Bakganni ba makoloi, mosi o bonang ka pela hao ha se mosi fela. Ke lebota le teteaneng le ka thibelang pono ya hao ka botlalo, mme la beha bophelo ba hao kotsing. O seke wa kganna o kena mosing o tswang mollong wa hlaha o tshelang mmila o moholo. Ka baka la pono e fokolang, o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se e le morao haholo. Emisa koloi ya hao ka polokeho, kgantsha mabone a temoso, mme o eme ho fihlela ho bolokehile ho tswela pele ka leeto la hao. Qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata, ho kenyeletswa le ba hao. Bona, mme o bonahale mariheng ana, molaetsa ona o utlwisiswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.

0: Ditohadi kalaneng ho lesedi FM.
1: VM ke phetse o phetse comrade Sabata Tedis 387.
2: Dumela se budisa ka se ke se rata mvololo ke shata shatrak shata ndatwa sa mannete ka matlakeng Zastron ko mametse ho 88.1
3: o vele vele de velisi 88.4 ke motsili wa mametse nga le zone 12. Thank you vele.
4: Dumela mvololo ntse ko jile ka 106.6 ke mosebetsi re wa bata pula yana ke mphomo wa bita Maxwell
5: mvololo ho la ditheo di kanane ko mametse ka leqhubu la 88.9 ke le ka ikageng. Ke rata ho dula le wena letsatsing lena ho fihlela horeng ya bobedi. Ke mamahlatsi a reng thabetse mmino o mvuyi.
3: Dumela vele, dumela uthi ya strata ko mametse ka leqhubu la 90.3 ka mona ka Maokeng. Ho ntse ho bata, ho na le moya mara pula e thotse. Ke a leboha ke Jeanette Shabatsane ka Maokeng. Ha re horeng ya bohlano bololo bye.
6: Hi Velisto, ke Jeanette ka tsebe ka leqhubu la 89.4 ke le ka mona ka kutlwano ke mampemola duty. Danko Velisto.
7: Le kgolo ko dumela bo mametse ka 88.4. Ka mona ka podcast-o mametse ke memangaka. Ha re horeng ya bohlano. Thank you ntate, ke a leboha.
8: Vele moloi, dipuleng tse tsenang ha monatetse. Ko mametse ka leqhubu la 90.3. Ke le mona Fusion Scorn. Rata Maria Mosolotsane, ke a leboha.
9: Ditheoha dikalaneng le mvololo, Autia Strada.

0: Hola, Mbololo, belistome. A kona jolo le ka mihla ha se mo khwaki molao 88.0 Machual Khosi le ratswa.
1: Mbololo Mboliso, dumela Mboliso, ke teng ha ho molate lona le kae? Ke ne ke re ke tsose o di jono ka.
2: Halo Mbololo. Ko mametse ka 806. Ke le ka mona ka Christopher Islands, ke mme Matshepa Motholo. Boli boli. A re imetswe ke dikobo tsatsing lena. Hoho bebe bebe. Ka nnete re hlahisitse leihlo fela la re bua le wena tje. Re ya le wena horeng ya bohlano Mboli boli. Rewarata Mboli boli.
3: Dumela, dumela Mboli Mbololo. Tsogo molefe Mokwena ka mona ka Lekatswana. Sempatse ke le ka Kroonstad ngwana mme. A ko tshwere ka leqhubula 90.3 ngwana mme ke mo tseleng monana. Sa ka Durban ka mane ngwana mme. A ho thotse. Ho thotse o tloha Kroonstad a kwanana ngwana mme o tla ka mona ka Bethlehem. Ke moya fela mongata. A tsamaya ke ketlile ngwana mme. Dango!
4: Hello Veli, auti ya strata. Kumametse ha monate. Ka leqhubula 89.4 ke le ka mona ka kutlwanong Odendaals Race o tshwere Mamponyelele ha re horeng ya le ya bohlano Veli. Danko
5: Volisto Volisto 88.4 Mokete Khumalo Frilof Florida ho ya bata ngwana mme wa bata ha re horeng ya bohlano ha re horeng ya bohlano ngwana mme Danko.
6: Ee, madume madume madume Mbololo out ya strata. A le nna ntse ko jile ka tsebe ke le mona Richards Bay. E ke udumanthogontho go ntate ke ntšhitše malefane ya ojalo ojalo ojalo Mbololo
7: go tloa ka matšeke go fihla le in

Mamedi metsotso idula hantle we mashume amabedi ametso erobedi gamara horena ya boraro mona ho le sedi FM ka ba pala pina tse manati Jonina Azama Leslie Angel Lukanje India Are Brown Skin Mutwile ka ba pala li Lusanda Peja Utumo Mamedi ri ala bua he ya tsamaya nako ka jeno le laboraro a ke re shebe fela ditaba tse itlhommeng pele go tlhoa maobane mane le ka jeno taba tse bile melomong ya batho pele re kena setlhong sa ro go a bata momamedi ka nnete ke a bona bamamedi ba ntse ba ngolola ba ra involole bile ha bosa jena botsama gore ntsena tsa boboraro ai Miki ya tsepa mtswalle aka beki baratanga holo ba ditekesi bana di itara di a sebetsa haisale le di futhumatsa le lata batho kila utlwa bohloko ba opala ma taxi e batang u pega rona le moyo o kena e ka re o ka kana go lo patala ke ya tsepa he bana besu ntho di se di tla di futhumatsa re ntsane tsa bobone e ra halelata bapala mi ba lona ntwe be di tsama hantle ho le monate di futhumetse motho a ska fitla mosebetsing meno a wotlana kaka ke serame a di futhumale bana be swa di futhumale ka nnete bapala mi ba patala Bangisna itara ka jeno tsa mo ilukisa ngwana mme ya u mechanic ya bona ro kopanya thapo e filifi ntho di tsa my hand Mamedi re bone maobane stats SA yi se patlalatsa hore se gahla sa tlhokeo ya mosebetsi Afrika borwa se nyolohile Asitsa mamane ho 33.6% kotareng ya bobedi sena se hlalosa hore e nyoluile ka 0.9% ho tloa kotareng e fitileng. Ho thata mo mamedi. Ho ntse o ba bima ho feta. Ngwana mme wena ya ntseng a na le mosebetsi o hlokomele. Ho feta pele ho bane jwale. Ho ntse ba bima dipalopalo di a nyoloha tsa sekgahla sa tlhokeho ya mosebetsi Afrika Borwa kotareng ena ya bobedi taba tsena re di fumane maobane ho tswa ho Stats SA jwale re ya kopa ho hlompha mosebetsi fihla ka nako mosebetsing etsa mosebetsi wa hao ka tsela o tlamang o yetse ka teng ha o monna wa hopola matlane o na le ona o fitla kgetlho la pele mosebetsing o le mafolofolo ha wa ka wa robala bosiu bong a ile kae mafolofolo ana na ko tlwaela mabota a mosebetsi ska a tlwaela ha o kena ka ra sebaka seno sa mosebetsi tswalolane le neng le wotla ha le nne le beteng go bana le kela fela go tla ba thata o qetella o entse diphoso tse sa hlokagaleng mo mamedi etsa mosebetsi wa o ka wotloa hona le motho ya o shebileng go sina motho ya sa o shebang etsa mosebetsi wa o ka wotloa supervisor ile teng ile siko ntho ya na gore ke nna tswere mona ha ke le siko ao ngwana mme a isebetse ntho eo ha isebetse o hlomphe gobane nna le wena re sa ntse re le lehlonolo goba re na le mosebetsi ka jeno go na le batho ba bangata ba dutseng ka mangolongolo ba o hlokang mamedi nnete tlhokala re ke re ibuele jalo o utlwe motho a re ga ke le siko mono hai go engelwa nna ntho di fetoile
How to a gate man na le motho a fetang a re ke ntse ke batla ba go tsebang a o shejwa CVI ba ra hey ke na bile ona le tsebo re hloka motho a tshwanang le wena jwa la monati a bo ha o fele mo mamedi ha di bali hlompa mosebetsi wa hao rata mosebetsi wa hao o yetse ka tsile o tlamang o yetse ka teng o hopola tumelano ya hao le ramosebetsi e reng o ile wa reng nakong tsa di interview mafolofolo ano a se ke a tsamaya mme le wena a tlang o qala mosebetsing o motšha tswa polotiking e o e fumanang mono ga yo tlhoke ngwana mme ke e nngwe e bolang batho mmamedi o ya fitlha mosebetsi mara o kena-kena dintho tse o sa di tsebeng nako e fetileng ke ile ka e bua ntho ena ya gore tloa pela motho kapa batho ba o fitlha mosebetsing ba o jwetsang ditaba tsa kgale o se o fitlhe mong tlhokomela mang tsamaya pela tloa pela mang eng tloa pela batho bao kena mosebetsing o etse mosebetsi wa gago nako o tlamang o check-e ona itsamaele mosebetsing re na le basebetsi mo a re na metswalle tlo wanthong eno mmamedi ga o be monati e o qoke le batho be hantle fela ke yona ntho e qetileng batho ba bangata re na le bo madlanga ka tjena e mongwe a ka bua mona o dietswe gae re ja tjena mona gae mona re etsa tjena a kena nthong e fosagetseng ke ntho tse re tlamehang re di bue re di jwetse batho ba batšha ba tlang go qala mosebetsing bane ba lo kopana le mekuku ya kgale e leng kgale e sebetsa bokdala sela he mona kgale re le mona ke rona ga e sebetse ntho eno momamedi nka dikeletso tsa botlhokwa tse buang ka mosebetsi ntle le mono o mojwetse fela ra e ngwaneso ke a leboa tshele ga o sala le yona o mo siantsa ga bola kofi o itsamaele le jwala momamedi ke mathata go na le monna ya lelekueng ya gannang torontoro momamedi ba re bathotsi a na leng ka ntorontorong ka mone kotsi se e tlaile e ka re o tsamaya ka bottle store e le dibotlolo e le eng eng a nwelela mosebetsing fela bana ba batho ba latlhetswe ke bophelo wena o a pela empa re a tshepa molao o tla sebetsa mamedi maobane komišene ya madlanga go ya ka advocate Matthew Chaskalson o kopile gore bopaki ba setho sa palamente sa National Coloured Congress Fidel Adams bo tšhetšisetswe la boraro la beke e tlang mme sena ke ka mora gore a mmengwe romelelwe dipotso.

langa imubitse a tsebe o lo nya matsete empa e sala bitswa ha so arabele mola khale mala ka matla ntati justice madlanga hore abuti papa di eno o e bapalang bona hala o tella commissionina o e qetele hana ka jini ho tloa pele ho tloa mona ho ya pele ha se ntwe eno e yetsa ng hlo itlwele balele ho le le yona ho ba no parlamenteng o meeta pele wa sechaba o mo wetswa molaoding fela ha ibe o tla ka tabeno ro tella commission ina o hlo o itlwelana ka jeno empa pija na mona ha bua le boraditaba o na bontsha hore a o ntho di hantle o lo nyamatsete mang o tla etsalang ha sa le mani dololo me parlamente mo mamedi ile arabela tabenyeno parlamente hanne polelenu ya Fidel Adams ya hore o na le mathata laptop ba re ho hang bona ba so fumane tlaleho e jwalo me tabenu ha se nete maybe le ba hlalosa hore e bile ditho tsa parlamente ba fuwa disebediswa tse fetang bongwe hore ba kgone ho etsa mosebetsi wa bona wa parlamente ba kgone ho fumana di-email tsa bona ke laptop ke tablet le cellphone hobane ka nnete mamedi o tla dumellana le nna hore morao tjena mosebetsi boholo di-email ka founu fela smartphone ya hao o kgona ho bona o fumana di-email o arabe email tsa hao jwale ntate Fidel Adams yena o ra parlamente ya o ile a etsa paki mono jwale ka mantswe a mangwe sa buile leshano ka pela commission ena ya Madlanga leshano e leng tlolo ya molao Afrika Borwa o sa le buile ena gobane parlamente tseno tsa di buang ha re di tsebe hore bothata ba laptop bo teng ha ebe bo le teng tablet kae ha bona email ya October lemo se fetileng ha tablet na le mathata cell phone e kae mamedi o hopole ntlha tsa bohlokwa tse le mosebetsi wa parliament ke o etsa molao Parlamente e tsa molao e fetola melao. Me hlakola melao e seng e sa hlokagale. Me molao o mong le o mong o feta parlamenteng pele e ba molao o tla laola rona bohle. Ke gore ke batla o hopotsa ko o bontsha gore mona re bua ka moetapele ya tshwereng naga gore banna ha ebe go na le batho ba tjena. Ba etsa melao ai kona bana mmsebetsi o mongwa bohloko wa parlamente ke ho hlokomela mosebetsi wa mmuso ka sengisimane ba re oversight me parlamente e hlokomela re mmuso le matona ba sebetsa jwang ho botswa dipotso jalo jalo ho etswe le bopaki fela moetapele a beuweng ke mathata mme ya bohlokwa ke e ratang ke o emela batho ditho tsa palamente di bua le o emela batho ba Afrika Borwa motho a yela yena palamenteng o ile mono ho emela setšhaba se kgetile mokga wa hae ba tlisa mathata a setšhaba palamenteng mme ba netefatsa hore mantswe a rona a utlwahala ha o etswa diqeto jwalo ka setšhaba fela re na le batho ba sa bue nnete ba etsa mosebetsi o botlhokwa a kana ya ntshosa mmamedi hai nna ya ntshosa tabeno ka nnete ke otlwa ke letswalo le le sesane

0: haibe re na le batho ba jwana. Me a re petela mmamedi hana maobane komishining ena madlanga lebitso la letona le beletsweng ka thoko ntate Senzo Mchunu le boetse la qhoma mo teng ho utlwileng hore letona lena la sepolesa le beletsweng ka thoko nakwana o ile a hlopisa hore tlaleho ya lekunutu ya mohlatlhobi kakaretso le fuwe mofuputsi wa lefapha la dipatlisiso tsa bobodu ileng IDEC mme advocate Ramsamy ke yena a neng a fana ka ditaba tsena hore letona le ile la laela gore tokomane ena momamedi e fofiswe ho tloha mane Eastern Cape. Fela re tla di utlwa momamedi re tla di bona ba etsa mosebetsi o motlha ha ba pale ntate Justice Madlanga ha so tobane le yena ntso mona social media le baqolotsi ba ditaba o tla tlola o ye kwana o bue hona fela so mochebile o bontsha hore mona ke emetse dimilione tsena e leng baahi ba Afrika Borwa. Mme ke batla ho etsa mosebetsi wa ka. Eo mo president da itseng ke o etse. O keke bo wa bua ntho wa o qeta ebe o ya kwana o ya kwana. Ha so o bitswa laptop ha e sebetse o tloha dilemo dikgwedi tse ka ba leshome kaofela. Ha o bone email. I can't. Yo, mamedi re di tlohelle. Fela ke ditaba dingata di itlhomme pele. Ho tloha mobane le misong ena ya laboraro mona ho lesedi FM re tla bua ka tsona momamedi hore re latele ntho tsena re bone re ithute le wena a lakatsang hore mokgawa wa dipolotiki o ye parlamenteng ha o elola kgola le menyetle e teng mane ke se ke fane ka ntho tsa bohlokwa o di utlwisise hore ha o ya parlamenteng o kena bo masipaleng mona o mono etsa mosebetsi wa bohlokwa ha kakang jwale bohlokwa ntho eno momamedi hore re tsebe le ha o batla hore ee ke a kena ke a kena ha o kene fela le etsa melao e tsamaisang rona batho bana ba o kgethileng o lentswe la bona. O bua taba tsa bona o emetse bona. Ha e batle motho a bua leshano a sa itsebeng hore ke mang. Mamedi ka jeno a ke re bue nna le wena sehlong sa rona metsotsong ene le shomela metsumine. Pele o tla horane ya bone. Re ke re jele ko mo mona ho lesedi FM. Ai ntho dingata mo mamedi tse etsahalang. Tse ba mbima hore re di bue fela ha e ba busibu tjena mesong wanka wa beya wanka wa tlosa ke o botsa potswe bonolo fela ka jeno ke eng seo o neng o sa kgone ho se bua motsheare mpa mesong tjena se imela pelo ya hao na le ntho eo dutseng. Ei, motsheare mane o ile ya wotla fela ha jwale hlobaetse ntsong ka o beya e wotla pelo ya hao ntho ena ke eng momamedi mohlomo nako nngwe le a o reetsetsa voice note la o sa ipulele bantho tse ding di tibile fela ke eng seo o neng o sa kgone ho se bua motsheare empa mesong ena se imela pelo ya hao. Mamedi re a mamela ntle le kahlolo ho momamedi ya tla kena a re romelle jalo molaetsa ha wa kgatiso ho 0797585066 ntumelle momamedi be voice note e kgutshwanyane metsotswane mashome a mararo king sena se saleng se se so dutsi ka hare ka mona mmamedi so ringe mvololo a sale sintutsi man ha sale ke mosebetsing ke tshwere night shift fela hey ntwena ke a sebetsa vele fela hey ntwena nkutlwisa botlhoko man ntwena imela pelo yaka bua le nna mmamedi bua le rona le mmamedi a lapeng tsebana ko nngwe ha o bua mmamedi hona le morwalo o thewang hona le ntwe yutlwang ka ri a tloa mahetle mona empa ha o sa bu u bipetsane ntwena e hle ya o ja ya o qeta kamera mona mmamedi ke nka maikutlo hao ho ho tle re ne re botsane mmamedi o hantle o jua keng ho hane a kae mabane nna le wena re metswalle meholo re metswalle e tshepanang motswalle e ratanang motswalle e utlwelanang bohloko e jwalo mmamedi ha ona letho le ka bang la kena pakeng tsa rona
1: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa
2: ke nako ya ho tshohla tse molemo lenaneo la dikalaneng fela.

0: Mavolovolo Mvolisto. Hei, o na le ntho e nkimelang ka sefubeng sa ka ka mona. E imela pelo ena ya ka. E sa le morana a rwane le mosadi. Ya ba o re kotela hore re seke ra bona bana. Yo, ke ntho bohloko wa tseba bana ba hao ha o sa ba bone. Hai, ke ipotsa hore tlo fella ka nthwena. Ke a leboha, thank you Mvolisto, bye.
1: Oh, Modimo, ke a leboha mme.
2: Hey, Mvololo, Mvolisto, Mvolisto, ke ntse ko mametse kwana mme.
1: Ngwaneso.
2: Hai, watla e watla botseke, e watla phatla ntjhotjho kwana mme. Risk ka ipolela lebitso. Ke thotse taba tse se monate, Mvololo. Hore jwale re a retrenchuwa ba le mosebetsing, re a retrenchuwa ba le mosebetsing. Tabela sale e nkukuletse kwana mme. Le hana jwale tjela ke soka ke kgona go bala, ke so bohlotho tloa ba ba le ke utlwile ditaba tseno. Ke bohloka lebitso Mvololo. Ya lo ke ntho sa botee kwana mme, ntho sa botee.
1: Ke a leboha motlhoka lebitso, ke a leboha ngwana mme. Ke ntho tsa boteng. Mme ke a tseba hore nakong eo o le ka hara boima jwalo ka utlwile ngwana mme hore le tla fokotswa mosebetsing. Re ntse re utlwa dipalopalo tsa batho ba sa sebetseng di a nyoloha. E otla pelo. Lahlelwa ke tshepo. Fela ngwana mme o seka dumela o lahlelelwa ke tshepo. O ipe hantle. Mme o dumele hore mantswe ana reng ha mati le leng le kwalea. Le leng le ya buleya. Mme o ipe hantle hore nna ntate Modimo nkekebe ka e ba karolo ya batho ba tla otlwa ke depression matla leleme. Hore Modimo wa ka ke a tseba hore ha lena le kwaleya ho na le le betere le fetang lena le o tla mpulela lona. Le hoja ha jwale ho ntse ke ferekane ke sa tsebe, mphe hantle maikutlong mme mphe ke amohele. Hobane ntho e kgolo momameding e tlisang kgotso, kganya le lesedi nakong ya sefefo, o tlameha o qale ka ho amohela maemo o kekebe wa kgona ho a fetola. Ke ntho e kgolo ka tsela e makatsang. Maemo o sa kgoneng ho a fetola, ntho ya pele hore wa utlwisise hore maemo ke ana, tlameha o kope matla a ho amohela. Mme ha o qeta ho amohela, lesedi le tla ba teng. Ngwana mme, e tla fihla fela o tla ntetsetsa ka le leng hore value wa tseba ha o sa tshwana le maobane, ile a re ha le kwalee leno, hwa feta nakong yane e kana, mme hwa bulea le leng, bophelo bo tswela pele.
3: Koli, hai, ke mametse sehlooho sa hao morena. Wa tseba nna ntho e njang fela morenaka. Hai, ke ntho ya hore o rute motho mosebetsi, ha o qeta ho ruta motho mosebetsi, e be hlahella e kare ke wena ya phoso. Ha o qeta ho ruta motho mosebetsi, ho sasa motho a ba phahamisa ditsebe ka wena ha o tsebe letho mosebetsing. Hela, ha hona ntho e bohloko feta eno ntate. Ha hona ntho e bohloko jwalo ka eno hore o rute motho mosebetsi mara a le moholo wena, ha ba o supa ka monwana, ha o bontsha ka mokgwa o senang mabaka ka teng.
1: Ngwana mme ke utlwa hantle. Fela ke utlwa hantle ebile le tsela o buang ka teng ha o bua taba ena hore vele ho ruta motho mosebetsing o mo bontsha hore ka lerato ka nnete empa tsamong ya bophelo a fetowe motho enwa e be ntho e ka reng sera ho wena. Ngwana mme ke motho jwalo. ukeke bo amufetola bophelong ha o le matswe ke motho ya holele wena bophelong ha o fetwele ke motho o sa motsebeng kapa ya holele wena motho ya haufi ono ngo jella le yena skotlolong se leseng o murutile mosebetsi e monna ko nngwe ke wena ile nga motsebisa re monna hona le se kgeuka mona ho hloka motho ya tshwanang le wena fela iske ya o khathatsa ngwana mmentho eno thabela fela hore o sommone hore ke motho wa mofuta ofeng sira se kotsi ke se o sa setsebeng bathi so setsebang ha se sana matla wena etsa mosebetsi tsamaile ho le le yena o so motsebile o so mobone le bo wa modimo re o motsebile wa ba bona hore ke motho wa mofuta ofeng le no ke le tshwao le o bontsang hore bula mahlo ha o be le moyedi pakeng tsa ha o le yena
4: wa bua ka motswalle le foroko wa ka madi a mpa ka setso ha le ba dingwe go motswalle ka mohawa ka go kwaela ntla motswalle wa ka motswalle motswalle wa ka go tsindena motswalle wa go ya go motswalle a mfunyela ke mo sebetsi a kwa mo sebetsi mo ha ile na mpotena ke ha ile ha ha ke ha sebetsi mo patisi a to ya mo sadi wa mm o funye yo ba ta o tseba ba ba ba dumela na mo sadi a o le go kena wa tla hey a ke ba tsamo ba le ba le
5: e belisto belisto belisto ke pala makao de vende za ba ile go di ba le ntwele e ndula offside yena bana wa re le motho a jetsa jo ke ke ma o bana motho no la re di tate ke bona se we di tate ya ho a ke sa nwa ho lo tate ma re bona motho a tshella ba batla ho tshella
1: Mm. Mwana mme ke ke ke a utlwa hlokomele ke ntho ya bohlokwa ka tsile makatsang.
6: O tsamaya. Ke a dumela ntate.
1: Dumela ntate.
6: He ntho e tshwere nga mafoko ke ne a tlhoke ya mosebi ntate wa. Ka mo go ke tsebang ka teng le mo ke boneng ka teng le department tse ke tsona tsa mmuso le fa pelana metsi. Tsoke ya mesebetsi ena ntate e hla hona mono ka lebakanyana le leng fela la hore mmuso o sofile ba ba subana karolo eno ya metsi ka mantswe mang ba ba subana ba na le karolo ya mobu ba o sebedisang ba sa na le karolo ya metsi mmusong wa rona demokrasi ntate wa ka ke na le bopaki bo menaneng hore lefapha leo la metsi leo ke lona le tlo fumanahala gore ke rona le la distro ya mesebetsi ya batho ka sekgatlha seodimo ntate wa ka mona fela mo ke itsela dipampiri mo bona ona maqweta a sebediswang for a distro ya mesebetsi ya rona ba batla go sebetsa ka labour

0: Volisto, ke motho wa lebitso. Nna ke taba ya divorce. Divorce ke yone jang pelo ya gona le go felela ke mosebetsi.
1: Hei, mvololo. E outer strat. E ha ke bona le ntho e sa ntuleng hantle man. Motshehare ke thotse molaetsa ka diagente tsa mediame gobane nna le ntse re le processing ya divorce. Ba re no lengolo le teng and then re tlameha re rekise motse kapa ke mo buy out. Mara ke re ke a thola ke a check address eo e ngotseng mo nna ga ke etseng. Go shomo gore diagente tse tsa etse di ile ntseng e nngwe sele. Duletsa quotation eno ya ntho ya ntlo eno mone. Nna ntse ke dule ka mokhukhung ka mokhukhung. Mare bona ba yang ka gore no ba re no ntlo e yaka e wefa 434,000 gape ya ntlo le hantle taba yana eo.
2: Yo, mamedi, re a bua ka nnete. Ngwana mme ke utlwa hantle taba tse o mphang tsona mona go batla re ke re o batle le keletso go ditsebi tsa molao gore e bang maemo a sa le jwalo na ebe go sebetswa jwang. Ntlo ena o reng wena ga o e tsebe, ntlo o dulang go yona ga e etse bokalo, go tla jwang? Fela momamedi, ga ona maemo a sa feteng. Ke a utlwana a divorce ka nnete. Ga ona ntho mona e bohloko jwalo ka yona momamedi. E ama motho ka tsela e makatsang, mme ebile bangwe sa fumane thuso e tlhokagalang ya di psychologist jwalo. Fetola le semelo sa motho.
3: Kgotso Mpololo, e bohloko ba ntho ko go sebetse company o sebetse dilemo lemo, e ga o so sebeditse e o kudise ka makgwele a teng, ga o so kula e o tebeke mago ntse o na le maatla a o sebetsa e o ntshe o sokole ka ntle ga o thole next ga e o fe di-benefit tsa gore o iphedisa kgwedi le kgwedi. Botlhoko ba taba ke boo, le teng ebe o ntse o le motšha ka nako eo. Ee, o botlhoko ntate.
4: Kgotso Mvololo, kgotso. Hai, nna ntho e ke e bonang Mvololo matsatsing a, motho o bona ka ka o batlela mosebetsi ka nnete o tlabe a o ruisitse ntho e se rena le o tjela hale. Ga ona eng, ke lefufa fela. Motho o bona ka nnete hale, ga nka batlela motho a kae kapa ka batlela o ise mosebetsi o tlabe a ruile go nfeta. Gobane ga ke re motho o kgona go bona kelello ya motho gae, motho o le a fumane paresentenyana e itse o kgona gore a etse 1-2-3-1-2-3. O bua le tshediso mofana ka mona ka diverse dopo tankos
2: mamedi meraro metsotso ka morago rena ya abone vele tletlebo tsa rona masepala wa metsi magolo ba tshepisa go lokisa empa ba nyamela ka moramo relela ka metsi a foro e emeng ke nna morero Thubela Thubelisha Zamdela Sosolbek. Ao manna wena Thubela ba re bothata keng bana beso o ntate wa ka nna se nkimelang ke dikoloto. Ke ile ka tobana le mathata bophelong mme ka ithola ke le ka hara dikoloto. Jwale ho thata ho tswa ka hara tsona le ha fela mathata a ne ke tobane le ona a fedile. Ngwana mme ke utlwa hantle. Se hantle se thabisang mona ke hore mathata a fedile empa dikoloto di setse. Mme ke nana taba bohlokwa ko moralo momamedi. Moralo, fetola dintho tse neng o tsamaya ka tsona, kopanya koloto tsa gago, o bona re o di half off la jwang le wa gela 10 randa 20 randa jalo jalo mohlomong a o sebeditse hantle ona le itse itseng o patalla pele no ba ne tsona ngwana mmejwang ga pajwang di batla o di patale dula fatswe tse morwalo o bona hore o ka di half la jwang ho fihlela o di qetile nna ke utlwisa bohloko ke hore nna ke kopane le motho le motho ha batle ke gaohana le yena oh ara ntwa ba tsveli ntwana ntutsi le misongena ke bana ka yo
5: mbolo di bela mbolo ga ni imela pelo ya me imela pelo ya me tota ke la ngwana mozungu botha batho kwana kwa 2012 go di kita dotse ngwana ena ka itotsa ngwana la ke bela magong e ba re ke ile ngwana ke ile ngwana ba ngwana aswa ha okay sia mara batso ba o la ngwana mozungu ke re tloge dire di di le just ha batle so ga di ibela pelo ya ka mfolo so ba tsela le di motho ba tshuta dira
6: sho vedi
2: ntadi
6: e vedi bhayaka wa bona a ntso go motswalle le go batla go phela le metswalle go ipakela fela bo bothata mfeto bra ga motswalle ha loka go re motswalle a sentho dukileng e fokahalang bophelo go ka mpaetsa e mongwe wa family motswalle wa gago ga e sengwana gago kapo motswadi wa gago ga e be a ntse a le teng kapo yena mosadi wa gago e motswalle wa ka ntle ntate o tlo tla o isa diphoso gobane batho ba na ntate wena vedi batho bana ba na le jealous ba personale haholo ntho engwe le nngwe ba etsang ba personale motswalle o shebe ka re mohlomong o thabela katlao tsa watho wa kwata wa bona ai motswalle wena vedi brayaka makasana ha se ntho e hlokahalang nna ke itseng ka mpa ka kgetha gore ke dule ke le mongwena boga waka wa bona motswalle ena ha ke na yena mfeto next skelevana ka qwaqwa lusaka
7: evolola sekuza seo tsepa motho go phokothanongwa ntate motho a ka o tshekwa ka o tshisa ka batho o tshise le ka lefatshe ntate empe ntho ena mvolosa tanki bra waka
8: ela dumela mvololo dumela vele molori Valolo bua le tau mulo ka mona ka Springs. Pele ke kopa o tsosa batho bana ba lata.
9: Khotso mbodisto, khotso ndadi. O bua le ndadi nge yena ka mona ka Stilfontein ndadi. Aba tswe batho.
2: Sa tlhokeng ka go tlhokeng. Re kwa le mamedi re tle ka mona re.
10: Khotso re bua ka se mboye. Ndadi o se mo hona ke tswa ke go botse bana ba.
2: Ha wa nna se khile dikopo mo veli. Fela re a le bua mamedi re buile e ge ke utlwe NX a ba palang e ka re jwa le re se a re kwale ka nnete re ikwetse ke le buile mo mamedi ho mo mamedi mong le mong ya kgonang ho kena ra bua ka nnete wa ntsha sena se sa le se dula pelong ra le ka ho bua ra qoka jwalo ka re le metswalleng mme ke a tshepa ka ho bua fela tsohle di tla loka fela ntho ya botlhoko mo mamedi ke ya gore ke a tseba le wena wa tseba gore nakong e o le ka ga mathata sefefo se isa kwana se utsukutla o bona ore a o na tharollo satane wa o sabele ore a ko swere fale fela mo mamedi ga o na mathata a sa feleng ha o le ka ra mathata fe a bohloko bofe kapa bofe e pain utla yutlwa bohloko tla butlwa empa se ka bomamella sheba ka ra bohloko bono ganya iteng yona iteng mo mamedi mme ha ona mathata a sa feteng ha modimo a ntse o file bophelo o phela o tsuwa o hema tsohle dintho di tlo fetoa dikekebe tsa dula di le jwalo le ha batho ba ka reng manga re utlwisa botlhoko jwang manga o fetoela manga etsang mamedi ha ona mohlang ntho ditlo wena dula nneteng meo ska fetola semelo sa o se fetola ke batho wena ngwana mme ba ntse ba fitla ba rute mosebetsi fela o ithutile hore ha o sebetsa le motho o sebetsa le phoofolo e jwang e ka tswang o sane ya o buela leshano ya o etselletsa ya o etsang ya o etsang ntho tso o seng tsona fela seno tsotlhe ke karolo ya leeto la bophelo le wena ya leetong la divorce a tsamaya leeto leno le fele gantle go arwana gobane ga o ka batla o dula mono mo o leng teng go tla tlatsietse amoela latele melao dintho di fele o ipulele gore ke qala bophelo fatshe mosebetsi o fedile ke a leboa ntate modimo go na le o tlang tshepo yona e sekebe ya o latlhela momamedi le kgale ga o na ntho e sa lokeng mang le mang a re ka ra tlameya re dule fatshe mona mang le mang a bua se ka gare o ena o tla bo utlwa gore wa tseba ntse ke re ke imetswe ke betere utlwa motho yona utlwa yane utlwa yane fela ga o mosheba o mmona le mane a ntse a tlha bososela se ka ba ikwalela ka dikobong wa ikupetsa phela bophelo ba gago mathata a tla dula le teng mamedi ga a fele ke karolo ya leeto ke karolo ya bophelo mme ke ona re hodisang ke ona re tlalefisang ke ona re bontshang dintho mamedi leshome le motsolo mo metsotso ka mora gore ena ya bone e tlhola matsatsi a leshome le metsommedi ka jeno ke laboraro re a leboa re buile nna le wena mo mamedi ke mang ya golang re molakaletse ka tlelo matlhonolo kgweding ena ya basadi
11: ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba olwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phaemisa megoo ya sebidi sa bona ke molelwa

0: mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mvololo.
1: Ee, Mvolisto, ai nna khona ke sa tsheba ka yona ke re ntate ngwana ntate. Go ka 2008 ho fihla today-tje, ha e sa dipampiri di lokile, ho saenilwe ntho engwe le ngwe, mara ha e lo ha e lo teng niks. Ke a leboha morenaka. Thank you, ntate.
2: Dumela ntate Velile, kae? Re teng. Ke ne ke kopa ho kopela diteboho sa Isa Precious, o dula mane number 575009 Zone 3 Sebokeng. Ke mo kopela tsatsi la tswalo le monate tsatsing la kajeko kere. Happy, happy, happy, happy o hole ngwanana o bone tse ding tse ngata. Ke gift sa Isa o fanda Veili ka mosebetsi. Ke a leboha.
3: A bo go loka go bang ke di tsinya ba ga go bua ba ka di tsinya. Di tsinya da ding ke ya ne ga history. Ke le di tsinya mama. Ke ke lo monyane ka botlhabe. Ke ketele ka me kupi ka bolo. Re di koko mere ba tsoa le mo kana ma go di tsinya.
4: Good morning, very ke mabinda ga maokeng. Very hle re ke re happy birthday. Ho ngwana ya hlebetsa le motse le shome yena ke masego rakabi ka manika LTA ke tsose mo haupol marumo ka manika Pretoria ke tsose ntate tlume ka manika Fusion School ke re weki weki ha batswe batho. Thank you buti ke le buile
5: o tso ho tso ho tso ho tso ho tso ga se mboye ntate o se mo hona ke tswa ke ho putse bana ba la delam le ba tsosa ke tsose abuti ta dimrena mahamotsa le a usima thabiso mahamotsa la fana bel park ke tele ka motswala di ka ka mane ka from foroto ke no gana di ndo ke la mtswala hawe ntate.
6: Le sanna le buru ke tsose tshuso mothobi ka ma le ka tikwana hopstata ke tsose le tebogo Samuel Mofokeng ka ma le ka petsana gitsi ba kopelwa ke phakamile mvula ka cross stata mphefela. Thank you
7: Veli wana med melhle ka ke no hohola gaitse jaaka mapulane magalanyane o se rutlwang thabana tsona tswatswa ke re a gole bone tse ding tse ngata. Ke tsose street matumane yena o kamale ka ditšhereng. Ke keteleka ouma magalanyane phama yena o kamale ka botshabelo section N. Ke tsietsi magalanyane ka tswatswa ke lebotlhe ngwana mme.
8: Dumela Mvololo ke Motseki mona DJing. Ke tsosa bapalami le nna bese. Ke tsosa Mampho, ke tsosa Mathabiso, ke tsose Lausi Dipuo, ke re tsoang ha re yeng. Thank you, tsatsi le monate.
9: Hashtag abatswe batho, autestrata ke tsosa mme Maria Majwang be ke re mentibintibi, qetele ka mme Mamoloi ka mane ka hopa o se dipelaneng. Bona batsoswa ke ntate Rampa Ijone Tshimile kwano mafeteng ha paza Lesotho pela lebolena la Farm Road.
10: Dumela Veli ya kopa kopela ona bana tsena ke go bona. Dumela molemi mane le polasing tsa le brand ke ra tsoe a tsoa phatsime ke kopela ntate wa ka le mme ka le ke pisele tso molemi le molo se molemi ba motse ka ntate mpile ne hona mono di polasing tsa le brand ke ra batse ba phatseng ka go tlhokomela le go nna na ka le default extension 10 ke le ba mabeli
11: o me ba ntse go mabitso a ntato wa ka ene le mam ke mama tse
12: hela hela hela vololo hela mavolo vololo mwana me a ke ke re gauta mafoso ka mana ka Sasolburg ke a tsuwe a thodikalane ke re kamane ka munyake emphasis bron ke re fikile mashangasa ka mone ka munyake emphasis bron tubo bo ke a tsuwe hle ke thodikalane ke petele ka me masimema ka mana ka ramulotsi philjos kron ke ba tsuwe ba tsholo ko pela ke mothana ya breakfast lunch fela mbolisto ha ile tsa busu mo rena ranthe ba di joa ke a le bua mafolo folo
13: o tsa strata ke mapela mo na dijeng ke ko pela motlalpula pela ka botshis promo ke ko pele merinyana ka ipopeng blue fountain ke wana wa ka gadiwa ka ke kopela mme mamogoti matheko tshapi ka blue fountain ke mme ke palama mbesele ke a lebo
14: ha ba tswe ba do fele mulo yange ke tsose ntate after ke malfetsane selo ka leso thumo tse di fotholeng ke tsose ntate mo kana ga ntheba mme ma le bitsa ka western area ka mono tetele ka mme manga ka kamana ka lishigo
15: khotsa beli ke mo bala masimo go ka mona ka petsana retse ke kopotsa sa batho ba ga go bala tselang beli ke tso sa thabang tshwala ka mona ka petsana retse ke tso se mama ha di mulo ka go starta ke qetelle ka mantse be mkhonazi ka mona ka petsana retse ke ga batse batho tso sa ke mo bala masimo go ka mona ka petsana ke le bo beli
16: go balalo o pete o tshata ke pete Fedi ha ba tswe batho nna ke ulele Alexander le posa le tsala ulele Alexander marima o kala fantini ke go bona le ha o bata tswang diti ke le kwelo le ka batho ga ba sala ke le bitolata hotso
17: tsimela be le ke fata o tsosa makabelo ka velkomo ke tsose mpoetsa na pakisi ka mane ka debene ke ketele ka Atana Maria ka mane ka Vision School. Ba tsosa ke nani tshiba ka go tsomba thabile. Thank you very
3: much. Strata ha ba tswe ba tsosa. Ke fodi le le sine mo happy. Ke be ke qetella ka kgetsi sitiro. Ke Steven ya le go tsomba thabile.
18: Ke mela tibeli. Ke rata o tsosa ba shelena ba ka ba ba bedi e leng Remi le Hloni. Le nkgona bona mamogate a holang ka jeno a etsang dilemo tse ngata-ngata modimo wa mpolokele yena ba tsebe gore ba dutse hantle pelong ya ka ba tsoswa ke nkgutlise mazeboko ka petsana retse
19: dumela mvololo ke tsosa mabuikano lehlehla ke tsose re tshedisitswe lehlehla ke tsose na le dimakau ba tsoswa ke mampho makgetha matati ele thaba tshitsha tanki out
20: Good morning Veli, molebo hen tomenka tuma le parisi ke kopotsa santa tesela mogele ka tlokolene teacher brole ka moka tlokolene morena wa makoteng ka taung ke le bolo go ketse le mna te bye
1: bololo bololo a tsa strada a batswe batho ke kopotsa sarato la pelo ya ka ena ke sipati telane ke ra hatswa phatsi me ke tso serenta te chaka mazeboko Hatswa phatsi me ba tsoswa ke vosemfene more fang khotso dennis very tanko ma volovo
21: e di dimena le ka hamna di veli o seng ona veli ke kupela kya hola veli ka dem di manghudisi anghudisi veli ke tsose le amelia fubu ke hatswa phatsi me ke nna mama khabane mo lotshibidi cha velkom ke le bo veli
22: ka tivelo khosa ke go poetsa ba thola le sa se hlobutoka ha ke re data se sekolo ka o ke re le sala bo foke ke qetella ka bagana ga ntse ba ka tshimba tsekisa le ba le ba a i bohle ba prang for thank you botoka ke le bo
0: ntsimela vele vele ke tsa bana na ba ka kamang ka fitse ke mechile thabiseleng thabeleng re thabile bana ke ba mo happy ba tswa ke me bona e le mo happy ka mona ka Durban tanko
2: hello hello hello mbelolo ke a leta gabu ka mona ka Bloemfontein ke rata o tsosa mme wa ka mema mleka ke gabu ka mana ka Clarence le moraka sekujwane mokwena ka mo ka Clarence le moradi ya ka dino mokwena ka mo ka Clarence ke ga batswe ba phazime ke a barata thank you
4: hi veli o bua le ngwana na ba ile matatela mapeng ke kopa o tsosa mo le bo ntume ke re selo mogela
23: Thank you very much. Tswa tswa mwana mme ke a tseba o khoelo wena ke be kere o se tsui ka mana ka matatiele be kere gaute mavosa ka social beke tate sello maghele ka mana ka tlokolane be ke qetela ka the shame ka mana ka pereng kwaqo ke a leboa ke a leboa mkhaya itata
24: mbela le bantle last standard mbela le bantle last brother ha ba jwa ba phadzime ke tsosa mampe moladule ke tsosetse la nzebe ke tsoseleng la dimo ke tse mwalusi ke re batswa ba phatsine modi modimo ya phela batswa ke mo dibali benya ka mona ka manufacture mo ba tsa ke ke wela hle nda de mvololo
25: vele ya batswa ba tsa monat eh ke tsosa sma ka ka shonga ke tsosa mpetana ka marathon ke tsosa sma funtha ka qwa ya mpoza na pakisi ka devene ke go se tsoga ka mathwana ka go bene ke a le wa tle ke makabelo ka ba go
26: a mo vele vele isto aba tswe batho ke tlo sa sa bata tedisi ka mo ka versus pro ke tlo se le mathibela ka mo ka versus pro eh ba tlo se ke smanga dai wa sa ka bota be
27: Dumela nda demulo ke te fo mokanyane ka mona ka khuka stop ntate nna le jola mo ba ne ntate ne ke ile ka letsa mahlolo mo motswadi ke tso se family yohle aba ya mokanyane ntate ke ba ta bontsi wa ni chaile ke te wela motswadi
28: le ka se buhudi se moye ke khotso ka constata ka mona ke kopela me motswadi wa ka ntatsi de monate la tswalo Maselo Mohlabi a hole a bone dzidintsengata
29: Khoso vedi ke kopa oge go tsosa bana ba latela khale molefe bikinyana molefe le nani cheba bana ba tsoka fela ba tsosa ke Solin Thorane ka vale go tsosa thare ya le kwa ke a leboa
30: le sports kahle bua ala botshelo ba ka bana ke re se teng ko mamme ke mo khoe a 88.1
31: khotso le ke la ka tso sa di ba pa tso le tsa kana na Masters Football Club ke tso se ba khani ba di go ntse go tsohle ba tla go tola ta Santa ka trefen ka mona ketele ka la gatora ka pala sara motho ba gore ha ba tswe batho ka go re bile
32: mamadi metsotso e mashume a mabedi a metsume hlano pele wa tla hora ya botlhano dumela vele ke tso sa ba latelang lingiwe maunga dikele ditla di le selwane mabaso ba tso swa ke Emily Njamini Ndenzi extension 1 Ikagempoch are habatswe batho habatswe a o mamedina ko efedile ka nne demo tso moradi wa o tengo sane o tla ufana ko le ena dumela mvololo ka jeno ho hola moraka abenathi ke molakaletsa mahlono la bone le motsedi ntsengata semi ngwathwani kapa ngwathwana ya ngwathwana kiena ya ring mora abenati ahole ahole abone dilemo tsengata ngwana mme ke ya leboa mame dire le buile ha holo ka jeno ile laboratory mo tsho moratuwa ho sanuti
5: le di retsana tsohandi hwai
6: wake up everybody no more sleeping in bed
5: lena nung la dikalaneng le mvololo
32: mame di ufela ho le jwalo repetela di hwai begeng ena jwalo ka o tseba re di tshwara manta ha o fihla ka jeno jwalo ka ile laboratory me mame di hona le batamaleng la mochiso le bitswang ka hore ke EI Nino maybe lo to selemong sena ke super EI Nino ay me ke mochiso ona wa haisale me taba tsemanate ya ka dipuputso tsentswe mona hotwe mame di le ha selemong sena eliting super EI Nino fela le fatsile itukse ditse antle hore re eme hantle mo mamedi di jodi teng me di jodi tla ba teng ho lahla sebetswa ka matla me technology e thusitse haholo hore di jo di beteng me le tabeng ena ya ho nosetsa mo mamedi e ntse mosebetsi o motle haholo ka ba etla hle thuse ho ya pele me dijo tsengata di hle ba la hle ba di sireletsa mo mamedi re dibeteng di tsebi direla ha ho le la re tlotlo bana le komello e matla fela dijo di tla ba teng me di theko di keketsa.

Mama di mwana mama di pina manate ngi pelele. Au, fele tseka neti hakila haufili wanaki kutuwa. Ntori tsama hantle Afro Traction natizi pabalo letambulu not yet uhuru. Mama di resebedi tseka jenu ka neti mwana hole CD FM hole na ladikala nenga. Reatswa reatsa maya hubanikia mwana usalete inge murutika lake horefa mafube hoseng hona ele elaboraro. Me moifo wa makumano teng le bona etla re ha batswa ba usie ho moifo wa thagoa the biggest breakfast show ebe le bona ba batswa ba usia mane o itlabolle jwale ke na kwa o ntwana ke ketane mo mamedi ha e gawe na lona re tla kopana mafelo nga beke na nong la hawo lo le ratang la re ka ofela empa he la bahlano ke tla ba mane sekolong seneng ke kena o sona motika batsiba ho botlhokwa mo mamedi nakong ena e buima ya mo bana ba sa itseng hantle sekolong re ke re ete bo veli re ba bontse re mona moneng le dula teng re ne re dula teng mona mon le tsamang teng re ne re bapala teng re ke re bue le bona fela ho tla ba hotle ho tla ba monate ka la bohlano ke tla ba teng mona motika ntho di tsamae hantle re re jwa le ho mafube ho morutika la ke kapina emo nati ya nduduzo matse are what a faithful God. Bye bye.

0: momamedi wa mafube ke fara mahlomola wa hakalake ya reng morena abelelona re buetse thapelo ya ka sheko re fumana lengolong la bopele la Samuele gaolo ke ya pele temana ke ya leshome le motsomong a itlama ka kano a re Jehova wa magotla ha o ka tadimisisa bohloko ba lekgabunyane la hao le ha o ka nkgopola o se lebale lekgabunyane la hao thapelo ya kasheko o nkgopole ena ke thapelo ya Anna mosadi ya neng a jere bohloko bo bogolo pelong ya hae bebele re Anna o ne a hloka ngwana mme ka lebaka leo o ne a lla a nyahame a utlwile bohloko bo bogolo empa Anna a se ke a tela a se ke a halefela Modimo Anna bebele e re a ya tempeleng go rapela thapelo e reng morena o nkgopole ena ke thapelo e sa reng Modimo o lebala batho ba hae empa e bontsha pelo e lakatsang gore Modimo kananelong ya hae a utlwe sello sa hae a moetse ka oloka ke ka ona reng morena bona mahlomola a ka morena bona bothata ba ka morena etsetsa bophelo ba ka phunyeletso le rona kajeko ke ba bakae ba re na le thapelo re sa tsoa oseng gona o nkgopole ebe moroki e mose a re Modimo wa dikgutsana na boampona na ka mohlomong o na le bohloko ba o hloka mosebetsi o na le mathata a o kula le o kulelwa o na le dithato le ditoro tse sa phethagaleng le wena o kweletsa o re ya matla o nkgopole pale ena e re ruta gore Modimo wa rona o bona mahlomola a rona Anna o ile a re ha eba o ka tadima mahlomola a lekgabunyane la hao ntumelle ke kgale o bolelela batho ka mathata le ditsietsi go na le ntata mahlomola e leng Jesu sa bobedi mona o nkgopole re supentsha gore Modimo o araba thapelo e tswang botebong ba pelo o tla gopola gore Modimo a hlonolofatsa a nna ka lesea sa boraro mona mo re badileng thapelong ya nkgopole re na le Modimo ya re gopolang ka o fetola maemo le maphelo a rona o nkgopole ya nang le maatla ka Jesu Kriste morena amen.
1: Re a leboa morutikala ke mafube re kopana gape le ena gosane mona go lesedi FM mamedintle le tshenyo ya nako re re fetela go moifo wa lenano la ditaba la makumane a mona le mane kgaitsedi ya ka poka mantse wa Mofokeng le moifo ke tseo
2: ha ke sa senyana ko kgaitsedi ya ka o tshe strata ke le buile haholo mamedi haratse ka setlhogong mo makumane ho seng hona Komishini ya matlanga e khutliseditse morao ho mamelwa ha bo paki ba moetapele wa moga obitswa nga National Colored Congress e bile le setho sa parliament Fidel Adams. Letona la lefapalana halato ka mamoloko Kubai le re muso o entse tshisinyo ya hore ho kengwe tshebetsong di kototse matla bakeng sa rafshwa ho simolabong. Re tlamanolla kgothaletso ya letona la naha la sepolesa le tshwereng mokobobo Firoz Kachalia ya gore baagi ba nke taolo e dibaka tseo ba phelang ho tsona le setsibisa tshireletso le ditlolo tsa molao. Aforika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng lenano la makumane le le dinaheng tsa matšhaba, dumelang le be le phele. Nna lebitso la ka ke Mantsiboa Mofokeng. Ha re teane ka moradijaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balelwang ke Rabosana Madiehe.

0: Hey, wa tseba ha ke emetse tsipanya maikutlo. Batho ka ofela ba bakena le monyetla ho kora.
1: Eh, hey, o ka kora ka FNB Speed Point. O iketsetse tjhelete ngata. O rekise motlakase wa prepaid, airtime, data, le tse ding tse ngata.
0: Ka nnete?
1: Eh, ho jwalo.
0: Ka motjhini wa ka wa FNB Speed Point.
1: Eh, hey, kena ho flash. Ho ruta le ho rekisa hona jwale kgaitsedi.
0: Ha, ke nna eo.
2: Kena gaming ya ditefello. Ka banka eo thusang ho etsa tjhelete ngata ka flash ho FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
3: Swipe, o fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Nutrific Cornflakes 1.2 kg le Whole Wheat Biscuits 900 grams. Bobedi ka 99 randa. Geodrop Fat Spread Brick 500 grams e taro ka 36 randa. Reka ka 1,500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala.
4: Abedi metsotso e mashume a mabedi re re lebile horeng ya botshelela. Letona la lefapha la naga la sepolesa naheng ena le tshwereng mokobobo Firoz Kachalia le re baagi ba lokela go ema ka maoto ba boele banke taolo ya dibaka tse ba phelang go tsona tse aparetsweng ke maqulwana a ditlolo tsa molao. Kachalia o buile mantswe yana a le Reiga Park Gauteng moraong tjena ka morago go bolawa ga basadi ba babedi le maponesa mabedi ka o thunngwa sebakeng seo ka labotlhano beke e fetileng. Letona Kachalia le re le gotlisetse dibaka tsa lona taolong ya lona baagi di se laolo ke maqulwana a ditlolo tsa molao. O boetse o boletse gore ba tlo eketsa disebediswa tsa twantsho ya maqulwana. E re re manolle taba tsena le setsibi sa tshireletso le ditlolo tsa molao ke Professor Tseko Mofokeng o tswa Universiting ya Afrika Borwa, UNISA. Prof Kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
5: Kgotso kgaitsedi, kgotso le bamamedi ba lesedi FM, ke a leboga go a sebakeng.
4: Ra le bohantate mamedi e bangona le baikutlo ka taba ena a koreletsetse nomoro ya mohala ke 0860003084 kapa o re romelle voice note ho 0718460740. Hopola hore ha o letsa kapa o ntsha maikutlo ke ha o haona mo SABC kapa le CDFM FM ditlango jara boikarabelo. Prof hantle re seha moedi kae ha re bua ka baahi ba nkang taolo ya dibaka tsa bona ho netefatsa hore ha o be le ditlolo tsa molao tse ya gang ka hare dipolao mo ba phelang teng le ho inkela molao matsohong ha baahi vigilantism.
5: Ha se di ka ho tsanetse ho be le dintho tse latelang tse hlakileng. Ya pele ke karolo e hlakileng, moedi wa molao o itshetlehile ka tshebetso ya matla a senang tumelo. O tshwara batho ntle le matla a molao. Le ho iketsetsa kahlolo boemong ba magotla kapa sepolesa. Ya bobedi ke matlafatso ya setšhaba. Baahi ba sebetsa e le mahlo le ditsebe tsa sepolesa tlasa molaotheo wa Afrika Borwa wa 1996. Mosebetsi wa bona ke ho hlokomela, ho ngola fatshe le ho tlaleha ditlolo tsa molao mekgatong e nepahetseng. E nngwe ke yona ena ya ho thibela vigilantism. Meedi ena e tlolwa hanghang ha moahi kapa setlhopha se sebedisa dikgoka kapa bohale se etsa dipatlisiso tse kgahlanong le molao kapa o tla o tla kapa kapa ho tlatsapa lo teteka batho bao ba belaellwang. And e nngwe kgaitsedi ya ka ke teko eo ya molao hore tlasa molao wa tsamaiso ya dinyewe tsa botlokotsebe Criminal Procedure Act of 1997, diketso tsa setšhaba di lokela ho ba tsa ho thibela le ho sebedisana le sepolesa fela, e seng ho ahlola kapa ho otla motho ofeng kapa ofeng ya belaelwang kapa a fumane a tlotse molao.
4: Jwale baahi

ba sututsa dinako tsa hao tsa hoseng di hora tse tharo ka ofela ka lenaneo le mmatlahadi. Lena ke lenaneo le tsosang motho molota le ho mo hlaba malotsa.

0: khutla Israel Mosetla tsabela tsona ya le sedi ya fempo ka ya borwa Cmax motho wa pelo ke bitso la pina ga tlhagotseng le nana o ka yona tumela tumela tumela tumela hle mamela tsabela tso ya le sedi ya fempo la ka le bitso ke monona ke o sola khadzana yabo ke tswasa sentse ke ho madume ka jeno metsingena le shimela metso mehlano ka bora hora ya botshelela ria ntle mane o renya borobong le ke nang le nana o le bitswa fela thagoa breakfast show ribane tswasa kada jonito le chepat ka di papadi mamela tsabela tswala sedi fm renka tsena di thapo mo ifa makumane ba tsamaile lwana o tla o renya bohlano ba di sile kwano o renya na botshelela Rabo sana madia ya obala ditaba o tla gotla hape o renya bo supatlo boela dibala tla mamela tsabeletso ya le sedia fm ile la boraro beke go batla ka nnete o phatlalala lenaha ntumela ke ho ema dume ke re are o tle ntwana ru futumatse ru be ho reng ya borobong hallo
1: le tsabela ba tsetse le tsefela ba tsotso a fela tsora ya bo tsela the biggest about the drive ke tla breakfast show o le sedia fm so jo se khaitira ka tenge o tla ho renya ne ya borobong a tla ba bana take it wa tsetsa ro ka o fela ka tseno gore le botlala jalo a matsatsi kae ba nna matsatsi a le shoma le botse medi kgwedi ile ya borobedi ya selemo selemo ke sona sa 2026 re moho arbane jono ka sa ntse chepa to teng jonito twasa le mkaka ka tla ka tlo re gane ya borobong ho tla ba bona te ka nnete dinga tsa ntse go tsoga sentsona jalo ka re tshoge ai jwang ka pa jwang tla tla me wa pa re bana ba pa ga o ya sekolong pele se le yona na kwa hore o itukise na kwa o robetse ka tlung tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa o bo hlokwa go dira ya ba re foka foka foka foka foka foka wake wake wake wake fitile da kwa re o dira e mogotsi wa ka ga qalele le tshaletsatsi re utlwa e bile re bone gore le ga tshwagetseng la ka jeno le chepa to teng e ne ke shebile papadi maobane ka baka batla ke mohopola fela he ba tsama ile ka ntlatse tharo ma sanda wana le hafela ho no ho lubima ka thata ga itse ya ka
0: motho ya
1: qetela ya qetela ya qetela ba khutla ba eketsa dinthaba ba ba feta ka nnete ho batlile ba buima le ha ba dinkile di le tharo jwalo
0: ba ka o wa motse
1: Ya, e ka go hola le nthonyana
0: e. No, wa motse.
1: E ka go hola le nthonyana e phehang TS modo. Re tla bona ka nnete. Chapati tlo go dumela se bo soka le kae?
2: Moro moro moro ntshemene moro ka mo DJ lwana comrade Jonito ka mo haule kae ka je.
0: Ntho di dikile chapati re a le boa re tswa ka tlholo eno ya Mamelodi Sundowns.
2: Ye a tshokolo.
0: Fela ke batla go botsa ka Rowan ga itse di aka. Rowan o etsala. O tsa se di le nne tse mo potileng ka mogago.
2: Hey.
0: Ka
2: tsoba gatsira ka Ronwen ho ya ka nna ha ona bothata bo bokae ntle lo o batla itshepa ha go ke yona ntwe ke hlokometseng empa ha o sheba o fikela ha ka Mamelodi Sundowns ena le bothata mo lengwana o ka morapa ha ona hore o ka hlaba dinthatse tharo wa bohlajwa tsepedi gore ba tsajwa dinthatse ngata ho late ho late ho ka mogho ba ha ba tlamea ho hlajwa dinthakape empa ke yona nthwane ile ka e supa ya gore Mamelodi Sundowns le monse le tlampota le tla tshwaga letso ha e sa tlotswa maemong a bobedi tlo tswa maemong a bagago e bang ba ntse bana le mokwetlisi yeno ana a teng hona jwa
1: fela ha ona hane ke yona ntho ya ho fana ka sebaka dibapalitsedi ke ne ke shebile maobane a ho sheba letsone le tshea di mane morao hantle ntle morao dibapalitse nne ba ne ba bapala ka tse tharo tse sa tlwaelang go bapala mono center back ya bona ba le babedi ba ne a se batho ba tlwaetse go bapala ba le babedi left back a se motho a tlwaetseng go kena Tebo Mokoena o ne a sa bapale le yena ga o nagane diphetongyana tse ngata tsa dibapadi tse sa tlwaelang go bapala e batlile ba ama maobane
2: e ntse batlile ba ama ke nnete empa ga re shebe ka tlhokong le leng gobaneng o sa tlame go qale ka setlhopha sa gago jalo ka setlha se qala o re jwale ke lwana ka banna bana ga o na le ba tswileng dikotsi e fetola ga o na roka o so qala o fetola dibapadi o rotata dibapadi ka nako ena selemo se qala
0: motho bimvala o kae
2: motho bimvala o na le teng o dutse bentšheng
0: Motho
2: Bimvala Mkhulisi Themba Zwane Peter Shalulile ba tshwana ka pela mahlo a mokwetlisi ho ya ka nna
1: mohlomong ape le yena hore tlo re fe ba ba ke a tseba bana ba tlaetsa fela ba tle ba le matsama hona le moshimane
2: a re shebe ngwana jo ke di jotsa ka je ne ke shebile rugby maobane ke di jotsa ka je Mamelodi Sundowns mafelo a beke Mkhulisi o tla qala le bencheng ka pa dutse di grandstanding
1: pele ya chapat re tla kopa ba meri a re se tsena re a
3: Ke Major League birthday ya Shoprite. Merry Kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jo loka 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Flour ka $29.99. Le 10 kg ya Speco Rice ka theko ya $129.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 August 2026. Ha Shoprite fela.
4: Hona le ntho e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Now so ho hlokometse, pina e tshisang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntsa etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntsa a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Ka kitike mmino wa maobane. Wa ka jeno, le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reka ya ha hona jwale.

0: Cazzetto Sammino.
1: Se bana so ya le sedi metsotsi le hantle mashuma mabedi ana le motsholo mong ka mora hora ya botshelela ai wa bata o phatlala le naha me motho a ile lore ka mona ka lesotho ha o le tjena hantle ntle jwalo ka ile maria tjena boholo ba bana ba sekolo ba ditsela peng dikwetswe a dikwetswe ga itse yaka
2: hobane ho bata
1: ho bane le maria ba tla bula ha o so batla maemo a sa batla dumela go ngwana ka ithuta ka classing
2: fela rona mo jwalo ka dibaka tse di ne di na le lehlwa tjena lehlwa ele mathata ona ona le baba mmeli gore bo hlomong ba khutlisitse bo maobane wa thutapa dilang la peng ka pao sane le skebelat
1: a re ke re ba utle a ke le romeleng di voice note ba ne slo na ba ke nan skolo 0797585066 o kore joetse gore ho itswe letle skolong ka jeno ntso ya skolong ho bata tjena ka pa ho itswe le ke le dulela peng ha ba ho itswe le dulela peng ho itswe letla gutlaneng ke a tseba hore maobane ke bone phatlalatso ya Sentinel Primary School ho bona la hore batswadi ne ba mengwa hore ba tlola tabana e ka re no hle o bata holo maobane o seng jwale ho yella mane motsiare ke bone ka nnete batswadi sentse ba koptswa gore ba romelle dipalangwang tsa bana bana ba tlola tuwa gobane maemo a ka tlelaseng ga a dumelele gore bana ka nnete ba ka tsepamisa maikutlo ba ithuta go no tlhile o bonala itlhile go le obe mme ebile sekolo se tlasa thaba jwale o so kanagana letlhwa leno le tlasa thaba mono le mogatsela wa teng gona o jwang
2: e re utlwa wena ngwana ise gomelele lona e tsamaya jwang e sebetswa jwang sekolong ba le kgotlisitse se tsalo na di jwang di futhumetse o kokole tsetse 0797585066 ka romela voice note yeno 079 o go jwetse le bitso la hao sekolo sa hao re jwetse hore wena ba etsa jwang le le khutlisitswe di jwang class tsalo na di abata di
1: mo futhu le na le di hita ka paletla ka metsi a tshisa ma di botlolo
2: a ba etsa jwalo ba romela 0797585066 0797585066 voice note tseno tsa banees gwatha botho ka bo badi ba be ha re siela di nomoro tsa motho re tla moletsetsa empa molaetsa ona o teng wa motho eleng re mo gwatha ka jeno ba tla mo jwetsa ka nnete hey re utlile le bitso la hao radio ka pina ya hao
3: hela gwatha motho tlobone mona remember ba mamedi go tsosa motho ka pina e wa e ratang ha go pa le mbapa le pina nna ke rata ke mo pela pina sanda pa Sekai tega morwano le tsa mo balwe ha ba mamedi ba thabisang ba o ba baratang ka mona etsa o monate le le hlaso la ghetho ya bona ena ke tla go wa go le sedi FM ke mo lelwa #gwathamotho
4: khotsong khadas lo tswa sa ka mo eh go palong khathele la atola pelo ya ka o sia bo hlokwa hlokwa holo bo pelong ba ka ke mo gatang ka pelo ya ka kaofela ena ke o status bogodi go palong khathelena ka pina Ben E King so important to me ke paseka ka monana ka mokwena thabantshu danki

0: Me lancha sa la bascana. Maobane hulo nna ke Thabo Matla. Foriesberg ke kena sekolo sa Foriesberg Primary School. Ke kena grade 3. Ka di classeng tsa rona ha bata maobane re kena ho hlela sekolo setso. Le ka shantse re ya ho hlela sekolo setso. Ka leboha, bye bye.
1: Dumelang Thwasa le batho kadi. Nna ke Bophelo Tshabalala, ke bala grade 5 sekolong sa The Sentinel Primary School. Kajano o tshwere ska tla sekolong. Nna ke ya sekolong ke ya ka hot bottle ya ka. Kajano wa bata mona Qwaqwa. Thank you.
2: Dumelang Thwasa le batho kadi.
3: Dumelang Thwasa le batho kadi.
2: Rona re kena mokgwabo.
3: Re dula Velko.
2: Ke sentse rona wa tshisa.
3: Ke nana le di senatla.
2: Ke nna le wa senatla.
4: Dimela tshasa re wa tshukana. Nna ke khusa me setla re ke dula kopisi. Ke kana sekolo ipatleleng primary school. Mo ba npula ene ene re ne re sa ya sekolo mo thile re tle ka sheno. Mo thile re tle ka sheno ka lebogo.
5: Ha ba tshukana lo tshasa. Ke nna ke khusa ra kwata ka mona. Ka
6: Velkom. Lena ka bela ga kwata ka mona na ka Velkom.
5: Skolo sa rona ba ba ta ma ka tlaseng bona le hitara.
6: Le no tswasa.
5: Bye bye. Ke kena ke Backstart Primary.
7: Hello Abdi ba tshukana le u tswasa. Nna ke Thato Sitai Velkom. Ke kena Velkom Prep. Mobile lo bata nna ke ne ke le sekolong. Bana ba bang ba na le absent. Ke rata batswadi ba ka le Abdi ba ka. Thank you.
8: Dumela, o tshwasa le Abdi ba Thukai. Lebitso la ka ke nna Dimpho Peter. Ke kena sekolo le Hako Primary School ke ba grade 6. Class teacher ka ke Ntate Nkomo. Rona mona wa lehlo halawa wa bata. Ka ditlaseng tsa rona o futhumetswa re kgutliswe.
9: Melang tswasa la tiba tshwara ke ke pabello denezwe ho tla sekolo sa no se a yo mo
10: Dumelang afti wa tshwara re o tswasa ka jenu he mo bana ho no bata panda le panda ho ntse bata mo bana ke nexa sekolo hape fonda ga kae bone ha re tsebe mo laitse ho reng ke ga na phomo ba ke na khontse dipoko ya constata
11: bye
10: bye.

0: Mashuba mabedi ba sebetlalo betsotso pele hora ya busupa Chepat.
1: Mamene ke re ke a gwatha ka mona bana e be ntho tsa ka di ile kae. Ero ko wa mele mamiri wa tsebele sa le City FM ko wa mele lwena ka mono DJ Thwasa Comrade Jonito ka stana le the disco dancer mamiri moro. A re tla go le gele go le re maobane hona le papadi ena ya rugby great rivalry tour ke moteng he na ha ya New Zealand the All Blacks ntse ha hlaula jwa le Africa borwa ba ne ntse itukisa hore tla re maele o thulana le baba holo ke bua ka di boke go tlo gona ge ho tshe kgong ho sale molora maobane he ke ya ba le ka mane ka thekong hola King Smith ha o finyana le Moses Mabida Stadium moteng he ba ile ba ka kopana jwa le the Sharks me mamedi hula tlaba ho bia holo maobane me papadi nyeno mo le All Blacks ila puputla jwalo Sharks ka mashuma mahlano ana le metswe mine ho noto ibile papadi mo nnati a holo mo teng he le se papadi tsane tsa mehleng sa yona All Blacks ile manonu a ile nga kena bana ngo di sitse jwalo le tlhapa sena sa Sharks me gila ka bona ba mo fatlo tla e golo ra gona hore a etse haka a le ka tlhakong lena la Sharks pele papadi qala mme ba mo dumelela ka nnete ra etseketso eno ka gage o tswa gona mono ke e mongwe wa batho ba bamono bo o thweng ke maori tla ke ko fela lane ya maori mmamedi go tla utlwa gore ke banna ba thata golo ga go tlwela tseno tsa papadi ya rugby ge le kole ka mone ka o Betway Premiership ke mote maobane Chipa United e ne ya moetse jalo Richards Bay mme papadi ena e la fela jalo e le gore mathapele Chipa ka ntlha e leng go noto papadi engwe e bileng ka mane ka Seshego Stadium ke moteng Polokwane City ne kopane le Stellenbosch yo lekadeng ya belo re mona mamedi wa ka di bapala ka o lekana ka tharo ile a ba papadi ya dintlha tse ngata gagolo mme bona ka le ka dimo sena sa dipapadi ntlha di tla tsoa boroko papadi engwe ke moteng TS Galaxy ne ya moetse jalo Mamelodi Sundowns mme mona Mamelodi Sundowns ya tswa ka tsobanana nale ka ntlha tse tharo tse pedi ba se ba thuswa ke monane Mkhulisi ke tlhalositse mona ke bua le bana beso pejana mane gore Mkhulisi Themba Zwane ho ya ka nna Mkhulisi Themba Zwane Reinhard le Peter Shalule la bantsa ba le teng ke banna ba ereng ka mehla ba ke ena ba etsa phapang setlhopha se a hlola empa hangata Mkhulisi o kgetha ba bea bankeng kapa o fumana gore ba bang ba bona ba dutse hona hodimo mane ha ba bapale ha ba le lenaneng le qalang la dibapale ke ka mokgwa di bonang ka teng empa e santse e tlo sokola Mamelodi Sundowns Marumo Gallants e ne thulane le Kruger United ke tlhopha se setšha sena Kruger mme ile a lwana gagolo maobane Kruger a be le gore di bapala jwalo ka noto ho noto ga re mathela ka mona ka go CAF mokgatlho ona wa CAF o phatlaleditse gore papadi ya CAF Super Cup e tla tshwarelwa motsemogolo wa naga ka mane ka Pretoria papadi ena e pakeng tsa bompudi ba CAF Champions League le Confederations Cup mme mona mamedi ke moteng Mamelodi Sundowns e tla thulanya Thebe le USM Alger ga kgwedi ya November e tla be tlhola matsatsi a robedi gona le monsena seodimo e tla otla jwalo papadi.

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Thembisa mo batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha maatla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.

0: Ne kutla ke batla hutla khada hore brother Enigma ona feelika. Je so reng ramense.
1: Ontsa le teng brother Enigma.
0: Brother Enigma ontsa le bala tete.
1: Ontsa le teng brother Enigma ka mona ka Soweto. Hana ibile ke
0: ba
1: o bua ka ko Soweto bona o bua ka Enigma. O tle taba tsa Limpopo boy.
0: Hey batho khada.
1: O tle taba tsa Limpopo.
0: Tse ke re ke tlo o botsa hore Limpopo boy.
1: Jwalo ba
0: no botsa ka tsela. Wena ntela ka tsona.
1: O no botsa ka Limpopo boy.
0: Wena ntela ka tsona.
1: Botsi o banda.
0: Kada, a ke re mo le mo go na le mo a le matate wena matla. A
1: se popo boy. O botsa ka Limpopo boy.

0: Na go ntsa tatlhelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsa ntsela ka sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng.
1: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho. Mohwanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. Ebile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Lesedi FM le re, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.

0: ka lerata ja
1: bo la go tshe mletsa jo a se lelo le ma ke bengu rai go ya se sho le se di fe
2: ka go ya se sho ka se ba tsiba le bo ba tsiba a ga itse ya ka no di jile maobane ka nete shano le le
3: no re bone nkutse ngata di hlobotse ka ntle ka mona kwena na pe re boya ba tsore a le bona nkwe tsa mang ntsotsi a tsuno yana se tsotsi tsuli una be re nkwe
2: Alo mobetate yo ka boya ba mku
3: ha o le motsetuli ai mshano le lebe
2: ka boya ba mku ba be di ya ke tsetse ke ni tsa boya ba mku
1: ke tsetse ke ni wa
3: ba tsa ba mche o tsiba sa gona ngwe ya pagabe kenyana o sotla e bona le mosetla
1: o sotla e bona le mosetla ha itse di
3: botele be kenyana o tsadi di hand school no glove se kafu
1: be kenyana tsantsu batho ba lwane
2: ai no ai khona
1: wa ba ngwa maria wentse
2: Le kgere ke se ga tshosa ba so ka banka di nepe ga ipapalla hle ba sebetse mo ke papali.
1: Ah ba tsika ba pala ka ba ha se papali.
2: Ke tsene se sitle se ba le sa ha so ntse sa ga bana ba ba bua ho. Tsa mong ka ngwala ka iya iya.
1: Ah ne ke tle ba re hla o si o sa pa ba hantle yana. Camera tsa teng di na lo je ma tshe.
3: Ya di kampatsa je ma ke rata camera tsena hanela motse
2: se a lighta sa se tla o jang
3: he ho mabone ka mo
1: na ka ba le go thunya na o tsiba gae
3: a tla motho iphumule hantle le ka mogaditsebe wa fana
2: ka mpise
3: ka le ntshitse se se passe se le tsinga mogatsebe ka tsantsi o iphumule
2: o mabe di di bona tlhio tsa go dimpimpimpi ka o jang mpise
1: ha ke ba patsa jo le ga di ba patsa
2: Re tla tsa jwang khaitse ya ka hone.
1: O tenge hula ka thata.
2: Ai hone.
1: Ka thata o le ka.
2: Ai hule ka. Yo
3: go ka ke re hlae re bone ha ga batho.
2: Aba ike tse bo sbua ba feta tshe la ba ke tudi o tse.
1: Ba na le ke sa luna ke ya ke lobo.
2: Tuli mtwa da die be jwa ka je.
1: Ke le ba hle ba le beso mona di marakeng ka tseno re tla ke re tlo bua le setsebi re ke re shebe hore jwale ka ha le le stock fele di tho le sele dumellane ka hore karolo e itseng ya tshelete ya lona le tla isa di marakeng ebe ke di feng di ntse tsa bohlokwa tseo le lokelang hore le dumellane ka tsona ka malapeng ka mona re tla ke re tlo bua batswadi ba bangata le ha bana ba se ba hudile ba sukudisa ho ba fa sebaka sa hore jwale le hudile le gona ho inkela diqeto le gona hore le ikemele le qala bophelo o fumane motswadi a ntse a o hauile o lengwana hae a sa batle letho jwale le lona bana neng ke neng mo batswadi ba lona ba tloelang jwale ba lokelang hore ba lelokolle le gona hore le iketsetse dintho ka bolona ba amohele hore ke nako le hudile telemone he re tlabe re sheba taba tsa bana me re tla bua le setsebi hore ho tloa e sa le kgwedi ya Pherekgong e qala ho fitlhela kotareng ena ya boraro ya selemo ebe kgolong ya ngwana ke dintho di feng tseo batswadi ba lokelang hore ba di hlokomele ke tsona bana beso ke lebile haholo
2: a re leboe kgaitsedi ya ka
4: tlhoasa le dikgada e sehlo sa lona le nne ka mo ke dumela le mane mo go gopolang ga o notho motho o kgona go tlwa a ntse a tsamayamotho o a tlwa ntse a tsamaya bosti ya rona re tlhole ntse re tsamaya e re ingwetse maeso go mo tlhoka lebitso lefatsheng
5: dumelang ka mo cadas but soke
6: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
5: Dumelang ka mo Cadas, but soke dumelang bana ba ka ntse re le mametsihle ka mantswe ya bohloko ngwanaka hle a re ahang e jwalo ntho eo ngwanaka ya gore teng ga o ka wa nagana mme yo ga o fole o ne ba bang re tena ebile re tshwara ke ditswekere e ka baka la bohloko be ke la ka botlwa ka mme wa ka a sa kula ga nka ba ka gola marahe ntate modimo na le tsela e speciale a fodisa motho ka yona ke la fola ka lebitso la ntate la morala mahela ngwanaka ke a leboa ntse re le mametse sepatiri le wena brada
0: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le

0: Talk to me, DJ Ganyani, Leleila, yengwe dipina tsa kotsi tsa DJ Ganyani, tsebeletso ya Lesedi FM. Aw mamedi batho ba ngata ka nnete ntse ba le mo.
1: He nna ke alla ke le jwetse. Ke thabile ke a tsheya, ke alla. Ha ke kwatile le teng ha ke re ke ntsha maikutlo a ka, ke alla. Ko bele eng kwatisang ke nena go bele ha ke kabana le motho mo ke re ke bua le yena ke a batla mo hlalosetsa. Ebe ke alla. Ko ke bona ke ka re batho ba se ba bona ka gare ka ke se hole. Motho a tsa ha yo, ha o tolle. Ha ka re so so ho yena o tolle.
0: Dai. Ska ba tshunya wena ngwaneso.
2: Motho a lula ke.
0: Ka sotho se hlakile.
2: Mm. Out down. Ba tsama le ba tsama. O ska tsaya tsa ntsho le. Ai ja
0: bela bela o tlo. Bela eh. Motho a le ha go tshwana la o rarolla bothata. Ha o thotse ya tshwana le nna tjena ke a o yeme.
2: Ha ba motho ga ha.
0: Ah ke tati. Ke go yeme.
2: Wena motho ga la dikhapa
0: ja. Ah kada. Ai duho ha ho ha.
2: Go tswasa le pelo tsa majwe ba. Ana.
0: Ha o like go yemela o qete re tsiba o bua taba ye.
2: Nna ke a gona ho maikutlo a ke a gona hape wa tswana.
0: Ha gona nna ke a yemela. Ke a tsiba mo ke llelang.
2: Mm. Africa bo re go pane ga diongo sa le re ga botsela lofela lo re ga robot. The biggest one in five. Happy birthday ho ke le tlotlo moloi. Ya ke mfana wa Bubbles moloi. O tlatsa le botsela shobana botsomong ka jeno wa hula le tlotlo mo hole ba sa go hole poi poi go hole ntatwa ha wa re hole o bone tseding tsengata le tlotlo ba ka mona ka Soweto ka tladi Afrika bora le sebeditse ka jeno re kopa le radio ngosane o re ka botsela lo fitlhelo re ka borobong o tsona mkaka kana poi sebeditse ke betseile
0: Abana tsabela tsa sele family nna ke tshujwalo ke re maikutlo a hao a ska ya mafisa a utlwa ka neto ra o gone o tloa bohlokong bona kopa thuso di social worker di teng wena dulanga la haholo ska ba utlwa bohloko le wena e benyane ngutlwa go lla hona ho so tshwenya kopa thuso o bone hore na o kekeng wa thuswa ke motho re o a laole jwa a e benyaneng a o tshwara hampe a etsa out thatafaletsa bophelo ke monono ke o sola khaza re tlo kopana radio ng hape o sala ha o tsebe re o rata jwang re etsa tsena tsohle o bane re o rata

0: 083-284-0008.
1: Ho shwalo wena mo ba mete motle sebele songa ha o ya lesedi ke la boraro ka jene ho ntse ho bata mo ba mete motle di bakentse ngata jwale ihlokomeleng me le hlokomele le bana ha holo le hlokomele bana hle na ko ena e o serame sepukileng ha kana kana di bakentse ngata ho haula le naha ya Afrika Borwa ba mete motle re kena mane mo re renga khanola le rona iketle re be monate ho lena la itlabolle o fumane kopi ya tie kapa ya kofi ke o seng hona le motho ya tsoswang ka kopi ya tie le kofi ho seng hona mo mamedi motle ya ratang hore pele ka etsa eng kapa eng a fete kopi ya tie kapa ya kofi tla utla re bile kelello ka ya ba ya buleha ha ke qeta hona kopi ya tie kapa ya kofi monate mokalo ka tsheno re kopana le dibuseng mogomo are ke dula ka mana ka kwa thema springs me ke la katsa mona ho itlhabolle ha le kampapalla dipina tsena tse pedi tse o ke di ratang haholo ke pina ya The OJs Loving You la mpapalla The Manhattans Am I Losing You The Manhattans ke stopa seo e leng hore ha o batla o mamela dipina tsa R&B ke se hlopha se ne pa hitseng me wa hopola hore stopa sena se ile sa ba le pina e o sileng sa tuma haholo ka yona e bile dipedi Kiss and Say Goodbye yes mo sa sketima hlo rbo mashume se pileng le metse seletseng lipina ya shining star ka dilemontsa ne tsa bo 1980 jole ka jenu he ke banka ka am I losing you re qale ka the OJs loving you

0: Letsatsi le leng Afrika Borwa ena ka bophara. Diketekete tsa batho di itella ho etsa phapang. Di tlisa tshepo le ho thusa ho aha metse e atlehileng. Ka letsholo la bona la Act for Change, ba Shoprite ba dutse ba emele ma Afrika Borwa ana a tsotehang. Dilemong tse fetang tse 20. Ho fihlela ha jwale, ba Shoprite ba tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang 3,000 naha ena ka bophara. Mme he, projeke ya hao e ka ba yona e latelang. Tonya projeke ya motse wa heno ho *120*189#. Uthusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Act for Change e nngwe ya tsela tseo Shoprite e iponahatsang bakeng sa Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent metsotswaneng e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke nako ya kajeno ya jackpot ya Lotto. Kajeno ka labobedi lona lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Lotto e lekanyeditseng ho 82 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho kajeno ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena, Lotto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
2: Metsotso e 20 le metso e medi ka mora hora ena ya borobong. Momamedi, o tswile jwang tsatsing le ntho tsa hao di tsamaya jwang? Mosebetsing wa hao dintho di ntse di tsamaya jwang? Ha ke batle batho ba sulafallwang ke mosebetsi. Mosebetsing ke moo re qetang nako e ngata ya rona hona teng. Jwale ho hobe ka nnete ha o fumana o ka sulafallwa mosebetsing. Ke moo lokelang ho thaba, ke moo lokelang hore o sebetse le batho ka kutlwano, ka le rato ka mamellano. Re kopana mesebetsi mona e fapaneng, re le batho ba dimelo tse fapaneng. Empa ntho kgolo ke hore ithute basebetsi mmoho le wena. O tlo tsebe ho sebedisana mmoho le bona ka kgotso. Ha o ka ithuta bona e mong le e mong e o sebetsang haufi le yena, o ithute yena hore o tlo tsebe ho sebetsa le yena ka kgotso le ka thabo. Ka dinako tsohle o tla natefelwa ke mosebetsi wa hao. Mme rata mosebetsi wa hao hle. Ho na le batho ba batlang be sa le ntse le sututswa mesebetsing ya lona le hopotswa. Batho ba rata ho hopotswa mesebetsi ya bona hle. Ako be mosebetsi ya nang le boikarabelo. O tlwele o ntso sututswa mosebetsing, o ntso hopotswa sena le sane. Kaofela re tseba hore na re tletseng mesebetsing ya rona. Jwale etsa bonnete ba hore o etsa mosebetsi wa hao ka bokgabane. Ka bokgabane. Ko re le mohlang molo feeling. Ho bona ha le segeo sa hao hore ka jeno hayo Nthabi, ka jeno hayo Palesa. Ho utlwa ha le mohlaolo fileng. Kapa ho ile matsatsing a phomolo, ho utlwa ha le hore hey hayo man, nkebe sa entse tjena. Etsa tikoloho ya mo sebetsang, ebe tikoloho e monate man, o natefelwa ke letsatsi la hao, ke sentse ko laka letsatsi le monate la tshebetso kajeno. Mosebetsing ofeng kapa ofeng o sebetsang hona. Metsotsong ena e 20 le metso e mehlano ka mora hora ya borobong, e re ko fefela hore ntate Moruti Sereima Fojane o tla ba teng kajeno ke laboraro be bekeng me ka jeno he o tla re fa senelo sa tumelo o bala bukeng ya Mateo gaolo ke ya leshome le metso e robedi o bala temana ya leshome le metso e robedi me hamfela ka mora mono he re tlabe re kena di marakeng mona mo re tlabeng re bua ka taba ya bohlokwa ya holukisa di thotsa stokfele kapa tsa society hale sele yentse qeto ya hore karolo e itseng ya chalete ya lona ya stokfele letlalo itsetela mane ho di marakatsa rona tsa GSE jale to tlorna ke ding 20 thing tsa le lokelang hore letle le dumellane ka tsona mmoho ka mora mona he re tla ba le metswale ya rona ya tsohang ka jeno ba bua ka hore swotlo o ithuta ho hema e ba bua ka sotlo hore o ithuta ho hema o skebe wa fetwa ke ditaba tsa bona ka jeno re senelong sa tumelo ka pina ya gift of notes hayo

0: momamedi ke a o dumedisa le ho mema ke na le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo le o re le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke a Mateu kgaolo ke a leshome le na le metso e robedi mme re bala temana e le nngwe fela ya leshome le na le metso e robedi mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane baleya ka tsela ke ena. Ka nnetenete ke re ho lona tsohle tseo le di tlamang lefatsheng di tla tlangwa legodimong le tsohle tseo le di lokollang lefatsheng di tla lokollwa legodimong. Lena ke lentswe la Modimo a Modimo wa kgotso a le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morana wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re kopana le Jesu a re ruta gore re tlameha go tshwarelana ditshitong kapa melatong eo re e etsetsanang re le batho, re le bana ba motho. O re mona mo re badileng teng go na le dinako tsa gore bophelong re hatane maikutlo, bophelong go na le gore re kgetsemele empa go teng batho ba ganang tshwarelo ba e leng gore ga o kopa tshwarelo o a gana e le ngwaneno. Jesu Kreste o re ga a gana o bitse e mong gore e be paki ya polelo tsena tsa tshwarelo empa a sa utlwe o bolele kerekeng le teng ga a sa utlwe karo kereke ga o kopa tshwarelo o jwale o ka mohetene kapa molekgetho gobane ba dumetseng go Jesu ba phakisa ba tshwarela batho ba ba entsentseng mpe. O re ke gona nakong ena ga o le jwalo ke motho ya itlamelang lefito gobane ga o gana ka tshwarelo ga motho a o kopa tshwarelo o gana ka yona o tlama lefito pelong ya gago. Ke ka ona reng tsotlhe tseo di tlamang lefatsheng di tla tlangwa legodimong empa ga o na le moya wa go tshwarelwa o tla bulega dintho tsa gago di tla lokolega. Ke ka ona re tsotlhe tseo di lokollang lefatsheng le legodimong di tla lokolega. Tshebeletso ena e kopana le nna le wena mo mamedi ya ka e rategang gore teng batho ba o re kabaneng le bona ba bang ba batho bana ga re kopa tshwarelo ba gana ka gore tshwarela ga re phele ga monate ga re robale ga monate gobane re na le dikgopi tsa gore pelo ya gago ya gana e batla tshwarelo pelo ya gago e batla kgotso empa o teng motho ya ganang go bulela pelo ya ganang ka kgotso ya ganang ka tshwarelo o ikwalela monyetla wa legodimo e ngwana weso ya rategang o mo qekile ga a qekege o rapetse ga a kgone go utlwa empa nakong ena go na le dintho tse re tlameyang re di fe Modimo re le Modimo ena ga e sa le ntwa yaka e se le ya gago nna karolo yaka ke e bapetse ya go mo tshwarela empa a sa ntshwarele ke mo fa wena Modimo. Tshebeletso ena e re go nna le wena mo fe Modimo ga a gana ka tshwarelo a mogau wa morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le maatla matshiso ya mogalelang di be le wena ka Kreste morena wa rona. Amen.
1: Re le bohle ntate muruti sireima fojani e mantsu ya matla mo mamedi mo tle re tsohletse tlangweng le fatseng ditlatlangwa le godimong tsohletse lokollwang le fatseng ditlalokollwa le godimong o re bua ka tshwarelo go seng hona re le bohang ntate muruti me o tla boela a iba le rona hape ka la bohlano me se sudula hantle o ye mashuma mabedi le mesebene pele ho rra ya le shume o ntse mametse le sedi fm Mamiti retlobua le ntate makwe masilela ditabeng tsa di maraka yana ke stock broker o santsa le teng a mohaleng kwano re bua ka hore na le itukisa jwang le le ditho tsa stock fele ka patsa society ha le se linkile qeto ya hore le batla ho tsetela karolo e itseng ya chelete ya lona mane di marakeng tsa JSE me ke yena ya tlatla a re hlaba malotsana ka yona taba ena ntate makwe masilela dumela ntate I'm not going to be able to get the money.
2: O tlamele ba utlwisitse gore taba ya dimaraka ke nako ya ke taba ya gore tshwanetse e le gore o shebile nako e telele more than 2 years ke taba ya gore le tšhelete o itsang ko dimarakeng a se tšhelete e letlo e batlang gona yanong ke tšhelete le itseng gore tlatla e le thusa mo dijareng tse yang ko pele le gore tshwanetse ba shebe gore ke mang motho o ba mo tshepang gore tse ba di ngwalang le mangwalo le di-statement tse tlebe di romelwa gore ba di romela mang and then le gore ke mang o tlabe a signa dipampiri tsa bona and go botlhokwa gore botlhe di-members or committee ba itukitse gore ba be le taba tsa gore di-ID tsa bona di be ready di-proof tsa residence tsa bona di be ready le di-banking details tsa stokvel le tseng tsa motho the banking details tsa stokvel seo e be le gore di ready seo se ra gore tsatsi le tšhelete e tlo kenywang mo bona ba tseba gore ga e kene mo australiane gore ntate makwe e kena mo tabeng ya bank account ya society
1: jale ha re ka re shebe gore na ba itukisa jwang ntate makwe ditho kaofela ha holoholo tabeng tsa ditšhelete maemo a bona a ditšhelete le go etsa bonnete ba gore emo le emong o utlwisisa kotsi e ka nnang ya tlhaga ha ba ntse ba tsetetse mane go dimaraka
2: o tshwane go ya ka rona re prefera gore batho ba thole motho a tlo ba tlhalosetsa motho o tlebe e leng portfolio manager eo ya bona eo gore a tle ka sebele whether ba e etsa ka di-virtually di Teams kopa A, but go tlo ba botlhokwa gore ba seka e utlwa ka chairman kopa secretary kopa treasury ya bona ba thole motho o e leng yena tlabeng e leng gore ke ena tlabe a manager tšhelete eo ka nako eo re bua ka motho wa reng ke portfolio manager gore le dipotso tse ba ka bang le tsona le taba ya go ba bontsha dikotsi tse di ka bang teng and then kotsi tse re buang ka tsona ke tsa gore ra tseba gore dimaraka di na le wa ko go tlase di boe di ye kwa godimo dilo tse tshwanang le tse gore ba di tlhalo gane le tsatsi le ba bonang statement sa bona se senyogile ba seka lwana ba tsebe fela gore no ke nngwe ya dilo tse di ka diragalang so seo se botlhokwa and potso e botswang e botlhokwa thata ka gore le tse tshwanang le dimaraka ka bontsi batho ba batho ga ba ditlhaloganye ga ba ditlwaela
3: Major League Birthday, yes, ShopRite. Merebulukela Afrika Borwa, 2 billion rand, hang hang. Disulun tse jolo ka 750 gram ya cheese ya cheddar kapa ya gouda ya Crystal Valley ka 109.99. Orekele di 1 kg tse pedi tsa Clover Vanilla Flavored Custard ka 48 rand tafela. Disulun di fumanya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ufitlela ka di 19 tsa August 2026. Ha ShopRite fela.
4: Kila kwe telele basadi

0: bane le pina e monate ka nnete. Tumela hle bana ba ka bao ke ba ratang.
1: Dumela mme Mathipi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mo go.
0: Ah le nna ke ipheletse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he. Ho sana le pale e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Ke a gola hore pale ka jeno e ntse e tla ba monate jalo ka tse dintseng ata tse fitileng mme Mathipi.
1: Nna ke se ke tatetse mohlolo wa ka jeno mme Mathipi.
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka. Sotlo o ithuta ho hema mollo.
1: Tshebo mme Mathipi. A thi le rona batho re ka hema mollo. Hona go hema ha o etsela.
2: Hloni, ke tseo di makatso he.
0: Helampu tlempele. Wena Hloni be ka re ke o lebetse ka dipotso tse mona tsa hao tse ngatangata. Ha ne re ka ramamela pale ena ka hloko. Re ne re tla utlwa hore na ke mang eno ya hema mollo. Ho jwalo le wena kananelo. Le a tseba hore di makatso tsa dipale tsena tsa tswang ha di fele. Ha re duleng fatshe he bana ba ka jwalo ka bana ba ka ba batle. Re mameleng pale ena hoba e ya qala. Nahana fela tirokone e se etetseng motseng wenu. Ee. Sena ke sona hantle se ileng sa etsahala mane motseng o bitswang Lekgalaneng. O ka kgolwa sena haeba o batla. Tirokone ena e ne e le dihlong haholo. Ka lehlohonolo baahi ba motse wa Lekgalaneng

0: China le setswalle. Ba bang ba bona ba ile ba imemela malapeng a bona bakeng sa dijo tsa motsheare. Tirakoni ile ya re.
1: Bona ke motse o ratang le ka nnete.
2: O motswalle wa rona.
0: Tsatsi le leng, ngwanangyane ya bitswang Sewela, o ile a leba ho tirakoni ena ho itsebisa yona.
2: Dumela Sotlo.
1: Tirakoni e buang ke yo mehlolo mme Mashepe.
0: Hloni o makatswa ke eng ho ba le wena wa tseba hore mehlolo ya dipale tse tsa tswang ha e fele. Le ha o le jwalo ya re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale tirakoni le yona ke ha e arabela.
1: Dumela. Nna ke Sotlo. Empa bohle ba mpitsa tirakoni.
2: Ke a utlwa. Empa ke nahana hore o lokela ho bolella batho bohle hore ba o bitse ka lebitso la hao la Sotlo.
1: Nna ha ke tsotelle ho bitswa tirakoni. Hobane hlile ke tirakoni.
2: Tjhehle, tirakoni ke seo o leng sona. Empa lebitso la hao ke Sotlo.
1: Mme Matshepi.
0: Yehloni.
1: Ke utlwisisa sena seo Sewela a buang ka sona. Ebile a se hatella. Se nkgopotsa e nngwe ya ditokelo tsa bana e reng ngwana e mong le mong o lokelwa ke ho rewa lebitso.
0: Ehe, ke a e hopola he le nna eo tokelo wena Hloni ngwanaka. Le ha ho le jwalo bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ho bua nnete, Sotlo o ne a sa nahana ka sena e sa le pele. Baahi ba motse ona e ne e le batho ba mosa haholo, bao a neng a qala ho teana le bona. Le hore ba ne ba mmitsa tirakoni. Tirakoni Sotlo ile ya re.
1: Ha o le thole ditirakoni di ikgethang ka sona. Nka lakatsa re ka lesa ka taba ena.
0: Sotlo o ne a tshwenyehile hore baahi ba motse ba tla emisa ho ba mosa ho yena ha ka ba latella hore ba mmitse Sotlo. Sewela yena o ne a nahana hore ditirakoni di a ikgetha. Le hore le yena Sotlo wa ikgetha. Empa o ne a sa kgone ho fumana tsela ya ho mo lemosa ka seo. Ha nako ya Maria e fihla, ho ne ho bata haholo, ebile ho le mongobo. Ho mpefatsa dintho, ho ne ho se motlakase hobane mashala a mane moo ho fehlwang motlakase teng a ne a le mongobo. Jwale baahi ba motse ba ne ba sa kgone ho pheha dijo tsa bona tse futhumetseng kapa hona ho futhumatsa malapa a bona. Sewela o ile a re.
2: E ne ka re ka fumana mokgwa wa ho futhumatsa diboela. Hore sebaka sane sa ho fehla motlakase se tsebe ho sebetsa hape. Dumela Sotlo.
1: Dumela Sewela.
0: Tirakoni ile a bua jwalo e ntse bososela. Ha mosi o ntse o kubella ho tswa masobeng a dinko tsa yona. Ka ho panya ha leihlo Sewela o ile a hopola hore ditirakoni di hema mollo. Yaba o botsa Sotlo ka seo.
1: Ee, re hema mollo. Empa nna ke so ithutwe hema mollo. Ditirakoni di rutwa ke batswadi ba tsona hore di heme mollo. Empa nna ha ke na batswadi.
2: Moratuwa, ke sono ka wena Sotlo hle. O phela o le mong ho se mang kapa mang ya o rutang ho phela jwalo ka tirakoni. Ke lokela ho o thusa he. Ke tla o ruta hona o heme mollo jwang wa utlwa Sotlo?
1: Eya Sewela.
0: Sotlo o ne a bonahala a hlile a sa kgolo sena. Le ha o le jwalo. Sewela o ile a mmolella hore o motle haholo ka tsa mahlala le hore o tla etsa mokedikedi o a tla onwa hore a tla tsebe ho mo thusa ho hema mollo. Bobedi Sewela le Sotlo ba ile ba qeta dibeke tse pedi ba ntse ba etsa metswako e mengata hore Sotlo a e leke. Pele o ile a nwa mokedikedi o mmala o motala bo tibileng o neng o entswe ke Sewela. Empa mokedikedi oo o ile wa mo etsa fela hore a bohle mosi. Ho ne ho ena le motswako o mong o neng o kopantswe le masimo. Mme oo he, o ile wa etsa hore a ithimule. Motswako o mong ona o ne o entswe ka mashala a tjhesang. Empa seo o ileng wa se etsa fela ke ho tjhesa leleme la hae. Qetellong Sewela o ile a fumana mokgwa wa ho etsa motswako o lokileng. Sewela o ile a re.
2: Sotlo.
1: Wesewela.
2: Hula moya o mongata. Eba o butswela mane ifo.
3: Le nna jwale ke na le tshepo ya hore tsohle di tsa tsamaya hantle mme Matshepe.
0: Ke a leboha ka nanelo ngwanaka. Jwale Sotlo o ne a sa kgolwe hore sena se tla sebetsa. Empa o ile a etsa hore a thabise motswalle wa hae. Mokedikedi ona o ile wa dumisa mala a hae. E ne e ka go thwathwaretsa letong. Nko ya hae, ditsebe tsa hae mo le metso wa hae di ne di utlwala e ka di a thuka. Ha e thimula, ditlhase di ile tsa tswa ka molomo go leba leifong. Dikotlo tsa patsi tsa qala go gotela mme tsa tuka ka potlako.
4: Seatla o kgonne, seatla o kgonne.
2: Halala, o kgonne seatla, o se o kgona go hema mollo.
0: Go tloga tsatsing leo, seatla o ile a futhumatsa diboilara tse kgolo mane seteišeneng sa go fetlha motlakase gore baagi ba tsebe o pheya dijo le gona o futhumatsa malapa a bona marieng ao. Seatla ile a ba mogale mona motseng wa legalaneng. Jwale le bana ba ne ba se baena le pina e monate eo ba e ratang e neng e bua ka ena seotlo. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgola gore botlhe le ile a natefelwa ke go mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone. Pale ya rona ya kajeno e ne e bua ka eng?
3: E ne e bua ka drakone mme Matshepe.
0: Lebitso la drakone e e ne e le mang?
1: E ne le seotlo mme Matshepe.
0: Drakone ena e ne e sa tsebe go etsa dintho tse e tswang ke didrakone tse dingwe. Lebaka e ne e le lefe?
3: Ke gobane ne e sena batswadi ba ka e rutang go etsa dintho tse e tswang ke didrakone mme Matshepe.
0: Ke mang ya ileng a ithusa gore e tsebe go hema mollo?
1: Ke mogwetsana ya neng a bitswa Sewela mme Matshepe.
0: Na baagi ba motse wa legalaneng ba ne ba thabetse se seo seotlo a ba etseditseng sona?
3: Ee mme Matshepe.
0: Ke a leboga metswalle.
5: Go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona. Metswalle, etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e e tlang. Salang gantle metswalle.
3: Tsamayantle mme Matshepe.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ditaba tsena tsa gore ya leshome di felela mona o ka boela tlamela o imamelela tse ding gape ga nako e tlabe le gore ya leshome le motshomong tseo tsona o tla go di balelwa ke mosiwa tshweu mokgatlhele kwa bobedi wa itlhabolole le thule baby
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa go ananelwa le go matlafala

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamedi emehlano mesosu kamara hora ina ya leshome re kena mogatlelong wa bobedi wa lenaneo la itlabolle me o tloske wa fetwa he ke mane mo re tla kena malapeng mesosu ngena e leshome le metso mehlano kamara hora ya leshome me o polahle taba ya bohlokwa ha re kena ditabeng tsa malapa ka jeno ke mane mo re tla bua hore na ho fihlelaneng mo batswadi le tla hauwa bana ba lona ka malapeng a lona kapa haufinyana le lona le sa batle hore ba suthe pela lona le ha le bona hore nako ya ngwana enwa ya hore jale a suthe pela ka jalo ka motswadi wa hai o se a gona ho ikemela ke a bona o sa hudile ke a bona ba bang o fumana hore o sabile a le dilemong sa ho nyalwa kapa sa ho nyala empa ho le thata ho lona batswadi ho ba lokolla. Re tla ke re tlo bua ka yona taba eno rena hantlentle e bakwa keng me na le lona le bana le amohela hore jwale le hodile ke nako ya hore le fuwe sebaka sa lona sa hore le lo ikemela le qale bophelo ka bolona le tla ntetsetsa he mo mabedi motle wa ha o motswadi o nkile nako kae o amohela hore ae jwale o hodile hle ho thata ho batswadi ba bang e mong e se le abuti a moholo o ntsa le habo motswadi wa hae ha batle letho ka yena o batla hore a sebetse a natlise tšhelete hae kore ho na le batswadi ba jwalo ka nnete ba sitwang ho arohana le bana ba bona. Re tla ke re tlo bua ko re qoqele le wena jalo ka motswadi hore na ebe taba eo e bakwa keng hantlentle e bakwa keng le lona bana hore mohlomong ha eba o lelapeng le jwalo ho thata kae ho etsahala jwang pakeng tsa hao le batswadi ba hao ko re qoqele o tla ntetsetsa 086 000 3084 ke nomoro ya rona ya mohala kapa o romele molaetsa wa hao ka WhatsApp. Nomoro ya rona ya WhatsApp ke 079 758 5066 ke nomoro ya rona ya mohala wena momamedi motle o tla re letsetsa mono he re ke re qoqe le wena ke taba e kgolo ka malapeng ka mona mme re lokela hore taba tsa mofuta ona re be le sebaka sa hore re di sekaseke re bone mohlomong ha re ntse re ntsha dintlha tsa bohlokwa re tlabe re fahlolla batswadi ba bang ebile re tlabe re bafa re fa ba bang monyetla wa ho hlokomela hore ka nnete ke hodile jwale ke nako ya hore batswadi ba ka ba ke ba ntokolle le motswadi le ena hlokomela hore ngwana ka o hodile jwale ere ke molokolle a ke a bone bophelo ka leihlo la hae a nke diqeto tsa hae a iketsetse ka moo yena a bonang dintho di ka motswela molemo ka teng o tla ntetsetsa he mo mamedi motle re he pele ke nka pina re fete ka mona ka mabenkeleng ke a gutla re fela re fete ka mona ke a gutla.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha meletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tsebe ho ithuta ebile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho ba thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E ritele ya ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Na ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.

0: Elishume le metse mehlano metsusu ka mara hora ina ya leshume mo mabete botle 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano o pela hle re bua ka taba ya bohlokwa batswadi le wena o le ngwana ya utlisisang hore ke dilemong tsa hore le nna batswadi ba ke ba ntokolle ke ilo bona bophelo ka tsela yaka, ke lo etsa dintho ka tsela yaka, empa ke bona ehlile ba le lesisitheo ba bang ba dia ho ananela kapa ho amohela hore ngwana o hodile lokollang manane re ke rutlwe bo babedi ngotle mo mabedi o santsa le teng mohaleng kwano le Lesedi FM dimela. Hello mabedi dimela. Ntate ke a phela o phela hantle.
1: Ee, atle o bua le Mosito mona Mohlakwana wa Pola Madifema. O bua le nna wa ka.
0: Ke a phela ntate Mosito o phela hantle.
1: Ee, atle ke utlwa lenaneo lena le tlile le ntshwara hantle monate. Le bua ditaba tse tlile ke na le mathata a tsona.
0: O motswadi kapa o?
1: Ke motswadi. Ke
0: a leboha.
1: Ee, ne ke batla hore fela ho yeno a kalo kalo ha o se hore boholo ba rona batswadi re hana ha bana ba rona le rona. Ha o ka hopola hantle kgodisong ya rona mane metseng mane ne re ha metse mabapi mme lebaka ne le etsa jwale ne re tlhokomedisiwa hore re kgone go bonana letsatsi le letsatsi ebile re kgone go bona re ka thusana jwane. Jwale nakong e nngwe o ya ka maemo a gore nako nngwe ha ngwana a tswa ka ra ntlo ke etsa mohlala ha re re fela ngwana ke bona o ntse a ikholela metseng mona. Mo o senang ditaba tse ngata mona tse tsagalang jwale ka bo Gauteng jale ga ngwana a qala a ya ka ntle tlhokomediso ya gago ke gore go na le se ka mo tlaelang moo jale nako nngwe a batle gore a qale mo o nagana gore dintho di tsamaya le boemo bao a odisitsweng ka bone empa go yena e ka tla e ka re wa mohanela a the a o ne o batla a enke ganyane ganyane obane a ka tla ipona le ka ra ntho le utlwa lengkape thuso ware a ka kena ka Gauteng o sa etse bantse tla kuka dintho di se jwane jale ke yona ntho ga o se ore re a gana ga ka leke buelela go batswadi ba tshwanang le nna empa re batla go fela bana ba tlhokomele gore tse dingwe tsa dintho di batla gore o be le tsela eo o kenang ka gara tsona ga so lefatshe la gone jale sele le legolo gagolo mme le na le dintho tse fapaneng jale ka rena batho ba tlileng pele ga ngata o tla tsebo ka sekgowa ba e bitsa experience ke yona ka batlang fela gore re letse ka gotlhotlhe re bone pele gona ba se ba le maemong ao ya ba lo shebana le ditaba tsa mofuta o tswane ke a lebo
0: ntate ei wa di beya hantle ntate Mosito man jalo ka motswadi
1: motswadi ka bo mona ya go mo mona
0: ke a lebo
1: hantle motswadi wa mona
0: ke a lebo thank you ntate Mosito a se mohem re ke nke e mong hape le Lesedi FM dimela. Hello
2: hello
0: khotsa ntate.
2: Ee, ya dumela mme
0: dumela ntate o phela hantle.
2: Ke a phela mme o phela wanga wa gago mme
0: ke a leboha ntate ei ke ikatetse
2: wa bata mme phela
0: wa bata ntate ke a dumela.
2: Ee, ya mme
0: ei
2: nna ke rata bana ba ka gagolo ke batla ga ke bodidike le bona fatshe ke ebeng ke di ba shedile mona ke ja mona ka ja ntho e le nngwe kaofela jale ha se a tlile pelaka a tshike ke bona ka ba ga go bala ke jide bo na manyana yena go bala ke di papa ka letswai.
0: O bua tsena o na le bana ba seng ba le baholo ba o utlwisisang gore o tshwanetse o ba lokole
2: ba baholo mme ba baholo ka nnete ke ba rata bana ba ka bohloko
0: jale ba ntse ba dula le wena
2: ba ntse ba dula le nna
0: ba sebetsa
2: a sebetsa mo montse ke ngwanana.
0: Ee, jale le yena o ntse a dula le wena
2: a yena a dule le nna fela ke batle le ga ntse a nyetse jalo mo a dulang teng se ke se jang ka mona ka tlong ke mofe
0: o ebile o nyetse.
2: Ee, o nyetse mme
0: empa ke a tshepa ka mokgwa o buang ka teng go la ba thata go mo lokolola
2: ne be ke lola motlhana wa nyetse a tsamaya a tshe a qeta go tshata a o tsamaya ka be ke ntle.
0: Ee,
2: ee, ke rata bana ba ka go
0: ntate empa wa hlokomela hore le ha o ba rata haholo ho na le nako eo o tlameileng ho amohela hore jwale ke ba hodisitse ke ba tataisitse mme ba lokela ho ba banna le basadi jwale ba ikemele bophelong.
2: Ke tla ba lokolla fela ke tla nna ke ba hlaele ke a ke kgone go nka qeta beke ke sa fihla mo ba dulang. Ntate.
0: Ke lerato ntho eo, ke lerato la botswadi ntate, ke utlwisisa hantle, empa ke rata le hona ha o sheba ka leihlo le leng hore e ho na le nako e tlo fihla jwale ya hore o ba lokolle ba hodile le bona ba lo ba le malapa a bona.
2: Eeyamme ho na le nako eno fela es e thatanyana ha fela bana ba ha o ba rata le bona ba o rata.
0: Ke lebile ntate.
2: Ho le bile nna
0: mme. Asimohe, o mamese le Lesedi FM o mamese. Ao, o qala o kena re a leboha ntate. Asimohe. Thank you ntate. Asimohe. Lesedi hello.
3: Mekwane.
0: Ntate.
3: Le ga.
0: Ke a pila o pila hantle.
3: Ai, mina la re ho khala ke tla nelwe. Mme tla no bua le ntate ke tshe mo re le ntse.
0: Eh ntate.
3: Wa tsona le magazine ma ha ile eng ka mekhukhu tse o tse ba tswa di banteng.
0: Mhm.
3: Eh ke mo bana bana o tshwantse ba ise teng ba tsama. Mona ba tena o tso ditse le bona mana mana. A ke go sa u dile sa tse ba melao ya hae. Ha ja ma ya di o tsa melao wa ba tswa di banteng le ngwa. Mekhukhu.
0: Eh
3: o botsa tso dula le yena o batla dintho tse ka ofela batla dintho tse ka ofela.
0: Mhm.
3: O tlo mo fepa o fitla neng.
0: Mhm.
3: Kapo ena tlana batla go dule heno
0: go bona ke ska botsa nna nna ke nna se buhudi ke nna ke botsa dipotso wena wa araba
3: eh
0: ke ka hona ke reng jole wena o batla go botsa nna nna ntse di tabeng
3: a ya mo lenga sa tsu tsu tsu tlana go mona ha ba tsama ha ba tsama
0: ke be ka o kena hanong a kere mona re bua ka tsela ye o tsamaisang le lapala ha o ka yona ha ke tlo kena ke yena jwa le tabentsa ha ke tsantse ko mamela hore na o reng a kere mo eh jole ka
3: wena hore lana ka ntse nna ke re ba tsama ba e batho di bani ba tswe mon ba man mo ba lo dula ke e se location le la batswa di banteng ba tsamae mo ha o tla so ba ntsa pele go ba tsamae ba tle pula ka ne di dula mo go dula fela o tine ho o sane ha o tsamae mo ba sa le ba tsega le mafwa ka mo ha ba tsamae ba le ke tsa mafwa go
0: sa ke le ntate ke le buile
3: thank you
0: thank you thank you ntate o me di a go re ke fete mona ke a khutla.

0: Hey, di tsama ha monate tsena. A re nna wena tholana wena o tla dula eno. A jo nan se di tebe. Ke nna se buhudi ke tla ke tsama isa. Jale nna o sa so taitlisa ka hona a butla pele. Oh, Murrada. Le se di FM dimela.
1: Hallo Trudy,
0: ke kae? Hallo me, ke phela o phela hantle mogatiwa.
1: Ke phela me o bua le me pheseletsa ka Orange Farm.
0: Eh, ya me pheseletsa.
1: Ke le nna ke rata bana ba ka hle. Ba tsere ke ba rata mo leng gore. Le ha ba tsile, okay, ke dula le ngwana na lo, bana na ba ba le. Empa ke rata ke tsere ke tsini monana. Ke tsena le mhle ka ke tsaisa, ka mme ke tsere jeng ka ofela. O mo dula ka mokhukung ka rona le bana ba gae. O mo dula ka tlhulene. Empa ke rata ba ikemela ka mara ka mehla le matsatsi. Ba tsebe gore dijo di a rekwa ntho e nngwe le nngwe ya rekwa ka lebaka la gore ka o tshwanen ke tsewa ke sena le bona. Ba tlamehile ba tsebe boikemelo. Wa mosimane he o hule kwa Eastern Cape, ke mo founela tlatse le lesatsi a ke batle next. Ga ke batle next thule baby mo e leng gore ke dula ke mo eletsa ka mehla le matsatsi gore mo bophelong o tlamehile o bokeletse dintho tsa gago. O etsetsa gore gao o mmemesereti e fela o dula o le mo o bona le feeling sa gago. Boeletse ke yona kekeditsang gangata a matla ona a ke na one. Empa se seng le se seng se ke nang le sona ke se sera le bona thulebedi ke a leboa mme wa.
0: Jale ba ne ba nang le ba o dulang le bona e mong ore o dula le ena ka tlong e mong o dula ka ntle ka mokhukhung ba se ba le dilemong tsa gore ba ka nyalwa.
1: Hanta bolo ba di limo tsa go ikenela o mo o a tsala mo tshitse ntlo a se ithola a se betse ha. Moletsano wa o la sokala mo sia ka bana.
0: Okay.
1: Ba ne ba giri limo ne ba dula teng. Jo no tsa sokola na lo batla tule e lenya ha. Ne ke la fatsa ngwana o dulang a le mo go bane le nna. Ne wa ka ona nthuta ka ngwana ka wa pele. Ke sentse ke nyetse empa nna. A ke re tsa ngwana pele o motholla lapeng. Ara ausi o tla hlatisa ngwana o tla hlatotsa ngwana ha nna ke a theya ke ganile o itsetsa mo le mhlanke le nsuko nna ba ka ke ba ntse fela jwa
0: ya utla hala ngwanese ha e mong o se o mosupela ho le kwa o tsebe hore o la nka qeto ya hore re ke molokolle
1: eh nna ke ba lokolotse mpa boikemelo ke ntho ke ba ruta nyona le hore ba ete bona ka bo bona ka batla o tshetswa ke batho. Ba ithate ka bo bona sa batla o thaura ho ke batho bona ba ithate.
0: Ba ithate mogotsi. Ke le buile mme wa ka tsatsi le monate o tla.
1: Thank you,
0: bye bye. Bye. Le se di FM di mela.
2: Khadule.
0: Khotsa ntate.
2: Ha te nga na mmela ga.
0: Ntate ke phetse o phetse hantle.
2: O tsere mani ga mo ga ga fa ngotsa.
0: Eh ntate.
2: Ah tshe ja le bo u tlo go le wa bosokwa. Ke la ntate sa lwana re ba la tsene mikuku kwa na ja u tlo ga. Mo e tsara ka ba le ntipa ina bona
0: mme. Ah ntate ga le boha.
2: Eh. Eh le nna tuli bana ba ka ja barata. Ke nnete tuli tlamaile le bona re ba ruta re ba be le boikarabelo ba gona ikemela maphelong a bona o tsuli. Ya o tsuli re ke le bo wa ngwana mme o be le sa se le mnate a ke.
0: Jale ho ba rata ha ha o ke ho bulelang hore o ka se ba lokolle ha bonolo hona jwale kapa o bulela.
2: Eh ya o tsuli.
0: Eh ya e mogotsi.
2: Ke ke boela ga tola ka.
0: A jo tatile hore mogotsi wa ka wa ga be potsotsa ka mana.
2: Ke batla o sutela ba bang ba kena o tsuli.
0: A batla kena ha o nka gabile ke re na ba kae bana ba hao ba ntse ba dula le wena.
2: Ba ntse ba le lapeng ba sotse ka lapeng.
0: Ke ma ba tsimbatse ko ena ka pa ke bona.
2: A tshe ke bona ga ba iketlile o tsuli.
0: Ke ba sebetsa.
2: Le tuli?
0: Ba sebetsa.
2: A le mong o a qetile sekolong ke yena a sebetsa.
0: Oh a le mong o qetile sekolong wa jala
2: ha ka bana ba ba ba be be di bana ba sa le sekolong.
0: Ha ka o kopa hore e ke ne ke batla ho tswa ntate ke lo dula ke le mong jwale o tla reng.
2: A ke re jwala o tsule se se bile hore na bi ka ga bana ba hae ke bofe. Ke tla mele ke mtata ise ke ne ke ma hae ke mong se di phoso se ke tla mo dumela go a tswa mmetsule. Ha le yena a bona ho ka tswa. O sa batla ho ikemela a tsaka na botata ke tla mo fa support e jwa le ka motswadi wa hae
0: a simohe o ka ikela ka khotso henta ke ke le buile o tla
2: ke le wa ga Julia
0: bye bye le sedi fm mo mabedi dibela hello
2: le ka ma hola
0: ke teng o ka henta ti
2: le teng ke ma le tepo kwa mona
0: e henta ti
2: tabaina e ka di pedi ma hola
0: Mamela he ntatwa ka ho khone kwa la wireless re khone o bua hantle.
2: Ya ntshwala se ke go tsema go se ke go tsena tsagala magolo.
0: Thank you tsola pele he.
2: Eh. Nna la ke na ke mashuwa supile. Ntlwa heso.
0: O 70 years.
2: E ya magolo.
0: O dula heno.
2: Magolo le mosadi wa ka e ya magolo.
0: Heno jwa mogotsi ka 70 years. Ha o so ka ba le haha we sale.
2: He so ke ha ka e ya nne ke la tsone nne taba ka keo.
0: Okay. Oh, ba u tsile ntlo.
2: Eh, mabakana wa bua a ha le di magona.
0: Mm.
2: Ne una fetsa le mke na ile la tsone.
0: Okay.
2: Ha ne ke nyala ke tsama le mosadi o nne la tsala le mang.
0: All right, o batla ho mpelella hore bana beno ka ofela bona batswile, batswali ba le ba balokolla.
2: Ha bona tjwa.
0: Ya ba ho sala wena wa ofela ba re sala ntlo mona o sala le mme.
2: Ha mona ke jwa magona.
0: Oho.
2: Jwale le bona e hangata. Ha re ke ka o tswana.
0: Mm.
2: E bana ba tsela ba tsamae. Ke ka batho ba tsamae bana ba tata e tsantsi.
0: Mm.
2: So ha ne ke tsama mona ne ke tla tsia fela e ne ke tla go mona.
0: Mme o ntse le teng.
2: O la tlhoka le magona.
0: Okay, jwale ke wena o so setse le lapa.
2: Eh,
0: re
2: ke le mo sa le ba be di ba na ba ba mahabona.
0: Oh, all right. No.
2: Ke ba le ba le go tlo tlo ba ne ga ke ga itshwanela ka ba ka ba
0: na ba ba Oh, a jale ke a utlisisa o e hlalosa tsene. Ke ne ke nana go 70 years ha sa lu dula ha lona ke ne ke se kutla. Jale empa ka mo ba ema ba ka ha o ka teng le nthwentseng hore be ntse dula heno le ka jeno. Ya utlwa hala ntate wa ka. Ke utlwa hantle wa ba ba le bana ba ha wa batataisa wa ba lokolla.
2: Ha mo nadi wa mo ke le go di magolo.
0: Ntate ke le buile.
2: Thank you magolo.
0: He o le sekitsile go 70 years mo tsodila heno. Jwa.
3: Dimela
0: re teng le kae?
3: Ke se e le le di a tswa nna ke na hana tsala ha bana ha ngwana sa tlile bo sekolo.
0: Eh.
3: A tsamane mo sebedi. A ga gona go tsora lo ikemela.
0: Mm.
3: A gona go bona bophelo la ka tsofala lo hira. Bona o le motswadi. Tono mo bontse wena ho etsa lang bunyane a ntsa ta ho wena ana le botlhata bo itseng fa go hulo mo tlwaela iphele mana khone go hula kelelong
0: mmm
3: ntho ngwe ngwe go le ketsetsa ka kelelo ya hae o bone hore na o dile ha ka ba ho sane ka tla ke le sie lo go ba setse e le go jo ngwana o sa tsala a sokola le a tsasa tsena o tsentse e tsembo philo le go tsala o le motswadi o dutse o mokentse ka le hatsi Na ke ile ka ba le sona go ba nne ngwana ka go hulwana khudu ya le mong ha go hulwana re ke mo 17 ke mo sina le 13 years ha ja ke o tse khona go ikemele bophelong ke tsenga de ke bona go khona go ga di tshwarela ke o tsantsa se le ka sa ke bona ke tsenga de go khona go ikemele tsona hantle ka le ba ka ba nne go sala khona gore a ikhudise ntse ke le ka go bua yana ke le go letsa ke mo bontsha bophelo
0: Mm.
3: Ke le bua thuli be di u bua le mathu mo tshaba mona bo mpante.
0: Ke le buile hlembe ma di tshaba tsa tsile monate.
3: Thank you thuli be di bye.
0: Bye bye. Bye bye. Ba bide ke mse sri ma shama ma beti le mse rupeti pele ho ra ya le shume le motsumong hona le ba rumetseng di voice note ka kwano ire ke tla keng ke pina ka mora mona he le bona re tle re ba kenyeletse hle rutlo rona ebe ba di bona jwang langa mavuso sunday blues.

0: Ke tsere molaetsa ka mona ke molaetsa o tswang ho lehlohonolo sepotukele ka mona ka Tennyson. Are tuli dumela hle are sehlo sa hao se monate haholo na ke ile ka laua ka fuwa molao hore seo o se rutileng mona lapeng leno o lo sietsa mo o yang. Are tuli ke le motse hlano ke dula hole le hae ke ikemetse ha jwale ke ntate wa lelapa ke nyetse ke na le ngwana ke na le mmotsi wa ka hona jwale are ke rata o leboga batswadi ba ka ke mme Granny le ntate Khumalo sepotukele ka mana ka Tennyson ke bona ba ileng ba mphatataiso ena e kentseng e nkentseng sena seo ke leng sona ka jeno ke a ba leboga haholo fela o bathong re a leboga ka nnete ha gona le batho ba kgonang go paka kgodiso eo ba ileng ba e fumana e ba thusitseng ho ema ho ba banna ba sebele le basadi ba sebele e re renke ka bana ka WhatsApp ruto rona momamedi mona o re
1: Tuli baby wa tsebana ditaba tsena di hlaba pelo ya ka ha bohloko empa di molemo bana ba rona re rata ha ba ena le rona ho latela diqholotso tseo re hotseng re ena le tsona re le batho nna ke bua ke thusaile ha bohloko letsatsing lona lena ha o bua ka taba ena ke na le ngwana wa ngwanana eo ke kgatlhehang hore ke e kabe e ba a ka ikemela o a rata ho ikemela empa letswalo la ka le re ao Jehova na o tla kgona ho babaleha ha a le hole le nna ho latela ka moo lefatshe le leng ka teng empa yena o re mme a ko ntlohele a ko nyahlatse ke tsamaye fatshe ke tle ke kgone ho ikemela jwale ya motona ena o ile a inkela qeto a itswela a tsamaya phutha se bonang hore di ka mo thusa pele e le obane ke ntse ke hana yore ke ntse ke re bana baka bana baka a phutha tsa botse ka teng ka mona a tsamaya jwale bohloko ba ke bo utlwang hona jwale tjena bo ntlhabileng pelo kapa bo dulang bo tla dulang ntlhaba motho a ileng a etsa hore a tswe ka tlong ka mono o mo bapala dikwelwana o mo etsa dintho tsohle tse bohloko tseo ke e bone kae kare ke tla utlwa ngwana eno ka botho o wele fela a diwa ke pelo ya gore dinaa o mo etsa ntho e sa tlalang jwale ke kgutlela mane mo kereng ao e ke ya ka bantsa lehaka le ga ke se teng ke le gole ke ntse ke rwalela mo nagana fela ga ntsa le ga bokutlwa ka gore nne ke tla go ntsa phuthulile sa leboatle modimo o thuse bana ba rona moo ba leng gona teng ba e bang ba se ba tswetse ka ntle fa e leng gona ba tla tswa modimo o ba thuse o ba sireletse ba tseba go ikemela
0: ka lebatle mme ga re utlwe e mong gape
2: dumela Tuli my darling ke a utlwa setlhogo sa gago nna ke re ho hang bonnetenete tshwantse bana ba tsamaye ba lo ipatlela bodulo ba tle ba tsebe go tlhabologa empa le wena o ntse o ba tlhabolotse empa lebaka baka ke gore ngwana ba ba qetile sekolong Tuli ga ba qetile sekolong dilemolemo mosebetsi ga o fumanege jale ga ba fumane mosebetsi ka moka dilemo tse mashome a mabedi ke gona ba ntse ba ikueletsa ba beha gore nenneng ba tle ba tsebe go tsamaya ke lebaka le e leng la gore ba diege go tswa malapeng ke nna oo ba santsane ba dutse le nna ka mabaka ona a jalo ke gona ba ntse ba ikueletsa empa ba ntse ba tshwanetse gore ba lo ipatlela bodulo ke a leboga Thuli bua le mme mimi mona maokeng
0: ke a lebatle mme nnini ke a leboga ngwaneso e re keng ke molaetsa o monghe mo mamedi motle re utlwa rona yena maikutlo a gae ke a feng mabapi le setlhoo sena ka je
3: hi tools ke mamela ditlhoo tsago everyday ešhe di untouche maara se sa ka je o bua nete bana ga ba tsamaye ba lo ikemela ba bone bophelo gobana ntse re dula le bona mo ba ka se bone bophelo tsatsi le modimo a re gopolang ba tloetsa jwang ga ba tsamaye nna ke a ba lokolola o tshwana le o mo o qetile matric last year jwale gona je ayo o mogolo o na le flete we hear a suit of Dula Mara next year, what's a my hap? On a middle, it's about 5 years or who to laugh like him, Sebeti. I told him Sebeti on a chair, flat the air with he receives a patal. What is this? One hunter to Tilibon Araba, Rebatura. What's the one to Mulung, Mamote, Mamote? About some ever look a mail at Tootly. Baba ne bophilobo a re botse be re letsere le tsara a re tlokolleng bana ba tsa maba lo ikemela tools go rata gati gati tuli be
0: a hle le na go rata gati gati ke a le bohle mo mabedi motle ke maikutlo tshebo holo ka netse batho ba re letseditseng ke batswadi e le shime

Mamedi ke nako ya Shoprite Community Network empa he motho e re lokelang ho buisana le yena e leng ntate Zakaria Moloi. Hey ha rabi mehala emedi ka ofela ha o arabi mehala ntate Zakaria o re kenya mathateng jwa le ha re tsebe hore na jwa le re tshwanetse re etse jwang empa he re ke ne ke fitise ditaba tsena tsa bohlokwa. Letsatsi le leng bompodi ba metseng Afrika Borwa ena ka bophara ba fetola bophelo ka lenyele ba etsa ketso e le nngwe ya ho tsotella ya mosa le ya boitelo. Ho na le mehlala e mengata eo nka e qotsang e akgang ho ithaopa ho fepa bana ba lapileng, mme ya tsamaisang lenaneo la ho thusa

0: bana ka mora sekolo ka pantate ya hlokometseng seratswana sa dijo sa motseng le ho ja di projeke tsa ba ahi hangata di sa fumanetse hetso e lekaneng hona le di company tse tswantseleng ya tsona di tella ho etsa phapang le fapeng lena ka letsholo la Shoprite la Act for Change Shoprite Community Network e fana ka tshehetso ho di projeke tsa baahi tse fetang dikete tse tharo Afrika Borwa ena ka bophara hore ba kgone ho tswela pele le ho etsa mosebetsi o fetolang bophelo letsatsi le leng le le leng e mong wa batho bana ba tsotehang o tlilo ba le rona hona jwale ka mona ka mohaleng me yena he ke mohlodi wa rona wa kgwedi e fitileng wa Shoprite Community Network mona ho le sedi FM me momamedi motle ke yena motho yo kentseng ke re ach re lekile ntate Zakaria Moloi ha ke tsebe hore na re tlo qetella re entse jwang ntate Zakaria Moloi ke wa Youth Redemption Center jwale ke mona ka nete rulikile ka maghetlo ntate Moloi ha re fumane rulikile ka maghetlo ha re fumane empa mohlomong ho ka etsa hala re tle re mo fumane re tla be se re mmotsa dipotso fela ire ke kwa le he ditaba tsena tsa Shoprite Community Network hopola hore Shoprite Community Network iteng ho tsietsa batho ba tsietsang babang. Projeke engwe le engwe e hapang kgaso mona e thontswe ke wena. Mme he projeke e latelang e tla hapa e ka tswa motseng wa heno. Ka ho si emele motsetsu wa ho qetela. Qalella ho thonya o etse fela *120*189#. USSD ke 20 cents bakeng sa metsotsona e 20. Metsotso ya mahala ha e sebetse ho na le melawana le dipehelo. Act for Change ke tsela e nngwe eo Shoprite e tshehetsang Afrika Borwa letsatsi le leng le le leng. Me momamedi re inele matsometseng ka nnete re mo lekile moeti wa rona ba motsebang ba mpe ba mo bolelele hle re ntse re o batla ntate Zakaria Moloi Youth Redemption Center re ke fete mabenkeleng ke a kgutla
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe.

Mamedi e leshume mesoso kamera hora ena ya leshume le motsomong o mametse pina ya Laura Brain Again Cry Wolf mehe mo mamedi motle re tlo bona hore na ke mang ya ketekang letsatsi la hai la tsolo ka jeno me re bona mabane stats SA e patalatsa dipalapalo tsa tlhokeo ya mesebetsi tsenyolohileng ka tse dutseng hantle ho 33.6% kwatareng ya bobedi ya selemo sena sa 2026, me sena se bontsha e le dipalopalo tse batlang di phahame ho tsa kwatara ya pele tse neng di dutse ho 32.7%. Ka mantswe mang di nyolohile ka 0.9%. Me ke batho ba ka bang dikete tse makgolo a mararo, mashome a mane le metso e mehlano tsa batho ba hlokang mesebetsi, me sena se fihla se beya palo e hodimo ya batho ba hlokang mesebetsi ka hara Afrika Borwa ke batho ba ka bang 8,5 million ya batho ba hlokang mesebetsi ka hara Afrika Borwa. Me palo e nngwe hape ke palo ya batho ba batlang mesebetsi me ba se bile ba nyahame ke ho tswa ba ntse ba lo batla mesebetsi ho hlaloswa ha e le 3,7 million ya batho ba ntseng ba tswa letsatsi le leng le leng ba ilo batla mesebetsi me jale ba fihlile boemong ba neng bo ba reng ebile re se re nyahame ha re sa hlola re ntse re itena ka o batla mesebetsi hobane ke ena ha re fumane ho utlwisa bohloko mo mamedi motle mme ho hlakile hore dilemong tse ka bang hlano tse fetileng taba ena ya tlhokeho ya mesebetsi e dutse hantle diperesenteng tse 30 mme ha ba sheba ba ntse ba shebisisa ditaba tsena hore na ekaba lebaka ekaba lefeng ke taba ya hore moruo wa rona wa naha o hola ka monyebe ona o haesale mme sena se baka bothata tabeng ya mesebetsi. Moruo wa naha o hola ka monyebe mme ba bona e le sona sesosa se etsang hore boholo ba batho ba hloke mesebetsi. Utonte tsa 0860003084 ke nomoro ka ya mohala. Kamana ka WhatsApp romela molaetsa wa hao ho 0797585066. Ke nomoro tsa ka tsa WhatsApp ke tla o tshwara mono he ke utlwe melaetsa ya hao. Ere he kunkele Dali Boya ka Spirit le Tornado.

0: Elishime le Mississippi leng metsotso kamera hora ya leshime le motsomong 086 0003084 0797585 0666 ere ke bone molaetsa o teng kwa no kopela ntatete lo sibusi ke re ho yena a hole a bone tene motseding tsangatangata ke mokopela katlo le mahlohonolo ke nna moeketsi kwa lepe ka manaka Kronstadt ke re a ketike letsatsi la hae la tsolo ha monate ka jeno ho hola bokang lenkwane ke re modimo a mo fetso hletse o a di hlokang a mo sireletse kopelwa ke mme wa hae makabelo lenkwano melenkwane o ka manaka botshabelo H1 a re happy birthday hlem Khotso tuli baby ke kopela motho a le momfela ya holanka jeno yena ke vanyile skosana kere a hole o kopelwa ke nomvula maziboko ka mona ka petsana ritz a re tsatsile monate ho yena hle latswalo a kitike ha monate nate nate hola rakhadi wa rona ka jeno wa tsiba tuli ke malefu ramadumane yena o ka mana ka maseru lesotho kopelwa ke bana ba gaitsedi ya hai puseletso ramadumane le maletwane ramadumane ka mana ka lesotho peka hadintsa ere ke fete ka mabenkeleng mo mabedi motle ke a khutla hang fela ka moramona
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena Hwa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Bau fumane ho ikeditsong ho birthday ya Boxa. Reka Cool Baked Beans 400 grams enne ka 60 randa. Best Cook Instant Noodles Multipack 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa ho fumane 3 gig Boxacom data mahala ha Boxa.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
0: Tuli baby dumela hle motong ye motle ke kopa ho di sa batho bana ba latelang ke mmale khotla monyake mabatlong ratshita mante boheleng sidiane le modiku wa tumo ka ofela ba kitika ba kopela ke mmale khotla monyake ka bona ka lesotho fobane are ha ba be le letsatsi le monate hle gapu ya mahlonolo keo e ba tele hle Tuli dumela ka jeno ke letsatsi la tswalo la Ousmane Tsiketsi mbena o ka mana ka dipotomaneng ke hlohlolwane ke re ho yena a hole a bona etile motseding tsengatangata o kopelwa ke kgoboso mahlatsane ka mana ka sunflower park hona ka mana ka hlohlolwane re happy birthday tsa tsile monate la tswalo le Sedi FM mo mamedi dumela
4: hello mna o tsumile maneleng re teng kae
0: ha mna te mele kae
4: Riteng.
0: Eh ya ma.
4: O tsulile o bua le mme wa ka ba le mothiredi mo la itumele ga ja ga fontaine. Ke kopela motswalle wa ka magese le motho a moholo wa hola. Ke kile ka le yena ke le kenyene ya Christ mo rena Catholic Church. Ke ausulu makuleile. Ke ausulu o hole o khofole. O hole mampu ya kae o etse dilemo tse di ntseng a ja ga o rata ka boikokobetso ba hao o hole o sitse o rata haholo o fela ke mokgosi wa hao le mme wa hao ka semoya makabelo mothibeng mona itumeleng jaaka spontane ke a leboa
0: thank you mme ke lebile haholo bye bye le Sedi FM dumela
4: kgotso thuli le kae
0: ha mnete mele kae
4: re teng thuli ka mana ka kgotso mo thabile ho hola mogadi wa mahlamane ya re kampo malanga ka mona ka chainane ho hola a umadi matang ba go di sa jumanya fulo matinela ka mona ka chainane tuli
0: thank you hlemme bye bye
4: thank you tuli
0: bye bye me le Sedi FM dumela
5: allo tuli baby
0: hello me
5: Hello.
0: Dumelang tate.
5: Wally Billy from Tembisa.
0: Eh, Billy.
5: Ke go bela aus Nipuni a hole.
0: Eh.
5: Wang kwa mama.
0: Ke o kwa ntle ga botse botse.
5: Ke le buile mama.
0: Bye bye. Dumelang. Le kae?
6: Mutelita metulini.
0: Amnad.
6: Awe le mamutina mona mea thoni.
0: Eh, mme mamutina.
6: E wa ba, ta kore ke mathele ka mole ka kwaqwa.
0: Eh.
6: Ke re mamu sa le kekela. A hole a bone le motseding tsengata. Ka mo ka bolata ka mo. O di sa ke ngwana a bo mamutina ka mona ka mea thoni. Thank you na ngwana eso.
0: Thank you meke le bile utla.
6: Thank you mokati wa ka baba.
0: Hello.
7: Oh, Tatuli baby.
0: Ntate mali dumela le kae?
7: Ah, ndiphinile Tatuli baby nokubanda ukukho. Hey.
0: Hey.
7: Eh, Tatuli baby namhlanje mani kukhula intombi yakwaNhlapho. UMadlamini uyakhula namhlanje. Ngithi kuye Madlamini ukukhule. Kodwa ungakhokhophi. Ubaba ke wakhokhoba lengcele zakuthi igcine. Ngiyabulela Tatuli baby.
0: Thank you hle ntate mali ke le bile utla.
7: Enkosi Tuli baby.
0: Thank you, bye bye. Hello.
8: Merlin.
0: Ndade.
8: Beka nne.
0: Ke teng o kae?
8: Ke hudisa batho ba mantsa ma baby mona kwa kwa tsikopiseng ne tlwana.
0: Eh.
8: Ke le rata Peter Sene le makita. Ke bona ba hole ba le tsatsi le monate.
0: Ke le bile gaitse la motho.
8: Bye Merlin.
0: Bye. Bye Merlin, hey batho. Yo I could that un tshuts. Yo ay ora le bitsela sekgwa sels ja ke ba bomedi I could. Eri ke ke fela ba re tseng di voice note kwa nomo mabe de motle ba ba pedi ba bararo.
9: Maluma. Suri saka se moyeni. Tshule baby man, eish ne se ke ntse phoso ka ka man, eish. Bua le Josie ya makhoba ka mona ka Balfour man. Wa tsa khopotse kribetse o kopela mzukulu wa ka. A itsa slimo ka shino man. O tsa slimo ka shino. Yena ke Paolo Thando simthandile kubeka. Kamane ka petsana rates o tsa slimo ka shino hle. Kri mudima mo boloki a hole hantle hle. Tango.
10: Khotso khotso thuli khotso khotso thuli ke sarara makatsa ka botshabelo ke kopela o simipone ra makatsa wa hula wetsa lemo tse 66 ke o shwa ka ke mohlahlamang loko ka ofela la ra makatsa le ra hula hula ba bone tse dintsena ta mo le ditloholo ka ofela di re a hule.
11: Hello thuli baby le rato le lela ka botsebisa ke kopela wa leso ho le lela ha le di sutu kola kwa le lela a hole
0: ha hole hle abone dilo motseding a tsenga tangata ere kenke e mong hape o teng kwa no ere kutlo rena yena o kopela mang
12: tuli my tulis dumela hle moratua o dumediswa ke malgo a motau mo pinoni e gurulene. Ke a ikopela ke a hola thuli ke a ikopela ka jeno ke a ikopela ke re modimo a ngekeletse dilemo tsa bophela le mahlonono ka nako tsohle ke a leboa thuli.
13: Tumela mamani Thuli, mamani Thuli bua le matso go mo lefi di plasing tsa fixway ke mpoko. Mamani Thuli ke kopela motho e mo le mo nya qetang selemo ka jeno ke re gap gap ya mahlonolo ke ya lebo.
0: Ke lebile se wa o qetela fela. Hello.
14: Khotso Thuli baby le kae? Ke Maria Mokwena ka petsana retse ke kopela mama Zale wa ka wa hola le mlamo wa ka mashalla Mokwena. Ba ya hola ke ngdima ba hudise ba bone le motsenga tangata. Ke a baratsa ba keteke ha monnate tsatsi la bona la tswalo. Ke a leba Thuli baby. Bye.
0: Bye, ke lebile hle. Misusu e mashima mabedi le meserobedi ka mora hora ya leshome le motsumong. Mabedi e rekeng ke monyetla ona he ke fetile ho dimakatso folotsi o santsa le teng. Re utlwa rona re ka lebellang lenaneong la ditaba la imatlafatse ka jeno. Dimakatso o dumela ngwaneso.
15: Khoso le kae Thuli?
0: Ke phela o phela hantle.
15: Ha monate.
0: Ke lebo.
15: Mohlang ke tlileng ke le malala la o tsukere ke tlotla ke tlo bina.
0: Wa utlwa. Jela ha.
15: Ah, Thuli ya. Ke tsa ke tla mo mametsa tshe sangisa le kgutla ke re ke itukisitse ka jeng tjena. Kaoleleng re tla kena province ya Free State mo re bona mea e matla le dipula di sile ba ahiba Edinburgh le ka go lotseding tsa province ya Free State ba bala ditshenyelo tsa boemo bo bakilweng ke le godimo bo bobe ka mora gore marulelo a matlo a bona a tle a fefolwe ke mea e matla re tla fumana ka kakaretso maemo a renang ka hari ho province ya Free State tsena le tseding ho imatlafatse hanga morao go ditaba tsa gora ya leshome le metso medi ke le buile go lothuli
0: ke le bahledi magzo ke le buile go ngwaneso ha se mohem mamedi o ikutletse he haleske la ofeta le nana ola ditaba la e matlafatse me renkapina ya sbahle emlanje

0: bana moletsane le nane ong la itlhabolle.
1: Mona ditameng tsa bana ka jeno ke kgola wa ipotsa hore na re tshwere difeng mo mamedi motle le wena motswadi mohlokomedi wa ngwana. Ka jeno mona ditabeng tsa bana re tla ka re shebe re hetle morao ho tloha ha selemo sena se ne se qala kgweding ya pele ho fitlhela mona kotareng ya boraro ya selemo hore na batitjhere le batswadi ke dintho difeng tsa bohlokwa tseo le lokelang hore le di hlokomele kgolong ya ngwana. Me re tlo buisana le Mme Puleng Motshweneng, yena ke director mane ho Ntate Isa Trust, me ke yena he ya tlatla re hlaba malotsana ka tsona ditaba tsena. Me re ko hopotsa hanyane yana fela hona le mo rileng ra ka ra buisana le batswadi teng re banonya maikutlo ka yona taba ena. Me ba ile ba hlaisa maikutlo a bona ka tsela ena ere re ke re bang ke mona he ko hopotse hanyane yana fela mo mamedi motle pele re ba le moeti wa rona kwana.
2: Nna wa ka o qadile sekolong lemong sena, empa he ke bona diphetho tse kgolo. Bokamoso o tseba o bina, o tseba o bala 1 until 20, o tseba o mpinelang ko sekelele, o tseba di-colors. Hai ke bona phetho e kgolo haholo.
3: Ee, wa ka wa o fela o 3 years ne. Ha re thusa o shuwe ka homework a ba ntse a mametse le a ntse a bapala, o kgona go counter from 10 backwards ho fihlela 1. O sa tseba o ngola 1, 2, 3 le ha ngola e sa hlaka fela wa bona o na le kelelo rona o ngola e. Ke yona tswele pele re bona ene ga ngata rata o sendela teacher wa hae di-video tsa ntho tse tsa di etsang le ena a ba kgothalage cheng go bona le anelela ntho ke etsang.
1: Botle bo bokalo rena le moeti wa rona o santse a le teng Mme Puleng Motshweneng. Mme Puleng dumela. Mme Mme Puleng dumela. Hello. Ha ke tsebe jwale ka re wa qoqa le motho a qoqang le yena ka morao e re lokise re tsetse.

0: lenane la ikhabolle ha ri ikhabolle
1: mamedi re tswarele hle ke kgola jale di tabatsae di hlakile mepuleng mo tsoneng dumela me mepuli le kae mepuleng ona le botsata mme ona le botsata ere ke lokise ke fete ka mana ka mabenkeleng mo mamedi motle re tla tswela pele ha mfela ka maramana
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Wa ratwa. Wa le. Lesedi FM.
1: Mamedi re hapehle o torinele matsometseng ha re tsebe hore na mohala ona e hlile o re fa bothata. Hello, dumelang mepuleng dumela.
4: Dumela mmetsholwana.
1: Dumela mme o phela hantle.
4: O buela tse se ka tsela e makatsang ha ke utlwe hantle.
1: Ai, khona mogotsi nna ntho tsa ka di lokile ka mona. Wa nkutlwa. Hello.
4: Ke no buela tsa ene ke be ile speaker.
1: Ah, jwale ke a ke tabula jwale di pikaga tsa studio mona jwale. Ai, kona me pule. Ha?
4: Ya u tsa ja.
1: Na, studio sa ka se tsha ha ona hore nka ba le bothata bofika pa bofim mogotsi.
4: Ha
1: jwale ke a u tsa ja. Ke le bohle me puleng ere ro amohela kwa ho le Seri FM.
4: Ke le bo a metlana le ba mamedi ba le Seri FM.
1: Re a leboga. Mepuleng re ntse re bua le momamedi kwano re ile ra nonya le baetswadi maikutlo nakong e fetileng re sheba re hetla morao mo selemo se qadileng teng ho fitlhela hona jwale gore na e be go na le diphetoo tseo ba di bonang kgolong ya bana ba bona le mane mo ba leng teng dikretšhe na e be motlhomong go na le phapang eo ba e bonang dikolong mane mo grade 1 mane na go na le phapang ka nnete bogolo ba bona bo ne bo kgotsofetse ka nnete gore e tlile thuto ena eo bana ba e fumanang mane go ECD e ba tswela molemo gagolo jwale ha re ke re shebe gore na e be dikgato tsa bohlokwa tse o ka reng motswadi o tshwanetse a diele hloko go na le phoso mona mogaleng mona mo mamedi motle go na le batho ba babedi ba buang mona e re ke nke pina mo mamedi motle re tle re lokise bothata bona re inele matsometsing hle re inele matsometsing o nathi wetembisile

0: Habdi ele shimele metso emene metso sepele horra ya le shimele metso medi me puleng ka re ntho tsa ka le yena jale diaganya me puleng motsweneng ke moetsi wa rona mo mamede motle re ke kopane le yena o santsa le teng mo haleng kwa me puli dumela ngwaneso
1: dumela ne tshulana le kai
0: ha monna tle kai me
1: tete
0: ha se mo he utlwa re hlakile monna tse jwang jale ha o sana mathata jwang ha o
1: sana mathata
0: ke le bohle mepuli ha re hetla morao re sheba ha selemo se qala ho fitlhela kotareng ena ya boraro e o re kenang ho yona ya selemo batswadi ba bangata ba hlokomedi ba bana ba isitse bana ditsintsena tsa rona tsa ECD jwale re le ra banonya maikutlo nakong ya ho feta re utlwa rona ebe ho na le phapang eo ba e bonang baneng ho isale ho tloha bana ba qadile na mme ba ile ba hlahisa maikutlo a bona ka nnete ka bongata hore phapang yona ya bonahala jwale ke dintlha difeng tsa bohlokwa tseo batswadi le matitjhere ba ka di hlokomelang ha ngwana a ntse a hola hore dintho di tsamaye hantle haholo ha o hetla morao sheba ho tloha selemo se qala ho fihlela ha jwale
1: ya le bua metlwana le ba mamedi ba le sedi FM di sile di mmalwa di ntlhatse batswadi ba ka di elelwang ha re ya re shebile kotara ene ya boraro ha bana ba qadile hantle le selimo mme e kgolokgolo ya bana kotara enye ne ba e bontshang e tlameha e be le boitshepo o tsebe jalo kotara ya pele le ya bobedi bana ba santa

0: ntse ba tloela ba ikwaetsa maemo e ba iphumanang ba le ho ona mme go tla reng ene ya boga go ba bontsha ho itshepa ba bontsha go tseba maditso a bona ka botlalo ba bontsha go tseba dilemo tsa bona ba bua ba emise ha ho lo bona bana ba di kretse ba bua mme ba ikeleletswe gore go na le dintho tse ngata tse ba di tsebang mme eo e bontsha e le kgolo ya kelello mme jale ka re tseba kelello e bokeletsa dintho tse ngata mme ke mona moo ba tla iphumana ba bua ba sa qete mme batswadi ba bangwe ga ba sa elelwe ba ka ba ba fela pelo gore ae o bua gagolo jale empa e le yona tsela ya o bontsha go jale ga gola mme e nngwe ya tsona e ba ena ya gore jale le tlotlontswe e ya gola ba tseba mabitso a mangata ba tseba dintho tse ngata gobane jale mane mo ba leng teng gona sebakeng sa ditsha tse ba leng go tsona ba iphumana ba le ditikologong tse ba bontshang dintho tse ngata ka tsele tse makatang e ka ba dibapadisa e ka ba dibuka e ka ba dipapadi tse ngata jale tlotlontshe ehlile e ba e golo
1: Jale, ha re ke re shebe mohlomong bana bana ha ba se ba le mona sebakeng sena seo ba kopanang le bana ba bang haholo ebile re shebe bana ba dilemo tse tharo ya o tse hlano mane jwalo ka oso o ile wa hlalosa re ke re shebe hore taba ya ho ithuta ho bapala le bana ba bang ho ithuta ho buisana le bana ba bang ho arolelana le bana ba bang ntho eno kaofela eno ba e bokeletsa ka tsela efeng ho fihlela mona moo ba leng teng
0: o tla fihlela ha batswadi ba lekola bana ba bona kotareng ba tla elellwa phetho e kgolo bana bane ba ne ba rata ho ipapa
2: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Hey, re tsogele mepuli ya bese re ra kokotho o ka tsola pele ntlha ena ya bohlokwa e o neng o bua ka yona mme.
0: Ke a leboha. Ke re ntlha e nngwe ena ya dikamano le yona e bontsha e se e bonahala haholo. O tla fumana ngwana yane ya neng a sa kgone ho arolelana. A batla ho ipona a bapala a le mong dintho ele tsa hae a le mong ho ba le phetho e kgolo a se a kgona jwalo ho batla ho arolelana a se a kgona le ho batla ho ba le metswalle a bua le ka metswalle ya hae o tla arola dintho tse ngata hore o bapala le bo mang o batla ho ya ho bo mang mme ena ke karolo e kgolo ya ho hola dikamanong mme batswadi ha e mono ba e elellwe taba eno hobane ena ke kgolo e re batlang baneng botlhe hore ba kgone ho ithuta ha ba le bang le ha ba le ka dihlophanyana tse nyane
1: jale ha re ke re shebe hore mohlomong tshebedisano mmoho ya batswadi le matitjhere boemong ba bana ba bona bana ba dilemo tse kana tshebedisano ya matitjhere le batswadi ba bona e lokela ho ba ya mofuta ofeng dikamano tsa batitjhere le batswadi
0: dikamano di tshwanela e be tse tiileng haholo metholwana hobane jwale mona re hodisa motho ebile e re mo lokisetsang ho ya ditsing tsa thuto ha dilemo di ntse di ya mme tshebedisano mmoho ya matitjhere le batswadi e bohlokwa haholo maemong ana. Ke mona moo ebileng re tshepang hore ka kotara le kotara matitjhere a tshwanela a nehelane ka tsela e bana ba sebetsang ka yona e bitswa di-report, di-progress reporto. Hore batswadi mmoho le bona matitjhere ba elellwe hore bana bana ba hola jwang kelellong, ba hola jwang mmeleng ya bona, ba hola jwang dikamanong, ba hola jwang le ho ithuteng puo. Mme ha matitjhere a arolelana le batswadi kgolo ya bana, ena e fa mahlakore a mabedi monyetla wa ho lekola le ho tsietsa ha bana ba le hae, o tsietsa mosebetsi o etsahalang ka mane ka kreche mo titjhere le yena a tlabang a ntse a sebetsa. Mme ena e ba kopanelo e ntle haholo kgolong ya ngwana.
1: Jale, ke matshwao afeng ao motswadi kapa mohlokomedi wa ngwana a ka hlokomelang hore ngwana mohlomong o hloka tshehetso e ikgethang? Mohlomong ha sheba tsela eo kgolo ya hae e tsamayang ka teng, tsela eo a fumanang a ithuta dintho tse itseng ka yona, o bona jwang hore enwa ngwana e ka re o hloka tshehetso e ikgethang?
0: Ee, e tla se bonagale ha motswadi a lebelela le ho lekola ngwana hae. Mme dintho tsa pele tse motswadi a tla di elellwa, o tla elellwa ha ngwana a sa bontshe boitshepo. Ena ke kgato e kgolo ka ho fetisisa. Bana ha ba qalella ho hola boitshepo, ba ikemela, o bona ka tsela eo ba itlhalosang ka teng. Mme ha ngwana a fela a sa bontshe boitshepo, mme re tla bo bona jwang? Re tla bona ha mona re botsa ngwana dipotso hore ebe ho jwang sekolong sa hao, metswalle ya hao ke bo mang, o rata eng ka sekolo sa hao. Ebe ngwana o batla a sa hlakise hantle dintho tse a hlileng a di ratang le ntho tse a hlileng a ka buang ka tsona. Ena e tshwanela e be ngongore e kgolo go motswadi wa ngwana, gore go tla jwang ngwana e be ga a na letho le a ka buang ka lona le mo thadisang. Mme ga ke bua ka o botsa ngwana dipotso le teng ga ke bue go mo gatelela. O ka bua le ngwana ka tsela e keteng ya mo gatelela fela gore a konkotlele gore na ka jeno sekolong sa lona go ne go le jwang, o ithutile eng, o ne o bapala le bo mang, titšhere wa gao ke mang. Mme ka dipotsonyana tseo tse bobebe motswadi o tla kgona go elelelwa ga e ba ngwana eno wa gae o na le tshallo morago kapa go na le mo a tshwanetseng a ngongorege go buisana le titšhere wa gae.
1: Ae e tlakile me re a leboga mme Puleng ka nnete. Me molaetsa fela wa gago nako ke seramme, nako ke se ramme Puli, nako ke se ra ne re ka nna ra tswela pele ka taba tsena tsa bohlokwa. Jale, ha re ke re utlwa fela molaetsa o lakatsang hore mohlomong batswadi ba tla ba ele hloko dintlha. Ka nako nngwe motswadi o na le ngongore hore ngwana ya itseng kapa bana ba itseng ba e leng hore ke dithaka le ngwanaka ba se ba kgona ho etsa ntho tse pedi tse tharo, eno wa ka e ka re o salela morao, ho na le dingongoreo tse jwalo ho batswadi ba bang, o ka lakatsa ho reng ho bone?
0: Ee, o inepile metsolwana batswadi ba bang ba ba lengongorego. Mme re a tshwanela jalo ka batswadi hobane re lebeletse tse kgolo. Empa ho elellwa hore ngwana wa hao o morao ke kgato ya pele ya ho tseba hore o ka thusa ngwana wa hao jwang ntle le ho mo beya ka tlasa kgatello. Mme ha o so elelletse hore ngwana wa hao o batla e ka wa salla, buisana le titšhere ya hao ya ngwana wa hao hore e be le ka la mothusa jwang. Re ntse re hopola hore ha re thusa bana re se ke ra ba imetsa, re se ke ra ba imetsa hobane le yona ena ya ho batisa nako e nngwe e hatella ngwana, o fumane hore kgolo ya bana ha e tle ka tsela tse tshwanang. Ba bang ba ithuta ka tsa potlako, ba bang ba nka nako, empa eo ha e bolele hore bana bao ba keke ba kgona ho ithuta. Mme ntho nka ka e kgothaletsang batswadi hona jwale ke hore ho dula o buisana le ngwana wa hao e phele nako ya ho bapala le yena, o tlo o tsebe ho mo utlwisisa ka tsela e phethahetseng. Mme eo e tla o fa lesedi le lekaneng ho se tswelle o bapisa ngwana wa hao, hobane ho bapisa ho bolela hore o ka ba o tlola difato tse ngwana hao a leng ho tsona mme sentse ho hopola hore difato tsa ho hola di tshwanetse di tsamaye ka moyelelo hore step by step ha hona re tlola
1: ne puleng motsoneng ere ko lebo hle mme wa ka ka nako ya hao ye hore fileng yona re tla bolela re tena hape le wena kana kwetlang re lebohile ka dikeletso tsena batswandi le bahlokomedi ba bana ke mosebetsi wa rona hore re ba thuse ho hudisa bana ho bane ha sente bonolo ke a leboha mme
0: ke a leboha ho ba memedi ka ofela le batswadi
1: thank you mme puleng
0: thank you
1: Mamedi emedi metso sopile hora ya le shume le metsemedi hopola ho rengena ya le shume le metsemedi o tla tena le mifo wa ditaba wa imatlafatse hanka mramono tuso motaung o teng le yena ka lenana o la joale ke nako me o tla tsama lwana ho tlhala mane ho reng ya boraro o tsama jwalo le thabang morobane ke yena mohlophisi ka lenano lena la joale ke nako me lenano leno he le lona mo mamedi motle joale ka lena fela o tla nne o be le monyetla wa hore o le mamele o be o le bohe ho marangrang a rona mane Facebook le Sedi FM o tla le boha mono he ho tloa maobane ka jeno hosane la bohlano moqebelo ho fihlela ka sonta hona le manane o aitseng a o tla nne wa shebelle marangrang mona ho Facebook ka la bohlano tla ba sposh le Tau, o tla ba le teng ho lenana la rona la joale ke nako me o tla tsama lwana monate me o tla ba shebella o ba mamele ka moqebelo DJ Lovers moho le veli moloi mananeo ano he le ona mo mamedi motle o tla ba le menyetla wa hore wa mamele o boa shebelle ka sonta ha magulong a matala o tla mamela o ha shebelle ho tla ba monate monate man ga batla ho le bontsha hore di studio tsena tsa rona tsentsha ha re bui fela le lona le di bohe le di bone hore na ke di studio tse jwang di sebetsa jwang re sebetsa jwang rona di bohudi ka ra di papositsa gaso tholana moletsane maletsa tse se jake di le lavas re tla kopana le wena hape ho sane hore ke le shumele metsemedi ha re fetele mo ifong wa ditaba wa imatla fats
3: le ha go lo tshili sa ya hotima bo ikhatile ka jeno re tlo bola re tena hape le wena kwano sia le moyeng na go etlang mo mamedi ofela go le jwalo le nane o ke le ke nang la ditaba ke le imatlafatse le tla go wena harampa ya motsiari empa pele nna le wena re kena go tse o go di tlhopisitseng ka jeno ha re fetele ho mosi wa tshwebu ho re balla ditaba tsa hora ya le shume le metsimedi

0: kele buile ha holo mosiwatse u ka ditaba tseno sa hona ya le shume le meso emedi mamedi jolo ka bon sitse o tla boela a re balla ditaba tse ding hape e se latelang ha hora e tla be ile ya pele le ke nanga jwale le nene o kele ditaba ke le imatlafatse sebeletsong ya le sedi fm ka jenu ke laboraro lala le shume le meso emedi khodi ke ya borobedi ke khodi ya phato selemo sona ke sekitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng le ka jenu lena le imatlafatse mohlophisi wa lona ke motlaisi ya ka setlong e leng morapedi segwane megelaolelwa gaso ke moloko mothapo nna le biso la ka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena go tloa ga jwale go fitlhela ga meso se itabele mashume a mararo ka morago gora ya leshome le meso e mmedi gopola gore lenaneo lena le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere Dumela Momamedi. Mamedi seo re tla ofa tsona go lena le imatlafatse ka jeno re fumana gore meya e matla le pula tse matla di sile baagi ba Edinburgh ka golong e ka borwa ya Free State ba bala ditshenyegelo tsa boemo bo bakilweng ke legodimo boemo mo bobe ba legodimo ka mora gore marurelo a matlo a bona a fofilo a fefolwe ke meya e matla. O sa le jalo bothata ba tlhokeo ya mosebetsi bontse bompefala dipalopalo tsa moraorao sa kotara ya bobedi di bontsha segatlha sa palo ya tlhokeo ya mosebetsi sentse se nyoloa kgosatu ga e a thabisiwa ke sena ka tla boela re buisana le setsibi sa ditaba sa moruo gore re tlo manolola taba ena go sheba gore na maemo ana a ka ntlafatswa jwang ka ronaga ya Aforika Borwa tsena le tse ding go lena le imatlafatse ka jeno empa pele go moo ga re fetise mabenkele
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Hona le ntho e nkileng le fatshe ka sefifo hona jwale. Na o se o hlokometse, pina e tjhesang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jae fela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Tlo kitike mmino wa maobane. Wa ka jeno, le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotlolo ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya ho hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
3: What's up with the city markets? Empathy premiums are out of insurance. Adiats and a low bajoire. The Puluko insurance in Yahoo can take to be zinga my way. My kin says, Hello, CS Patch South, suppose a seller who did the way. Fetuela who my way. Ubuluko, we have 40% of premium insurance Yakuli out again. We pill a legacy errat on Gwen.
4: But who ban needy? Makului and needy. The Puluko than needy. Bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za myway ke ra insurance ye we sengwa bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete di premium di tshehile ho risk profile ya hao kona le melawana le dipehelo
0: Ma mamedi ha re wela gabong ka tseo go di tlhopiseng ka jeno go lena le matlafatse re tlala ka province ya Free State mo re fumana ngore me ya e matla lipulatse matla di sile ba ahi ba bang ba Edenbeke ka go lenye ka borwa ya Free State ba bala ditshenyehelo tsa bo emo ba le go di mo bobobi ka mora gore marurelo a matlo a bona a sefolwe ke me ya e matla mogatlo wa sefapano se sefubedi wa Africa borwa o ntse o tlhatlhoba tshenyehelo eo ba ahi ba ifumaneng me ba ahi ba amehileng le gore ke ba bakai le gore ba hloka thuso e feng ya botho go sa le jwalo metse dikarolong tsa setereke sa Thabo Mofutsanyana ka go lenye ka botshabele ya Free State ba ahi ba gothaleditse gore ba dule ba le ka matlung ha lehlwa le ntse le tswela pele go kgetheha re buisana ka sena le letona la sa lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena provinceng ya Free State ke letona Saki Mokoena letona ha re o amoele le CDF FM
5: Limea Elmurno Reboni is in Yatipa. Lidira Messi, Bulayle, the Paw Follow, Sighting Teletabo Copies. Me, Satina Kajeko, Shabane, Mayamo, Eastern Free State, even the Bakatabo Kwa, Resmi, Tinity Tatikan, Kalidibuola, Kwazulu Natal, and Lesotho. The Bata Dina de Hassamelo Yasno. Ka bona mahatse la o ka nna mo isama e mo ngaro be ne le lona lesa ka re di bakatseng
0: e jole re hlokometse hore di bakentse ka reng Edinburgh ba ahi ba senyehetswe ha holo na le lefapha le selile la baka mo ho romela dihlopa se se ba netse she ba ne letsa dikoduwa go leka o thusa ba ahi ba ka se bakentse e
5: me ba ba di ho tloa ka manta ho bana di senyehelo tsadi kolo tse se fileng marulelo ka ro fresh start le matu a se fileng marulelo ka hola di tracking tse tsano tsa province e ke ne tsa le sona tsa ka sa idimbe ke maobane ona le msadi molomo mo kila ka romela batho ba le fapha hore ba ba lo shela re no wetsa tse mme re khona o kena re no re thusa a ke bua tsena da fapha le distriking tsene ka ofela tse tlhano ka ofela tsa Free State dile tsene Edinburgh mo ba fihlileng ba fihlamane home party Martin Simango ba lo sheba hore no e be maemo a tshenyelo ke a makae mme re akela le lefapha re kgone go thusetsa ka tsena tsene di tsang ke tsa maemo a tshohanyetso mo e leng gore no batho ba senyetswe ke matlo ga re kena re etse le temporary structure kana ko mo tsareke na re hlokomela re no ka thusa ja go mixa marulelo ao re ma mo a putlele go dilong mo bathona ba ka fana mo phila ding so le tsoa ya le fa pala tsa matwa budulo o sebetsa mo le mafapha a manka o fela ke le tsela khopta re sebetsa ka tsa santhone re bitsang provincial disaster management re a ka mo le bo masana so re ba ke tsena ka ofela tsa province le ra ke na o thusa mona le mathata tsona le ana itsa tseng ka Edinburgh
0: jole le tuna ke utlile o hlalosa ka hore di bakentse ka rentsa ne tsa bokopisi di portfolio di bulawe ke maemo ana a le godimo nna mohlomong ka kakaretso le se re tsiba hore na ke tshinyehelo e kae e bakilweng ke maemo ana
5: kona sa kopakanya di ntlhali di reporto le wa ka runo e ka feki di portfolio tse ka e di bakeng di fitse le mo runo di thodi bi hlaselo ke sa rane se pa ne na o lo mo di lahletsweng ke maphelo a bona teng so re sebetsa le lefapha la tsa temo ka tlasa mmel sa a jire kopanya information mme ke yone long tsa sa reng ke re beka pela kabinete o tseo runo ke tse ka thusiwang ka morago tse re potlakela ngwana teno ko potlakela mo lo runo kudulo ba batho le tshireletsa maphelo abatho ba bo rona ke ka hore mo le reporta ke se re kenye di temporary structure ha ona le botata and then ha re kona hore no re lukise marulelo ka nako eno no ha e se dipelo re kona no re kene re lukise marulelo ena di portfolio ka ba report e tla tla e kopanywa ntle mme le fapha la tsa team le bona re le ka tsetsa jwa le lona ka tsa maemo ma di disaster.
0: A e le tuna mo kwena re le buile ga holo ka tlhaiso le setting eo.
5: Ke le buile mo a ka dzere ho ba a hi ba rona ba fresh start le bo hle ba fitang ka ru di tsela tsa fresh start. Wo ile a re ke le maemo a nna re shebane le ona go ke maemo a batlang a batla re be tsantsi a re khanna ka ba re tsa ma ni dileng. Go ba nna ba tar bona di kotsinya na tse tsa lang ka hare di pule le di tsela tse bona na dina le lefa ka pa di metsi.
0: Mme o hatsetse a go lo ditsebeng. Ke le buile a go lo letona mo mamedi eno ke le tona Saki Mokoena ke le tona la kopanelo ya puso di ditaba tsa marena provinceng ya Free State. Ho sa le jwalo ditaba tse di nkitse re mbothata ba o hloka mesebetsi Afrika Borwa bontse bompefala. Dipalopalo tsa moraorao tsa kotara ya bobedi ya mesebetsi di bontsha sekgahla sa semmuso sa o hloka mesebetsi se nyolohetswe dipersente tse 33.6 feelwane tshelela. Ha sekgahla se atulo sitsweng se eme o dipersente tse 40 ana le metso e meraro fielwane robedi. Batho ba bangata ba ka bang dikete tse 340 ana le metso e mehlano ba kene maemong ana a batho ba sa sebetseng ya ha mesebetsi ka kakaretso e theohile. Dipalopalo tsa kotara ya pele ya selemo di ne di eme o dipersente tse 30 ana le metso e mmedi fielwane supa e leng ho nyoloha ka persente ya 0.9 ho ya ho dipalopalo tsena tsa 30 ana le metso e meraro fielwane selela. Re buisana le Khosatu ka sena ka ha ba bontsha gagwe dipalopalo tsena ga se ntho e kgotsofatsang mme ke bopaki ba bothata ba moruo o hlokang gore go tle go nkele gato e potlakileng e tiileng bakeng sa go fetola. Re buisana le Mezane le Sabela yena ke mmueli wa Khosatu. Mme Sabela ga re o amoele le CD FM.
6: Dumelang ke thaba haholo ba lona.
0: Mme ke kopa fela nna le wena pele re kena puisanong ya ka le wena re fetise mabenkele ka potlako re tlo kena dipuisanong.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela mola ka mong. Now we could only show no. Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
7: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau ke ka matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi re tsela pele ka lena le imatlafatse moetu wa rona ke Mme Zanele Sabela yena ke mmueli wa Khosatu. Mme Sabela le Khosatu le bontsha ha lenyahame haholo ke dipalopalo tsena tse phatlalladitsweng maobane, mme re boemo bona bo tibile haholo mo basebetsi ba felelang ke mosebetsi le ha e le hore naha e etsa ditshepiso tsa hore ba tla nne ba leke ho tlisa diphetogo ka mokgwa o fapaneng, mme ba phetapheta hore ba tla etsa diphetogo moruong, fela sena ha se bontsha ntlafalo ya letho.
6: Ke nnete ka gore taba e ya gore re latlhetse ke mesebetsi a ithabisi. Ke ntho e re ntse re bona le gore e ntse e ya pele ka gore gona nong a o shebile go na le official unemployment rate yone e dutseng ko 33.6%. Jaanong rona re shebile expanded definition of unemployment e kopanyang le batho ba ke kgale ba ntse ba batlang mereko se ba kgathetse abasa o batla mara yona e re beha go 43.8% e nyolohile. So a se taba e thabisang a re shebile gagolo gagolo le gore ikonomi ya rona e ntse e sa gole, e ntse e gola fela ka 1% since 2008. So ke taba e botlhoko gagolo ka gore ka go fela ra tlhoka gore re be le mmereko re kgone gore re thuse malapa a rona.
0: Le boetse gape le bontsha ga e le gore le batla matsete a mangata ditshebeletsong tsa setšhaba tsa magotla a metse bommasepala. Le nana gore se se ka leka gore se tlaise mesebetsi ka bongata gona basebetsi ba ka lebelela go bona tshosometso e jwang ka potlako e kae.
6: So go kontena di service tsa municipal ka gore ka ofela ratse ba hore service delivery ka re adilo a ditsa mae gantle taba ke gore engwe taba e leng teng ke gore government o freeze di position a sa hira jono ga ba sa hiri mereko o tshantsung etsiwe a wetsiwe ene batho ba ba sebetsang mo ba tsola hore ba sebetsa gathata gagolo ene aba khone le hore mosebetsi o ba o feleletse jono ke ntwe re ntse re ibitsa austerity ka government gore government e freeze di position e sa hiri batho ene batho ba tshantsa ba hira cause ha batho ba hirwa service delivery e tlo ba teng and then go be le gore le bona ba khone gore le bona ba thole sengwenyane ba tlo khone gore ntho tse di etswang mo le tse di etswang di agwang mo gae mo re khone gore batho ba khone ba direke le bona le dijo ba khone gore ba shebe malapa a bona.
0: A ka o le leng gape le bua ka gore le batla o bona theko ya motlakase e fokotswa le gore diterene di boele le dikoumane diports di khutsetse boemeng bo feletseng ho ya ka lona le bona go hloleya bona ho o ka tlatseletsa jwang gatellong e teng kapa ho leka ho fukutsa tlhokeo ya mosebetsi di company
6: ka ofela ra tseba hore motlakase o ile go dimo gagolo le gona nung ka July mo motlakase o ile go dimo gape rona fela go khaile rona ra o bona go komitareng o ntse o tsamaya o gore ntho eno motlakase o no reka ha o sa le wona o ka ka 100 rand ha o sa le wona o le di company le tsona di utlwa di kgole jwalo re utlile ka bontho e di company tse tshwanang le Aselometale ile ya tla ya kwala plant ya yona kwa ko Newcastle e nna le yona e nna ka taba tsa motlakase gore motlakase o kodimo gagolo taba e nngwe ya dinthwene ya diterene le diporo le diports ke gore ke tsona di tsamaisang thoto botlhomong batho like malatlha a tswa ko Mpumalanga a tshwantse a ye ko Durban a tsamaisa ke nthwena ke traine jaanong a traine tseo di sa tsamaye gantle le diports le tsone gore di export le yone le sa tsamaye gantle di etsa gore dikampane tse rekisang thotse di sa tshole tšhelete and di etsa gore ikonomi ya rona e sa gole le yona e be e shapa mesebetsi ke ntho gore kaofela dilo a di tsamaye gantle.
0: Mesabela ga re lebiwa go le buisana le wena.
6: Ke lebole haholo.
0: Mamedi eno ke Zanele Sabela, yena ke mmueli wa Khosatu. Re ntse sa tabena pele ka ho emanolla le setsebisa ditaba tsa moruo, yena ke Tony Modise. Ntate Modise ya ro amoelo le CDFM. Ke
8: tla ka ha ke bua ho ke me dise ke re wa be di balese.
0: Dipalopalo ke tsena diphatlalladitswe mme di bontsha ha dinyolile ka diperesente tse 30 a na le metso e meraro fielwane tshelela tsa tlhokeo ya mosebetsi ka re go Aforika Borwa. Maemo ana a reng ka naga ya Aforika Borwa?
8: Ga itse reaka ke dipalopalo tse e leng gore nentse ke di lebeleletse le di ataon go tloa ha ntwa ena e ne e tlala e streketsamo le ha mo president Trump a na nyolla di trade tariffs tseleng tsa ma company tsa steel ha e mona di company tsa makoloi di company tsena tsa citrus ba exportang di citrus le ba exportang di wine tla koreng le leng re le ga bona di le montse ka ba 20 tse fitileng industry ya bohlokwa e leng ho etsa mesebetsi ha e mona e ne ntse e fokola ka le motsena tse 2013 leng le manufacturing sector tla gore le leng gaitsela ka re bone le theko ya motlakase e nyoloha le ha ka sheba di industry tse leng go di ameile haholo ke tse leng gore di shabane ka otoba le theko ya mafura kapa le theko ya motlakase. Ke shebile ka gagolo-golo industry ena ya manufacturing gore ga e fokotse tjena le mesebetsi e leng gore ba e gaotse ke mesebetsi ya botlhokwa gagolo, mme ile ya amwa ke dintho tse e leng gore di batla di le ngata ga itere yaka. Mme o gopole gore dipalopalo tsena re di shebile ka dikgwedi tse tharo, kgweding ya go tloa ka April go fitlha mafelong a June, mme 400,000 jobs tse e leng gore re di lositse ke mesebetsi e mengata golo jwang ga re na le population e nyolohang, mme le dipalopalo tsena di a jontsha gore mesebetsi ena e ba mengata jena le unemployment e nyoloha jena gape ka gore batšha ba bangata ba batlana le mesebetsi mme ga ba thole mesebetsi, di-company di a kwalwa mme le moruo e batla go fokotsegela.
0: Cosatu e bontsha ga dipalopalo tsena e le tse e nyagamisang gagolo, mme ba ipiletsa gore motlhomongwe mmuso o ka etsa mokgwa o mongwe wa gore o batle matsete a mangata ditshebeletsong tsa setšhaba le bommasepala ba re sena motlhomong se ka thusa go thea mesebetsi. Na o bona sena se ka tlisa phapang?
8: Ga itse ya ka ke dumelana le bona, fela mosebetsi a so mmuso le mongwe ke mmuso le di-company kapa yona private sector. Re tlhoka di-partnership tsena tseo re di bitsang public-private partnership. Mo e leng gore re ile ra bona moporesidente nationally a etsa investors conference, mme re ile ra bona molemo o tswileng tlhakong lena la investors conference. Go na le di-company tse tladilweng, go na le mosebetsi e entsweng ka di-investment tsena tse tswang go investors conference. Fela le di-premier di-provinceng naheng ka bophara di tlameile le bona gore ba ntse di-investment conference tsa bona gore ba kgone go ruela di-investors le matsogo local government le bona ba tlameile gore ba ntse di-investment conference gore ba kgone go hohela di-investors ditoropong tsa bona ka go fapa-fapana gore ba seke ba emela fela gore di-investment e be tse e leng gore di tlotla nationally ba nene ba shebane le treasury le government. Ke gopole tšhelete e tswang treasury ke e tswang go tax kapa ke e tswang go tsona di-funds tse e leng gore di ra di-issue.
0: Mamedi e ka go na le bothata ba mogala wa ntate Modise, empa he nna le ena re ne re sentse re fitlhile pheletsong ya ditaba tsa rona, ne ke le ka ditse gore re tlo sheba fela gore na e be ga re bona gore ka boemo bona bo beya ba inflation bo bega kgatelelo e ke se ileng go basebetsi le kgonagalo ya segatlha sa tswale e godimo, nna sena e ka ba setshwenya ga ka e ntlheng ya go putlama gagolo gogolo ga ditšhelete ka malapeng. Fela he re ne re se re fitlhile pheletsong ya puisano ya ka lena, mme sena se re beya gantle pheletsong ya lenaneo lena la imatlafatse ka jeno leo lona motlhophisi e mogolo wa lona e bileng morapedi Segwane Moloko Mothapo ke ena yaneng a re laolela kgaso. Nna lebitso la ka ke le dimakatso wa gafolotsi, ke boela gape ke re re le buile gagolo ga e le mona o bile le rona go lena la imatlafatse ka jeno go fitlhela re teana gape nakong e e tlang, ga Modimo o ratile. Mamedi jale nako ena e re beya gantle metsotsong e masome a mararo ka morago gora ya lesome le metso e mmedi e nlaela gore ke lebe jwale nakong ya lenaneo la jwale ke nako le thuso mo Taung. Tau ke tseo.

0: Hakudu medise mo mamedi motlaba le sedie FM ke ntja e kholodinyana la taule di paka paka tuso motahunga ka jeno hona le bo Madis Paza shop le bo Radis Paza shop moshane so mona mphapang ke ne ke na no rotla yema a ka bue le bona ha mphapang o fitile a ja fatse mphapang he mphapang wa ja fatse mona go bone ka kolo ye ntle ha o feta mona o ya kwana me hona jwa le kemetse bo me phumla kwano le bo ntate sibula ro batle kwano ba tsotla buisana le tshaba sena se le nteng mona bo Madis Paza shop bo Radis Paza shop ba teng kwano me pelo tsa bona di bohloko go bane e ka ha hona batho ba buang le bona ha hona batho ba bolelang gore na tshwantse ba itse jwa ke rata ho le kopa ke rata ho kopa ka boikokobetso bo boholo lona ba sebetsanang le batho ba Radis Paza shop le skela ba lehela batho ke a le kopa le skela ba lehela batho ka ba ho sebetsa masipaleng ka ba ho sebetsa kgofurumenteng le skela ba lehela batho yang ho batho bana me le buisane le bona ere ke tle kutlo kwano rena ba fifile mona bona ba bo distia ke buile le ntate makume a ba kopa mora makume ke a o lebo ntate makume moshane molelele gore batle mona ba tlo bua le tshaba sena se leng teng mona ere kutlo rena ba tse ba fihlile se nfikile ni ngaphandle ne kona ne phelele lapho ne bangaki no 4 ya na abo baba bazonika khona umfana lapho we security lapho ukhona lapho babhekile ikhona iphepha labo bazonipha lona izikhalo zabo ya please ya ya khulumane nabo kahle bezwisise kahle ngiyabonga mama ngiyabonga asimohe mutshemotle ba se ba fihlile ke ba bitsitse ba tswang kantorong ya ntate makume ke ratho le bona ntate makume ha le mona a ba bitsitse ba le teng kwano re ba tsebe go tla bua le batho bana ba leng teng bo Madis shop bana bo Radis shop bana gore ba hlaise hey ho bohloko ba re ntate ha hona motho a bua ne rona ha hona motho ya tlang ho rona re dula re emetse ba re Spaza shop ing e tsantsena wena e tsatsena gore ha hona motho a tlang ho rona ha hona motho ya bua ne rona jwale ke se ke emetse ba masipala jwale ke letseditse mme Maletawana ka mokopa hore aka a ntshebele ba masipalenga ba sebetsanang le Radis Paza shop le bona ba ke batle kwano ba tse o tla bua le batho bana ba leng teng se ke metse bona fela he rena Maletawana o khonne o fumana motho ya ka buang le bona mme Maletawana o itse o ka mane ka Thabantshu ha ke bua le yena ha ke bua le yena mme Maletawana o itse yena o ka mane ka Thabantshu hona le mosebetsantse nga wetsa ka Thabantshu ke a leboa metso tsenga le shumele metso mehlano hona le mo re yanteng mme Maletawana ke teng mphele bitso la motho ya ka tlang kwano ba distia ba se ba le teng re emetse ba masipala ke mangwa mas Ei. Oh. Kon o oh, lukile. Ba. No lukile me ke a le bo mgotsi aka ke a le bo khaitsedi ba tla bua le ba distia. Right. Ah, ke le ka fana ka tsona na go nye fitileng. Ba re ha hona motho a ileng a ba contact. Fela ke a leboa ere bana ba distia ba qete le bona ke a leboa mme waka kore mo mamedi ke utlwa bohloko agolo gore go batho e tsang tsena ba seke ba etsa jalo etse jalo batho ba bagolo tshwantse ba mathe ba mna man ehle ke a le kopa lona ba sebeletsang mmuso a ke le mameleng batho a ke le mameleng batho a ke le mameleng setšhaba tle a se believe toch ka boikokobetso bo boholo ke a kopa ke a kopa re ya metsotsenge mashomo a mabedi gona jwale pele gora ya pele ye ba batho e bone neng ba emetse tšhelete ye o ntse otho ba tla thuswa ka yona go tla etsiwa tsena go etsiwe tsena batho ba sa tseba gore na ba itseng ga ba sa tseba gore gona jwale ba itseng fela ke a leboa ba distia ba teng kwano ba ntate makume ba tlile ba le bane go tla thusa mona bothateng bona o mametse lesedi FM ke ya mabenkeleng a ke kgutla mabenkeleng ke tlo fa Jeff McBride mabenkele Heban, mabenkelana itsa jwa mjwale ke nako ya bona mabenkelana wa tswa kiana anketsetsa mohlolo mabenkele a ithulela fela he mpho mabenkele ke ana ithulela fela anketsetsa mohlolo re ba neng a thola fela ha ke tsebe ke tla e hlopa
1: Hona linto e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Nao so utlo kometse, pina e chisang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o santse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a santse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Tlo ketike mmino wa maobane. Wa ka jeno, le wa hona jwale ho sama 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume ne metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotlolo ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reka ya ho hona jwale.

0: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di chipsi tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 ka, boloka 75 randa. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa ka. Re rata ho fasa le rona. Mohlanong lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
1: A semohe motho motle nako ya ka ya dumela metsotso ke re shome le metso e mene hantle fela pele ho horam e ya pele jwale re tlokopana le ba fapano se se khubedu re buisane le bona ke Ause Claudine re tlang ho buisana le yena jwalo ka maemo a ile a ba mabe matsatsing a fetileng moya pula sefako o dibakeng tse ding leile la kgethea re tlo bua le yena e re tlenne ke motshware gona jwale ke sehlole ke senya nako Ause Claudine dumela ngwana mme.
2: Dumelang tate thuso ke dumedisa le ba mamadi ba lesedi FM.
1: Ke a leboha mme wa ka ke re shebehe Free State ha lona ba sefapano se sekhubedu le kopane le mathata a feng?
2: Re kopane le mathata a mangata haholo ntate thuso jwalo ka maemo a bolipa ile a fetwa haholo weekend e re tswang ho yona. Jwale as a result ho bile le matlwa ileng a fefoha. Ho bile le mekhukhu e ileng ya fefoa completely ka hara Free State mo eloreng di qadile Fezile Dabi. Ka hara Fezile Dabi ho bile Hillbrown le Kopisi le Metsimaholo. And then ha re kenella ka hara Haripi ho bile Edenbeke, ho bile le Petersburg mmoho le Forest Smith. And then ha re kenella ka hara Thaba Mofutsanyane e bile Slabbacks Farm.
1: E re tle ke botse mme na ho na le batho ba o le reng bana ba ile sepetlele ka baka la maemoana kapa mohlomong ba ileng ba tswa dikotsi?
2: Ga ona diripoto tse re ileng ra di thola ha baithaopi ba rona ba ntse ba kene ka hara di-community ba ntse ba thusetsa ntate thuso ga ona.

0: ba ileng ba lemala empa fela batho ba bang ba lositse di-properties tsa bona mo le goreng dirufu di ile da tsama completely ba bang ga ona mo ba ileng ba robala teng ebile maobane timi ya Ngwathe municipality ba ile ba thusetsa ka gore banke ba bang ba ba evacuate ba ba ise holong tate thuso
1: ha re kwala mme wa ka maqheku le maqhekwana hona bothatembo na lebile le maqheku le maqhekwana rona
0: ba bile teng tate thuso do ha ba bangata haholo re bile le maqheku le maqhekwana re bile le bana ba ile goreng go na le one house e ne re kene go yone ya Edenburge ha roof ena e fefoa e tloa ntate thuso bana ba dilemo tse lesome e mongwe dilemo di tsheletseng bana ba le ka tlong jwale he ba ile ga ba lemala empa fela ba ile ba traumatized haholo ke maemo a bana ba ile ba tshwa haholo ka maemo a na ba le go one ntate
1: thuso ha utlwa ka ko kena hanong mabenkele a sa le gaufi ke tshaba gore a seke a o kgaola ke a leboga ka mosebetsi o motle o e tswang ke lona ba sefapano se sefubedu tanki tanki tanki mame
0: ke lebileng tate thuso
1: re a leboga e ra o le tsena ya jwale motho motle metšhini ya ka e a dumela re ya mabenkeleng re ya mabenkeleng ga o le tsena ga ausi a tswa mona nna ke tshwara mabenkele
2: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Give Major League birthday ya Shoprite. Mere ke teka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jolo ka di 410 gram tse pedi tsa Right Brand Baked Beans. Ka 20 ranta fela. Le 250 gram ya Nescafe Iri Coffee. Ka theko e tlase ya $56.99. Disolo di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
4: Mampara week e ya pheletsong mme o botlhokwa gore tšhelete ya gago yo o sebeletse matshediso ke yao ka motsamao o botlhale go ena le gore go lefe theko ya feletseng ya borotho ka FNB le fa 99 cents fela ga pick and pay le boxer mme FNB le fele dintho tse ding ga o le tlasa kgatelelo ena ke tsela ya go fola molemo budgeting ya gago
5: swipa FNB easy aspire le prime life card ya gago e qualifyang gore o kgone go reka borotho ka 99 cents ga pick and pay le boxer beke le beke tšhentšhela go FNB ka jeno FNB thuso e fetola ntotsohle bona le dipehelo melaona ya putso le itekanyetso ha stoko sa leding FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa bua sebeletso sa ditšhelete le dikadimo wa semolao
6: re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays fumana maqa a robedi a nama ya kgogo dichips tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne tsena tsohle ka 159 kha boloka 75 randa o ka banna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa kha Re rata o fa sa le rona. Bo hlanong lena fela KFC fela. Bona le melawana le dipelo.
1: A ke o taba metsotso a ntle fela hona jole ke metsotso re be di le ba ho renya pele. Me re rata hore ho lona hle ba ile mba angwa ke di. Fifo tsena tse matla pula se fako. Me ya ene ngi u kutla ka matla maholo le wena ya ile nga angwa kha le khethia. Batong, batong, batong, batong, rena le lona, rena le lona, rena le lona, haholo e seng hanyane, haholo e seng hanyane. Ho tla loka rata le ba sefapano se se khubedu, ha ba ile ba tla ho lona mono, me ba le thusa. Hape ke a kgolwa le bana ba, ana le ba bitsang, bana ba mmuso, ke a kgolwa le bana ba mmuso ba le thusang, bana ba dikoduwa, ke a kgolwa le bona ba ile ba tla. Me ba le bona ke la bora ro beng ka jeno mo mamedi motle ire hanyane fela ke nke pina kina ya Alexander O'Neill

0: Mamedi ha re di phethele di tabatsana tsa hora ya pele ka tsa maranga le bo emo ba le hodimo mo thating ona o potoloha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo modelo di mole kwa etseng ka o khatha di baka ho abata ka mafafatsane a jadileng a di aduma ka bogwa me ho tsholwa pula province ya Mpumalanga le di mole kwa etse ho abata ka mafafatsane a jadileng a di aduma le pula ka le boya bo phirima ntle mana ho bata holo ka bogwa ha ile profensing ya Northwest le dumela kwa etse ho foka moya fela o phodile ka mafafatsane a jadileng a di aduma me ho tsholwa pula ka botshabela profensing ya Free State le kwa etse ho foka moya nka le mona o phodile ka mafafatsane a jadileng a di aduma me ho tsholwa pula ka botshabela ha ile profensing ya Northern Cape le dumela hlakile ka botshabela me ho futhumetse fela he le dumela kwa etse ka ho khatha dibaka o phodile me ho abata ka botshabela Western Cape le hlakile ka bogwa le ka bophirima ntle le mona le kwaetse ka go kgetha dibaka o phodile fela o futhumetse ka leboya bophirima karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape o kwaetse go bata golo ka mafafatsane a jadileng a daduma ka botshabela re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo telo le mona kwaetseng go bata golo ka mafafatsane a jadileng a daduma mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya pele ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bobedi ke khotlela wena tao
1: a go le bohle moshaneso moratswe bua a ke le bowa marandranga ka ka kwa mona itsantse ke ke wa hata ai ahana fela ona nga ke a tseba jwa lore hore nya bobedi o tla boela hape o bala ditaba ho le se di fema hona jwa le metsotso e re hona monta ung thola fela o ye metsotso nge le shume ka mora ho ra ya pele mabenkele
2: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka pamatsidiswa maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo, ho seng ho ho le ho hong ha Maria, bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile. Empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing. Hopolang hore bana ba rona ha se merwalo. Ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa. Kganna ka boikarabelo. Fihla o bolokehile. Sireletsa ngwana e mong leetong le leng le le leng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
4: Ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintsha di koloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa di koloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se kgahla se le seng sa tswala ha le fe di tefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya di koloto tsa haetse qualifying ebe tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e tla di ntso tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya u qualify kola le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa bua tsebeletsa tsa tshelete le dikadimo a semolao
1: hona jwala o sheba metso tso ke le shema le metso medi ka mora go ram ya pele o mametse le sedi FM a te komitsi ya ntate matlanga ntse e tswela pele ntse e tswela pele o na le monna mono jono ke ena ntse nga a botswa dipotso a hlongwa dipotso a botswa sena a botswa sane re tla butla hai ai komisiona hona le motho mong ra kgwebe mong a senga tshweru ka mane ka Natala e o libitso la hai dile nla tlola mona komisinya madlanga ai ai ai komisiona ntate madlanga go hai e matsoho go jwetsa ntwe kgolo e matsoho e ya potlaka Akeng tate motawunga 350k fumana ho tloa 2022 fihlela lena. Nna ke ka mona ka Potchefstroom. ke nna Tshepo. Tshepo ke a lebo monna bothata bona ba o bona re se re botsamaisitse re ketleketse tjena. Dumela ntate Motaunga, ha ke ke shebelwe hle nomoro ya ka kena he bothata ha ke na makholoskopo. Go tla jwang monna o tlhoke makholoskopo? Go tla jwang o tlhoke makholoskopo? Me mo batlang gore re te re shebe teng ke o kae? Nna ntate o ile ba le TB e ya di mining. Mme? Lokile, re tla ke re leke o bona fela, le nna ke tla leka o bona fela gore na ebe ntate a ka kgona go fumana gore na go etsala mmowa. Metsotso le shomele metso e meraro, hantle ka morago gore ya pele mo mametse lesedi FM.

0: e tlo bapine ke tlo bapalla yona ka mora ba ke bue fela le meshila mabale ke batla u dule le now ska wa suta ke ka hoa ke renga go utlwanya ne fela monate go tshwereng remake the world to pina monate binwanki Jimmy Cleefa are remake the world tabang harifumane majoro re bue le yena yo Mosebetsi ka jone thori di ngata mo mamedi re kena ka mona re tswa ka mona re kena ka mona re tswa ka mona a ko moleke hape mushaniso a ko moleke hape mono rutlo rena re ya khona ho mofumana ira o santsane o moleka o motsoma re tere fete hanyane fela ka mona hanyane fela re nketa batsa bomme
1: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng a

0: Mabet, o ke na mo kireng ke a tswa teng. Nna ntho o tlileng ka yone e potlakile.
1: Ka bo madimabe e potlakileng. Nka se kgone go ema go feta bona tle Mistress Nevis ka go kopa.
0: Wa tseba keng? Ke kopa o diotle ditlhong fela. Go na le mo ke potlaketseng teng.
1: Gantlentle ga ke atla ka ntho tse ngata. Ke mpa ke itlhokela feedback fela go tswa go
0: wena. Ke yona le feedback.
1: No. Ga e ka o lebetse je mebisi go tlakile gore ga wa etsa letho ka selelo sa ka nna
0: sheba osi mo ga ke etse mosebetsi o le mong kapa wa motho a le mong ke etsa mosebetsi wa matitšhere kao fela
1: so
0: jale selelo sa go ke sefeng
1: mebisi e sale ke tla ke tlolola go wena ko o tsebisa gore basebetsi mmogo le nna bankweko e tla matsatsinyana ke o boleletse gore ntho e e etsa gore ke seke ka natefelwa ke mosebetsi wa ka e ka re jale nna ke na le lepera ebile ke tlo ba tshwaetsa ga o tla o lebile batho ba gasakana ba shebela kwana le kwana ba swenya o e utlwa gore na e jwa manto
0: o ke a gopola jwale
1: wa gopola
0: ee ke a gopola ba tseba ke taba ena ke ile ka itshotlha-tshotlha le principal
1: jwale di etsang ka yona taba ee
0: o ngwana mme ga di monate karabo ya teng gobaneng he nna le tsholwane re le ra dumelana ka gore ntho ena

0: ha e batle hore re idulele fatshe gore e etse taba ho tentela gore batho ba ha ona letho le ba o tsikisang lona mabatho
1: baby sina u ibametse ntsore
0: eh
1: u ibametse hantle
0: mamela a kere ha batlo la melao ya sekolo e bile ha ba o sititswe tsa mosebetsi wa hao ha ke nna ntho e re ka tletle bang ka yona
1: he
0: eh
1: ho hlakile ho wena le tsholwane ha le utlwisise hore na ntho e nkama jwang ha le tsebe bohloko ba hore ha o tla o lebile batho mono batho ba o qhelela ka thoko ba hantle o utlwa hore na ke tlile ka engwe he ha o qeta batho ba o phelang le bona nako ena yohle ha ba etsa ntho ho wena o tlo ikutlwa jwa mebisi
0: mohlomongwe nepile mabatho
1: e se mohlomong e tlile ke nepile
0: tele he re bolelle hore na wena mistress mabatho o ka thabela ha re ka etsa e
1: o monate ho wena ne ebe nna gape a tlamehang go tla ka le ya ehle mebisi
0: ke mangyana le bothata a ke re ke wena a na le bothata jale ga re o fa tharolo ya rona ga o kgotsofale ke yona re bolelle rona o batla tharolo efe
1: okay ke batla o mphetise mona le tla etsa eng go sane ga nka ga ke a tshwara gantle mona mosebetsing he le tlareng ga nkare go bo okamedi baka ebile le ya e tseba ntho e nana ebile ke lona le ntse le kgothaletsa o tlo ikutlwa jwang ganka ka e beya jwalo tabai
0: hei o leshano mosadi tuwe he wa rata le o e tseletsa ga ona mo rekileng ra re matitšhere a tswe go wena
1: le etsa enka
0: ba tswile gobane ba tshaba go bona ba le gaufinyana le wena
1: mmaa
0: ka o fela re le tsena mona sekolong re a tshaba re tshaba go swa
1: ke bolaa batho nna
0: mma batho ke wena fela ya sebete mo jale he tswela pele o re bontshe sebete seo sa gago
1: o ke a bona jalo ga e ba o tsho jalo kapa ga e betaba e e jalo ke kopa o nketsetse molemo o le mong fela mebisi
0: molemo wa eng molemo wa eng
1: mamela mona ke kopa o ngolle lengolo o mpolelele gore ga le tlo kgona go nthusa jale he nna ga ke re le nna ke ile ka kopa thuso ka lengolo go tswa go lone
0: mamedi
1: mamela ena taga ke gore fela gore e tle e kgone go ntshebeletsa ke kopa fela o nketsetse ntho o fela ongwe le fela gore o ngolle lengolo e be yona molemo e ke naganang gore o tla ntshebeletsa
0: wa tsheba ke o morusu ma batho ga o tswe ditabeng ke gatetse ke wena ntho e nngwe le e nngwe o rata o ntse o kena le mo o sa tshwanelangwe kena teng o ntse o phokola ditaba ke morusu wa tsheba
1: letshabanmare
0: ke nnete go na le wena
1: o lokile

0: palia we monatana to ratanga elenga monyaka mkele bo hle ngwanana umbe hantle mane metsotsonga e meraro pele ho hora ya bobedi me ompe mono ke na go ka bona kerenga re kana ra feta mabenkeleng re tsebo hlopa ntho tsa rona hantle ka mora ho ra ya bobedi ya ere ke tshware mabenkele
1: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespresso e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di minerale ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale nya ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespresso always giving more
3: pele ya pele basadi
4: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho anane.

0: ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: E ke utaba hona jwale metsotso ke na ke metsotso le shome hantle fela ka mora ho ram ya bobedi metsotso ka le shome le metsotso mehlano kgaitsedi ya ka e tla ba teng kwano ke tlo buisana le yena re shebile mesebetsi kwano mona re shebile mesebetsi thabang a kwetse ntho tsa ho ka kwano ka mona he ngwana mme hanyane fela re gone ho lukisa mona re metsotso ngere shome le motsolo monga ka mora ho ra ya bobedi mo mamedi ha bona dipampiri se di fofa o di mutsena e tlile ya itaela ya ba ha itaela jwalo hona le motšhine mong wa rona kwano e re o sebedisa hona le ausi re tlo bua le yena metsotso ngere shome le motso mehlano ka mora ho ra ya bobedi ke memetsa a fitla fela re tla bua ditaba ntlha nngwe maobane re le ra bua taba bohlokwa mpe thabanye ke fumane melaetsa e mengata ha ne re bua ka taba ya mesebetsi ke fumane melaetsa e mengata hona kore batho ba re banna ha re mpe re lekeng ha re lekeng rona batho ba batsho re iketsetseng mesebetsi mme mong yena o ngotse a re ntate mtaung ke rata o leboa ha le ne le bua ka ntate ano wa koloi ya mosebetsing ke a leboa ke leboa haholo hlokomedisa mechaofa ya rona le balekane ba rona a re watswa gore nna ke tseba ntho e ileng ya hlaela e mong ha ka ya kopanong athe moo kopanong ba ne ba le go bolelelwa gore jwale koloi tlo kenywa di-dash cameras o na tlo a etse gore a nke venena a laitšhe dintho tse wa di laitšhang ba ile ba mmona ba mo tsamaisa a sa ile lori e ba koloi ke ena e se na le camera go tlwaela mosebetsi le go nagana gore o ka etsa eng kapa eng mosebetsing bua le nna ntate mtaung le sebeditse maobane le ntse mosebetsi o mogolo wa golo le rona basadi mo re leng teng ra ipatla gorena re ka thusana jwang gore re kgone go thea mesebetsi tla e leshomane metso meraro ona jwale metsotso o ka mora gora ya bobedia e re ke ke nke mo mamedi bona mo mamedi o moyeng gona jwale ke lesedi hi
2: ntate mtaung
1: dumela ntate
2: ke a phela morenaka
1: o letsa o le kae
2: e ke le ka ke le re paka ba pele skuba khusko pa ya ka kere ke fane ka dinomoro tsena hantle tsena
1: o motho wa makuluskopo ke di fi nomoro tsa o tsa makuluskopo
2: ke C2 111
1: e ke 111
2: 24
1: 24
2: 00
1: hey
2: 2301
1: itelele haholo
2: eng khame ngo tsonga tenta timto
1: ba ngo tsijwalo
2: e wana ka pele pele ka mo ngo tsuka tsile latela ngo tsi c2 0 3124
1: ngo tsi c2
2: 0
1: e
2: 3124
1: itwela hona ding mo he ke lebo a gore ke she
2: thank you dad
1: ke re o le tsalo ka mtswalle wa ka
2: ke lo ri paka mona Bloemfontein
1: lo ri paka Bloemfontein
2: e pela casino
1: ntate ke
2: Richard Tsefa
1: ke le bona ntate Richard ke e romela hona jwale ke romela ho ngwana mme kwano o dilo mo metse selmoya metsotsong e mehlano tlo hona jwale ke kgola re tlabere o arabile sentse ke latlela ho ntate Shale o tla ngwana mme
2: ke le bona moholo wa
1: ke le bona moholo wa ka au banna ere ke romela akisa singana ko ndate shale ako ishebe muno ako shebe nomoro tseno khona ona le nthoni ndate abatlang ho ifumana mona re metsotso ngere shimane metso mehlano ho di mahloho ka mora ho ra ya abobedi re ke fitise molaitso mo dumela ndate motau nga ke nna bo jale fa ke dula ka fix beka hona le motho e o kileng ka mo fa 12000 a nthetsa re o rekisa dikoloi jwale ke na le mathata motho no ha sana taba le nna ha monna o kana motho 12000 a o jetsa fela re rekisa koloi au ngwaneso ku utlwela bohloko haholo askis ngwaneso ku utlwela bohloko ile ka yona re bile ke tseba le mo a sebetsang teng motho ona o sebetsa Pretoria bona wena o kae o ka mona ka a Fixback tau ke ka val a ile ke le nthuse UIF yaka ke nna bokhazi McDonald wa Motaunga bothata ba ka ke UIF e re tle re shebe ngwaneso ke tla e fetisetsa ho ntate bolofo ke mo kopa hore a ka ntshebele yona re tsebe ho araba UIF ntate bolofo ko romeletse UIF mono monneno wa roka mona ka kgutlo tharo ya lekwa bitso like McDonald. McDonald etsa maile monna ke rometse ho ntate bolofo ke tla mo kopa hore arabe tla ke ke tswibitse ke file ntate bolofo me ke tla mo kopa hore arabe bolofo ako shebe mono hle monna o re arabe re ke bua le yena ke mmolelle aka o popole mono ere ke nke mo mamidi mong ke nka mo mamidi mong hona jwale ke tshwere ka mona le ka mona ako shebe mo bolofo le ka ntate bolofo ke a phila hle ngwana mme mana ako shebe le McDonald hle monna o la ka UIF ako ishebe mono ntate bolofo ke tla gutlela ho wena hape mpolelo re taba di emijwa ke a le bona ntate bolofo ke tla gutlela hape ntate bolofo a mpolelo re wena McDonald taba tsa dijwang ID ha sa le batswa di ba ka ba sokola ba ya home affairs ka mona ka sosolo Ronald Jula Dennisville re feng khotso nkete ako ba shebe ha bana ID na le matswalo a kwano la ping Africa borwa ka pa ba fumana hore haletswe ka Africa borwa e bana beso ke a fitisa he ke nkile ke la tletse ho ntate mokete ako re fela ko letsetse kutlo rena bothata bo kae ka o letsetsa ona jwa le mala walla ka o letsetsa mwala walla mo hono jwale ke khola o tlang karaba ke bona ire mwala walla ke khona o bua le wena ke a feta he ngwane so bane ka bo madima be a o song karabe ira ke feta kere

0: le Sedi FM ke molelwa ere ke fetehe ka mona mothemotse ke le ka botsepisa a ke bona ngwanana mona ke ne ke na le
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Soi ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka ku baked beans 400 grams in ne ka 60 randa. Best cook instant noodles multi-pack 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa ho fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
0: Ka metsotso mashomo mabedi le motsono monga ka mora ho ra ya bobedi. Ke na le ngwanana kwa no mona. Ke ile ka ba le yena ho gospel explosion mane Lesotho. Ana ke manga na ke ndate manga na tswere gospel ke yino
3: ke kumohala
0: ke le re ku
3: gospel explosion ya LNIG
0: eke
3: ke kumohala ka session
0: le sotho ya o lo hotla o le monate ho tletse o lo hotla o le monate ke na ke na le yena o tsiona he mo mamedi eno ke tsang go buisana le yena hona tswa le tsebeletso ke ne kholo ya le sedi FM tsidi o petsantle a usi
3: ke petsantle ndate mtau ha ke tsebe wena
0: ke a phela mona taba kholo ke taba ina ya mesebetsi hona jwale wena jolo ka motho wa art mona kuri ha ke tsebore na bana ba rona ba utlisa re bonono boka ba fa mosebetsi
3: ha ke ntle ke tlotla ke re wena tete hangata re le batswadi ka gela ga tseba mosebetsi e le ntwethata ba manese
0: yes
3: matitere masole mapolisa ha re se ka hlokomela hore le fatse le tshintshile
0: eh
3: bonono ke bona boka re phedisang bonono fela ka paka ga film industry mo tla nka modisa na sa tsebo go bala le ngola o mokenye le professor ana le PhD ebe batho ba ba sebetsa ba re tshwetsa ditori tsa bona ke tswetsa mohlala bona tsena ha ke bua ka lesotho ka botsi bua ka basotho ke bua ka free starter
0: eh
3: ha ntla re ba hoetsana hoe ntse re hoetsetsana ya go go bane ha rena ditori tsa rona ka po di ntho tsa rona tse o re jwetse le fatse ka lona le fatse le tse ba se o bona ba sena hana
0: a ngwanana man
3: o na ha le so ka re ke fana ka letho
0: eh
3: jwale ka hangata ke re go batho ha o so ka o tseba gore na o tlameha go etsang o le ngwanana wa mosotho ha o le ka ga industry na o tlameha go tseba se o le sona o tlameha go jwetsa setšhaba ka ditori tse re di etsang tsa difilimi
0: Filipina
3: le modisana ena le transport ena le makeup ena le fashion designers
0: ena
3: le ba di sheshe ena le ba maqapha ena le bonggono
0: ena
3: le bontate mongolo ka ga yona
0: all the ke mang a o letsetsa mana motho ona o tla o le moyi monana hela skaletsa mo ngwane so etswa etswa eke tswala pele ngwana mme ntshware o microphone butle pele ntshware e ya microphone wa uko e kene kentse phoso e kholo e pepi
4: e jalo go latetse ba go
0: re kala kala ngwana a go ba eta go kopa tswarelo go kopa tswarelo microphone
4: go re ka e bile ne ke sa dumela le ba mamedi ba batle dumelang ba le Sedi FM le bitso la ka ke Matshidiso Mohale a lecturer at Limpopo University of Creative Technology a founder of Mohale Media Productions and Top Acting Agency an international actress outlaws Nikiwe Mubango and an international actress yeah hona tsena na ke lenkankena and a producer as well.
0: Okay.
4: I'm a businesswoman but that's ile na go bua ka ate le mesebetsi gore na re bona gore na bana ba setšhaba se setshona ba fumana mesebetsi
0: jwa. Bonono
4: ba gona bo ka rekisa ibile ba fa ho tloa ka mosotho e monyane ka dilemo ho fihlela ka tsofetseng e re mmitsang leqheko ha itsotelle bohutei ibile e kenyeletsa batho bohle ba teng o ka kena ka ga filimi ya ba re lo fihla re interview ya batho ona ka mona o so le actor ntle le go se o se bohut kap o so le actor le ngwana monyane a ketang ho hlaha o teng ka ga story le ngono a santsa a ikhataletse o teng ka ga story rena le makeup mo getsa maqeba ha batho ba tswile dikotsi
0: okay
4: ke mo sebetse rena le makeup o getsa ngwe be batle empa ke sa ime makeup tsa silenana ke le maphofu fela fela ke rata bona bona ba ne ke original rena le batho ba ge thata ba etsang ona o bolepo rena le Pulani's cooking rena le batho ba ihleng e leng di actor rena le batho ba rokang rena le batho gina le batho ba phayang wa juwa gina le batho ba transport batho ba no ka ofela ke ha hle ke motho mo lemo lemong ka ga le fatse mona ka ga filimo na le seabo mme hona tsena hang ka o hlokomedisa ko re ka ga outlaw se tsela ene re le bangata ka teng ha ontso thume sebetse ha yo ke ga ka pisana ka ga filimi motho e leng cinematographer mo ho lotla fumana ona le batho ba 4 ba mo supportileng o fumana go di camera tsa o tse 4 di tsho ke batho ba 25 go ba nona le batho ba 4 ba mo supportileng ka camera ya high e leng.
0: Jole
4: ha ontso thu batho ba sebetse mesebetsi ha iyo. Fela bo nuno bo le teng. Ke la ka batla gore ke re ho wena ke tla phetha hape o bane ka gola nne ke semoyeng.
0: Okay.
4: Ke itse setšhaba se se tso sa gantso ke ba gwetsana gwe ha ba se goletsana. Ho bane ditaba tsa rona re le basotho ha re so difane. Batho ba tse ba di nthotse o ba nahanang gore ba di tseba.
0: Ha re so ka fana ka taba tsa rona.
4: Ha re so ntsebo, ha re so tsebo go tsaneng. Because ha re so ka re sheba gore ho thu moshosho wentseng, ha hona filima moshosho e tswa moshosho e tswa ba sotho. Fela moshosho ke motho a moloka ga lefatshe. Jwale hona tse o tlontwetsa gore ha re na mesebetsi fela hona ntse ke ga dietsang. Ha re so buika mme mantsopa. Ha re so buika o tla thuna Bloemfontein ha o tla thuke pere e tso sengangata. Na ho bolelwang. Ha re so ka re bua ka letho bomme mantsebo ba ileng ba busa 19 years. Ha re so ka re bua ka lesotho ka bolona ka poka ka Free State ka boyona. Re dula ntse re supporta nako yohle.
0: Ke re be jwalo gore le bo Van Berre Gemani mo ba sadi ba ileng ba ya ba lwanela taba ya di pasa ka bo 1956.
4: Yona yo ke yona ne kaetsa le documentary fela next we bone. Nak so bone mo re actang ntho tsana ka ofela tsentso re bua ka tsona ha o sobe ke mo gona ke reng re ntse re go tsetsana
0: bo mme ma mutabula pasa ba ile mba tabula di pasa pela makgwa
4: makgwa
0: ho hole hobe
4: eh ha re so ka re
0: ba ile mba bolella banna hore a tlong a parang ho lekane ton no tswa paramisi
4: rona ba ke gone ho
0: ya rona jwa rona ton na paramisi le re fe marikhwe
4: yona yeo ha re so ka re document ha re so ka re tsa letho tjole ke mogona ke reng hantle ha ile film industry ha re so we have untapped ka sekgwa we have an ha re it's untapped ha o so ka ba le nthwe re reng re yentse e re reng etswa rona re le batho ba batsho mme di dogisa rona dingata nna ke bone ke gata mazulu ishakalem go laba le shaka pele gona tsena gona le ishakalem
0: a bona tsa bona ha baba pale
4: ba baba pale
0: no baba pale ka ntse tsa bona
4: ha support ana ntete tuso
0: ibile ba tsi hetsana ba ke sebeditse le bona ke sebeditse le bona television ka dilemo le dilemo le dilengwana ke sebetsa le bona ba tsi hetsana ine re ha ke tloa mona re tsa maka ezotoma ka ezodumo ri lo hatisa ne re fumana go tletse re sa tsebo rena re tsa maka ba le temo ba tlile ba totse hetsa se o ile ntsa bona
4: ka bomo ba tsietsa bile ba sa tsebile bitso ha fela ho itso o tswa Natal ba Longfane tswa ba nka fono mo voutela ke mogono tla fumana ba ntse ba dula ba le ka pele go bane ba tsietsana
0: jwale rona ore ka bonono bona ba rona na re botswa ka ba re batlo sebedisa kelello ka pa re tla mena go sebetsa ka thata wena tshidi re rute bana ba rona hore bonono bona boka ba fa mosebetsi bonono bona boka ba phidisa
4: hantle ntate thuso ke nana ke ka nqinela ka nqina ha ba itapele ba gona ba ka utlwisisa hore bonono ke bona bo beileng America mo eteng mo
0: oh yeah
4: bonono ke bona bo entseng hore ebe America ena le chelete ha ba ka ba utlwisisa gore ke letsete le tla bafa ka morao ba tla bona go re tla isa tshelete.
0: America America kore wentse mohlala o motle wentse mohlala o matla ka America ba man le mang ba tla wa para jolo ka ma America
4: thank you
0: e go ka o bina jolo ka bona o ba ke bonono
4: thank you that
0: o ba tla tsama jolo ka bona le a tsama ya o ba e ba tsama ka tsile ba tsama ka bona e
4: o tse ba kopitsa ba kopitsa kae ka le bakalang bonono re bona nthongwe lengwe televisione hona jana nka botsa bana bana ba banyenyane na di minister ga tsa eng America ke bomang ha ba batsebe tloka di film stars ba batsa ba ka ofela hore tsena na emole motho wa Tyler Perry tloka di bini ha ona mothatsa se Beyonce Rihanna
0: I want to touch Whitney Houston.
4: Whitney was
0: how I want to touch some to be.
4: Sell how ka babotsa
0: ka bona. How to touch Maria Carey. How to touch to be mama.
4: Kibununu. How to Tyler Perry. Hey, the best in the film. Yo. How bua ka eno, ho bua ka mna a tsebang ho fana ka ditori tsa basadi ba batho. Kana go yo. Ibile rona kana kong rena lo ri leita ka ditori tsa ha irentse re le bona ntse re le mona empa ke tsa America mme America e etsa chelete ka tsona go re be bona e mona mo eteng ba etapelo ba tla me go utlwisisa gore ba ntse ba nena ntwe ka ba fan chelete e bileng e tla tlosa tlhoko ya mosebetsi go be re tla be re sebetsa go bana ha be ke nka o tloa ka modisana go fitlela ka ntate mogolo o thwa ha sana thuso o ituletse mo ebe re fitla re mo apesa diphahlo mo re fana ka story ebe kana kono ntate no go jwetsa tsa mehleng ya hae ke bomong
0: re fana ka pali ena ka
4: ho fana ka pali ha
0: mo nna ho ya disa
4: e le rona e sengena ntse re fuwa go thuma mang o la e le rona jolo ona tsena ke batloeletse ba re ya ba mosheshe ya ba ba sotho ya ba ha setse le ntsa rona hona le batho bana le tsena tsohle nalane na bana le yona empa re tse tlhoka yona
0: Ke
4: re tswa ke ba ruti ba ileng ba fihla ba tsamaya ba se ba isothile ge se re ya moetso ba njwele ka tsela yo ke bona ba fanang ka yona mme bonono ke yona fela e ka isang gore re tlhoka lwa mosebetsi be siyo
0: o mametsele sedi FM metsotso mashoma mabedi le metsoro bedi o le ba hore nya pele maobane ha motemote ne re bua taba e bohloko a holo ya bana ba sa sebetseng ba le montsane tse le shoma le metso mehlano ya le montse mashoma mararo le metso mehlano ra fumana hore ke percent tse udimo a holo ha ba sebetse a thebo mme bona ke 57%
4: what's about the thuso
0: bonono ke bona
4: o ntso o bua ka Eji eteng ka gara film e bileng rena le mo o ntso bua ka dilemo tse rona ona tsena ka gara bonono e lentse o re di hlokang ene rona re ba ga re batle lo tse ba o rena o ruteile ka pa wa rute
0: bonono
4: ke nthongwe lengwe bonono ke chelete bonono ke ho matlafatsa wena lo tse ba rona o tswa kae o ya kae bonono ke bone bo ka ntshang tebetibe na e re leng ho yona
0: Lore ba chaba ke ba kore ba bele seo ba se etsang ka motso wa bona kore ba fumane e pali ya motso oo
4: ba chahanga ta ibile hona jwale ke bona ba ratang bonono ba chaba rata o tsebahala ba chaba rata ho etsa ntho tseno
0: empa ka eng ba batla o tsebahala ka eng
4: ho bane jwale ba tlameha o tsebahala jwale ntho ke tlameha ho etsa ka
0: ba
4: phidisang ba tsebahala ka ntho ba etsang ho sena se simetsa letho e le ntwe ba e ratang jole hanga tota fumana ha re kala gore ah ke bonono ah ke ntwa ka bapalang ka yona fela
0: ya fita
4: ha jwalo ke ntwe ka baphidisang ya be ya bohobeta fuleng
0: o so buile kana tala nka Lady Smith Black Mambaso bona le ka jeno ba phila mose ha o ba letsetsa ona jwale ba tla o jetsa re ba kae kae America Ha ba letsetsa ba o kae kae bo China. Ha ba letsetsa ba o kae kae kae.
4: Ba dula ba letseleng, ba dula ba ituletse mono ka lebaka la
0: bonono.
4: Sha bana ona tsena industry ya rona ya Afrika Borwa na e jwang. O tlo hlokomela hore le ha re ntse re lla se mothamo ke kopa o bapise dinaga tsena tsa Afrika. Afrika Borwa ke America ya Afrika. O tla fumana go ba hatetse pele ho fetana ha tsena tseding. Ke kopa o tlo shebe ho hola ho dina ha tsena tseding tsa Afrika mona.
0: Eh.
4: Nigeria ne bile re tsheya re re a cheke ha ba bua mona ba tle gola ba feta ba lawyer se bile ba tlotse sethotsela se se fola koloi ba go kae hona run ke bono
0: ka di filimi tso tsa bona
4: ke bono tso tsa bona tsene ba di beya mo magangang fela hona se ba hudile gona go kae
0: qetile mona mme
4: dada thuso chalete ite mosebetsi o teng
0: bonono
4: bonono ko re fela go tsitelwe ha ka ta ya gutla ha o tshwanele nontso thwe ho fuwa chalete e ba thuso a a yena ke letsete ha o qeta hore re qeta wetsa filimi mono re isa mane mo iswa ngona teng e etsa chalete empa ba so ka ba o jwetsa hore na ke di milione tse kae se ba di fuang e be ke di bilione tse kae se ba di fumana tlokomela go kana kong rena le nthonyane re ntshang gore re shebelle ha o nana di etsa bokae lefatsheng Tyler Perry ba number 1 polygamy city ena bile number 1 re ka sitiswa ke
0: hey e ikene polygamy sene e ikene ma
4: so la ke re sitiswa keng gona go ba tsa gona e bile eh tsa gona e bile dina le mohlodi dina le thuto e bile dina tsa gona ha di soka di etswa letho tsa gona di toga di so fele go re be re qetelle ge se re sa tsebena ga re so dietse ga di so bulwi di ntse di go tsetsana
0: di ntse di ruetsetsana ke mo re fellang teng ka jeno wena tsidi na go ngetlang re tabela re kopana ha
4: ke le buile hampe ke le buile ha golo ntate thuso ke ya leboa ba mamedi ba batle ke kopa o itahlele ka setotswana ka gara bonono o tlo bona ha bo jesa
0: ke o taba buye kaya

0: Ke metsotso ke le shume hona jwale pele ho ra ya bo raro me mani ho re nya bo raro o tla balwa a ditaba o temoshane sumona shana thewang ka mona ka botshabelo ke ena tlang ho balla ditaba ira o le tsena he re nke mabenkele
1: tsatsi le leng Afrika Borwa ena ka bophara diketekete tsa batho di itella ho etsa phapang di tlisa tshepo le ho thusa ho aha metse e atlehileng ka letsholo la bona la Act for Change ba Shoprite ba dutse ba emele ma Afrika Borwa ana a tsotehang dilemong tse fetang tse 20 ho fihlela ha jwale ba Shoprite ba tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang 3,000 naha ena ka bophara mme he projeke ya hao e ka ba yona e latelang thonya projeke ya motse wa heno ho *120*189#. Uthusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Act for Change. Engwe ya tsela tseo Shoprite e iponahatsang bakeng sa Afrika Borwa. Tsatsi le leng. USSD ke 20 cent metsotswaneng e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french, garlic, chili kapa chicken poloni ka R29.99 o boloka 12 rand. Kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka R169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards. Ditheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August ha tepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
0: E ka jeno ke lona tsatsi le leholo la loto. O na le monyetla wa ho hapa jackpot ena ya loto. Ee, o na le monyetla o moholo wa hore o ka hapa jackpot ena ya loto e lekanyetswang ho 82 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang wa ba mohlodi. A ko shebelle ketsalo ena o shebelle a dihulwa dinomoro ka kotloloa ka jeno ka ora ya borobonga mantsibuya. Ho SABC o ka ba emong wa borra dimilione kwano mona Afrika Borwa. Ee wena, loto ya naha, papadi di ngata mo, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tlameha ho ba lemo tse leshome le metso robedi kapa ho feta moo. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ke Sizekaya, mme e tsamaisa ka molao. Samohe, jwale ke kopana le ngwane sumona, ke kopana le Majoro wa ka Hassan. Majoro, dumela hle ngwana mme.
4: Kgotso ntate Mtaung, ke dumedise le bamamedi ba Lesedi FM.
0: Ke a leboha Majoro. Majoro, ha re utlwe ke dife dintlha tse tharo tsa bohlokwa tse tsenga le beha ditekanyetso tsa lona wa re ena ke ya pele, ke ya bohlokwa, ya bobedi, ya boraro.
4: Ke lebohele monyetla o mfileng ona. Tse bohlokwa tse e leng hore re la ka di ama opatso. O tla hopola hore re masepala e leng hore o ntse o na le mathata, mme re ikemiseditse ho sebetsa le baahi ho netefatsa hore ditshebeletso di kgutlela bathong. Ho fokotsa matlakala, ho fokotsa ditsela le ho kgantsha ha mabone ke ntho tse leng hore re shebane le tsona haholoholo. Ke tsona dintho tse leng hore ke di ka sehlohong ha ke bua le wena ntate Mokao.
0: Le shebile mabone, le shebile ho ntshwa matlakala, ho lokiswa ha mebila. E re ke tle ke etse tjena wena Majoro, potso e nngwe hape e ke e ntse ke re ke tla e botsa. Na ha o re le batla ho shebana le gore ho hlweke le ntshe matlakala, le lo reka dilori tse ding kapa le lo kopa thuso kae kae ka tshelete le fumaneng hore ba le thuse go hlwekisa mo khutlo tharo va le mo
4: ilo re ntse dikena ka bongwe ntate motau o tla hopola go na le mo ile go ya dikgwere go ene sa gone go e fete ka go motseng ke matlakala fela ke ya one ke faletsa ona jwa letjena tristi abe di khoding lori se di khona o kena ka go metse pela ho so lekane ke batla ho etsa bonnete ba hore beke le beke di lori tsa matlakala di kene ka go metse mme ke batla ho sebetsa le bona bana ba private be ile hore ba tseba hore ba ka nka matlakala ba fetule matlakase tsena le dipuisano le bona pela ntse re sebetsa le mmuso wa bohareng ke batla ho hlwekisa di dumping site tsa rona ka ofela mme se re buile le misima mabolo re re tla tsala mogalo wa rona maele go re tla hlwekisa dumping site ore go tlhoke ka gamakeišene ya rona ntate motaong
0: hassan wa tsa gore nako ngwe o batla monna le o nke le qeto mane jwalo kga leqala le hlwekisa makeišene ke a leboeletsa mosebetsi motle tanki tanki gore bana ba kgona go hema moya o hantle ba etse wa tseba nako ngwe le seke la tshaba go nka qeto la o kanana gore qeto ena banna e tla fatlha batho ba bangwe e tla etsa jwang le o lokisa ka mona ka botoropong batho ba ke ba ikgantshe ka toropo ya bona go kwalwe diphotholo mo o na le metsi mme ga le fumana batho ba senyang thepa ya lona ga le fumana batho ba senyang thepa ya lona le seke la tswafa banna gore le ba tshwarise le ba kenye sepolesa
4: ke nnete ntate motaong seka ga ke tsholo gore re tlo sebetsa le baagi le bona boragwebo seka ga o kile wa eletsa gore re ketefatse gore le ditoropo tsa rona di tlhwekile batho ba rona ba kile ba lla ba gore mabitla a tlhweka mme o na le batho ba ntse re sebedisa mabitla a rona a tlhweke le ka ditoropong ka mono re a kena ganyane-ganyane le wena ga o katla wa re etela ka bona ntate motaong o tla bona gore phapang e teng fela ga re re ya le gongwana godimo ke nnete re kolota batho ba rona ditshebeletso tse fetang tsena tse ntse re bua ka tsona ona jwale fela o na le mo reyang ntate motaong
0: ntate keleboa sebetsang ka thata sebeletsang setšhaba ka thata tanki majoro
4: ka leboa ntate motaong
0: ke feta ho majoro hem me ha ke feta ho majoro ke re jwale ke meraro metsotso pele ra ya boraro ha re leboe mo mamidie motle ka mora mona o tla kopana le lenane lo re a thella mora tshabalala o tla ba le teng dipapading o maobane TS Galaxy ya tloela papadi e hapile ke ba le ba dula morao ke ba le ba dula morao eng ha ba ya hata mohatleng ya enka Sundown se a e beya ka mona a e beya ka mane a e tlosa ka mane ya e beya mpeng ya e tlosa mpeng ya e beya tlhakong le letshadi ya e tlosa isa tlhakong le tona ya tlakothisa a e tlosa Sundown se a e beya mona go tlwa mono ya latlhadila mono ya latlhadila mono Sundown se ka go bolelela ya latlhadila mono Sundown ya ba ga ba sa bona ba TS Galaxy ya itsa e latlhadila mono jwale di latlha e dire jwale di tlala lebala lena ya ba ga ba sa bona ya ba e sa bona TS Galaxy ya bona fela ho ntse o latlhwa dilamune fela thee a se lamune nthweni bashimane ba phasana a thee a se lamune nthweni bashimane ba neeletsana a thee a se lamune nthweni bashimane ba re mphekofe a thee a se lamune nthweni bashimane ba re itshware etloele nna ke nke ke iqetele watcha ntlatse tharo tse pedi tsama Sundowns tsama e le hore ba nna we TS Galaxy metsotsong ya go qetela mamedi ya go qetela go qetela go ya mane go bo 90 minutes man ya di water Sundowns itsa ba re tswetswe go fedile ka ile 3-2 ya ba ba phuthela moni tsa bona ba itsamaela ba phuthela moni tsa bona ba itsamaela motho mongwe a ba hla a ka placard a re why a re why ha re why jwalo o haitsa selo ra le dumme o haitsa jwalo le dumme tsamaile re tla utlwa di papadi tse nngwe di ya bapala ka jeno tla ba papadi tse matla ke le bo o tla ba le teng tshabalala o tla ba le teng mokoni o tla ba le teng ngwanana top lama 7 o tla ba ntsa re 7 o tla ba le teng kagiso go fitlhela mane goreng ya botshelela e ba le bona he momamedi ka ntle ka mona maemelo godimo go kgotsitse fela godimo le ipopile le letle le ipopile wa tseba le kentse make up ke a le bona ke lena godimo le ka ara makeup le itholetse fela empa o tla tswa go lona gore na le ya lla re se ke ra tlhola re bona makeup eno kapa le etsang sala hantle thuso motaung le thabang morobane ba retshweu kgotso re a leboa tle lona ba marangrang ne re shebile o marangrang mona he ba ditshwere bompho ba ditshwere ba shebane ba semapelene le shebile gore na re hasa jwang ke leboa gagolo losane go tla ba o letseng losane o fitlhela ka sonta nako ke gora ya boraro o mametse le CD FM go teng le gatsho la Afrika Borwa ditaba tsa ora boraro le CD FM o tla di balelwa ke Musi wa tsebua.

0: labra re tibisa ke pira ite kola top number 7
1: ho ho jalo fela momedi me here to memo 0860003084 kapa ho 0797585066 ke WhatsApp ka jeno re bua ka mataba e bohlokwe hlokolo se haholo me ke nahana hore boholo ba batho ha se ka ofela bo fitile bo emong
0: motho re motho momedi o tswalo a fupere ho itse letsoho ke kutlwa ngata ba tshwalo ba re ha o le lesia ha o fitla fela le fatse matswana wa kwetsa mme ho thwe o kwetse dimpotse o di fuentse o tlang ka tsona tse o tshwantse fela hana go ntse tsa ma o di bulele re gone re rotse bo gabe mme bo go ba batho ba nka nako top number 7 ho fitlhela ditabatabelo ka pa ditoro tsa bona tse hantseng ba hola ba e ba le tsona re nna ke batla go ba go itseng ke batla go fitlhela dintho tsena le tsane neneng ketelong fumane motho a se ka bolele le bana motho fitla mona mwa sa ga nna ebile ke a e furalela ke a torona ke a e lebala ke a e tlogelela
1: go jalo fela ga ise da motho mme go tlisa ke ntho tse ngata e tlisa ke yona taba ya go ema nako e telele e nngwe e tlisa ke ntho ya gore o teng ntho ena e teng go wena e beuwe go wena fela e behetswe nako fela wena nakong eo o bo sa bone gore ntho ena nakong ena ke leng yona ke mo ke ntseng ke betlwa kapa ke behelwa boemo bona gore ga bo fitlha ka ba ha ke tsebe diphepetso tse mo ke be ke le ready be ke le malalaotswe bakelase eng kapa eng eleng gore ka nketsa la ke leng boemong empa wena o baneng o motho o na le nthwane ya gore ke ne ke ipeetse le motse tlhano nthwane ke se ke entse 15 years fela ha o re le gore go be le nko o tswa le mina le ha re shebile toro ena
0: ba bang ba batho motho o e ngala e se atametse ba bang ha ke ta ho e ngala fela e di ya atleha nthwana ba bangwe e ngadile ha ibile ha ya fitla le ho fitla top number 7 re ka etsa mehlala ntse re bua le wena motsea re mona re tlhopisa lena neo re batle re ba le leto le tshwanang a holoholo ka ditoro tsa rona tsa gaso ke a hopola motho ka dile gasong ka 2005 mme motho no le bohale haholo vale mona o seng ne ke chesa ke tuka ke tsa breakfast show mme boholo ba batho ba vale ba ne ba re mona re o batla lesedi ga ke raka ke tsamaile tsela ya Bloemfontein o fitlhela ke be ke gae ga e no e tsala ga o fitlha bo jotse straight ra ga rena segen makgetho ke be ke bona ke ile Bloemfontein makgetho o na le letsatsi le le mmokile ka gobala mane lebenkeleng la nama mo o kgoneng tlase kelo ke gobala mo mme o fitlhela mo motse ke re nna ke a give up ke a e tlwelela ka nnete ke shapa ese no e tsala nthwe ka mora moo fela selemo ke a ke fumana mohala o ileng wa fetola dintho tsotlhe ga ukwa ke ne se ke itlwetse motho e mong o itlwetse le mohala o ga watla
1: ga itse la ke yona e botlhokwa golo ntho ya go ema gobaneng jalo ka ga otsho o le gonyele chesang nakong eo e batla ntho ena o a chesa le wena o ikutlwa gore ha ke a cha ke a tuka ke malakabe mme nakong eo o chesang ka yona gona ga batho ba ntse ba tsho jalo gore man ke a opolana ne bile o thekwa bo Facebook mona go etswang gore elang this is the essay bamelang fela se ke a tsagala mme le motlhang e ne e tsagala ke ne le toro ke ne ke sa golo ke re yetsagala ene se ke le sharp ke re ach ha e fitla ya fitla sa fitla ya e fitla
0: ka go bile no so itukisetsa o ya
1: ah no ne ke management ke tsone lebe hona ba jona nang ha ontse be o ntse ba dikantogo mfela
0: o no lo ba programs manager
1: ne ke lo ba programs
0: CUT
1: jo
0: ke ne se ke wa na tlotsa ma
1: Nana sa ke bo training ya thata ke ne ke lo ba ne ke le mananeong ne ke lo ba motshwaga mananeo mong
0: o so furaletse toro so go ra se sa phetha
1: o tsebe kwana mahai hona di campus radio mona ka community radio hanga da hotu hao ya o ba management ding wa tlohella o ba moeng mme ke ile ka jo tsontho eno itse ha ba ntjetsa yona ke re ke ke di seletse selimo ka ga ya ke sa di seletse e re ke nke ona bane ho a tshwara ya ona le ntho
0: bona so give up e
1: se ke give up e ha be o so sheba lo re mabaka teng bophelong ha batla eng ka nako e ke ya ke ga ke eng ka e fela ho ba le ntho e tsa halang e tsa hore ke se ke ke mo ke
0: bo mo ka o iphumana o give up a torong nako ngo o give up o yona ha tse o so le haufi le katleho kana ko ngo ba bang ba batho ana jwale ula a give up a hona ho hore ibile aba e hloya le yona ntwe ya ba kala hore ha ya itsahala ka mgwaneng a irata ka teng
2: a ngwana mbena ka le shonolo ai ha ke ka wa moya e ya ke ka kwa wa moya fela he ntwe le nyatsa la kore kana ko ngwe ha ontsotla ke le ka tetela sekere re ke tlhwe moye mona ke ke thuse taba ya ho hlwaya bana ba bang ba ntse ba hola e be nna thusang ka ho ba hlwaya he ke ba fe monyetla e ya fela he hana ko ntse ya ho bo suetsa la monyetla ho hlaye ya ba ke mona ke iphumana se ke khutile hape se ke bile ke le moye
0: fela no ntse ona le letshepo ya hore e ka nna ya etsala kapa ono se ra jwalo ka se ke le boemong bo ba o hlwaya se ke tswile moyeng a se ke tla ba bophelo ba ka bona ho ya hwile
2: wa tseba ngwana mme tshepo yona e ne ntse e le teng enyane jwalo ka e le hore wa tseba mosebetsi ona wa rona o batla ha o thola o ntse o le moyeng o ntse o matha ke bona mo tshepo e batlang e hlele golo mme ha o ka tloganyane tshe ntse le teng tshepo nyane empa ha e sa tshwana le ha motho o ntse o le moyeng ka nako eo
0: re bua ka ho give up aterong ya hao o itloetse ebile ga o sa lelekisa obane ga ya e tsagala ka nako ne ipeetse yona e mo motho a re kile ka e tloela bafoetho empa ya e tsagala ka nako ka mora nakwana fela gore ke give up
1: fela ke ipotsa e tsala ka mora nakwana go e tsalangwa tseo are dipapadi
3: atsa dipapadi go riatella le Bongani Tshabalala
2: athi e nngwe ya ngwana mme ke ena ya bahlankana ka ofela ke a kgola ba etse ba ba ntseng ba gola ya gore ke batla go bapala bola nna nako e ntse ya wa bona ore aiaiaia nkeke ka loka mo o bona le batho ba bapala le bona ba bangwe ore aiaia go na le batho ba kotsi kore ntho ena ntse ke re ke a e rata ke a e tsiba ga ke le mong le ga ke bapala ke teka bolo mane ntse ke tsho ke raya ke kotsi mpa ga se ke ya grounding kele o bapala le ba bangwe ke a bona ore aiaiaia mona nkeke ka a yone kile ka give up go yona a kile ka ke a itloela babedi wa tshebeletso le sedi ke tsa pele tsa dipapadi o re a thella re qale ka tsa papadi ya rugby tlhopha sa naha ya New Zealand se gagathile sa Sharks ka dintlha tse 40 nka tlhagala 54 go noto papadi nye bapaleletsweng Puleng ka bona ka Kings Park Stadium Durban phirimaneng e fetileng the All Blacks ba ile gefutsong ba eteletse papadi ka dintlha tse 14 go noto ya bakarolong ya bobedi ya papadi ba hlaba di try tse robedi ka ofela tse keneng ka Fahey Finanganofo ya hlabileng tse pedi ha Caleb Clark a hlabile le nngwe e nngwe ile a hlajwa jwalo ke Jody Barrett Kyle Preston le Timochi Tabatabana Wai e ka sena jwalo le Tom Darry mme ke tsona dibapadi tseno tse ileng tsa beya sehlopha sena pele karolong ya bobedi ya papadi mokotlisi Dave Renihan o ile a sebedisa dibapadi tse a sotloelang go bapala ka tsona hakalo ga ka o leeleng sehlopha sa Sharks sona se ne se tlhasetswe ke ditemalo le ra bua maobane o retlhile dibapadinyana tse mmalwa di ne di lemetse mme ne di ne di keketsa kgona go bapala papadi eno tse kenyeletsang Emil van Heerden e ka sena le flankara Vincent Chituka Emily Hem ke lokara go tloa mona go ya pele hem hlopha sa All Blacks se etela ka kwano ka Tshwane bakeng sa o tlo thulana jwalo le sehlopha sa Bulls mo tsebelong ona o riang ho ona hopola hore hlopha seo sentse se le letong kwano Afrika Borwa mme tla ra se qeta go bapala dihlopha tsena tsa Afrika Borwa tse ndi bile kabelo ho URC se tla kena hele totong la dipapadi tse matla tse nne tseo se tlo di bapala kgatlhano le setlhopha sa Springboks mo re dumelang gore he mokwetlisi Dave o tla sebedisa dipapadi tsane tseo re di tsebang he tse e leng gore di etsa tlhopha sena e be se matla jwalo ka se tumele tlhopha se matla golo papading ya rugby lefatsheng go tsa papadi ya bolo go Betway Premiership setlhopha sa Polokwane City se nyolohetse maemong a pele lokong ka mora go bapala ka dintlha tse tharo tlhopha ka seng le se neng se ba etetse sa Stellenbosch ka mona ka Seshego Stadium Giovanni Philander o ile a bula dintho maobane he a bula diheke le o tlhaba ntlha ya pele bakeng sa Rise and Shines empa ka mora mono ra bona ha senoqolo kwa iba a lekanya dintlha tlhopheng sa Stellies Dave Titus o ile a beya tlhopha sa Stellies pele empa ka mora mono Surprise Mantosi a sa bahlolo le o tlhaba ntlha ya lekanya dintlha ya bathuthu Raymond Daniels o ile a beya tlhopha sa Polokwane City pele empa ka mora mono ra bona ho etsala phoso mora mane ya basithibathibane le ndokuhle mathebula o ithaba ka rumo ya ba dintlha e ba 3-3 sepheto sena he sa Polokwane City se tlhala sa hore ba se ba le ka hodimo sehlopha se maemong a bobedi sa Kaizer Chiefs mme ba se ba se siya ka ntlha e le nngwe fela jwalo ka re tsebaro Kaizer Chiefs e ne ntse e le yona e le maemong a pele ka mora papadi ba e hapileng ya bona ya pele e le ha o ne o shejuwe taba ya dintlha tseo ba di hlabileng le dintlha tseo ba di hlajweng mme ha jwale hewe sehlopha sena sa Polokwane City e se le sona he se itlhomeng pele mme ka jeno Kaizer Chiefs yena e maemong a bobedi e tlo thulana le sekhukhune mme sa ntse na le monyetla wa hore e khukele maemong a yona e bang e ka hapa papadi e phirimaleng yena a tika o le leng ya hlopa sustenance bosh mathata a sona e hlobana le ka ya re a qadile jolo ka ile hore ba se ba hlotswe papadi ntse pedi mme o sheba ba maemong a bo le shubelena le metso emedi e re tla bona hore ba tla sebetsa jona lo jwalo la ba hlanu lena ha ba thulana jwalo le se hlopa sa Marumo Gallants ha re sheba hetseding tse ba petsweng hona maobane ho Betway hlopa sa Chipa se ba petse ka 1-1 le sa Richards Bay ha sa Marumo se ba petse ka noto noto le sa Kruger sa Mamelodi Sundowns sona se hlotse sa Chiefs Galaxy ka dinhlatse tharo ho tsepedi ha re kwala ka tsa papadi ya netball se tlhopa sa Tshwane se tlolokela ho se mena ko eteletsana ka nnete hore se hape tlhodisano ya Spa Senior National Netball Championships jwalo ka elore ha se se hape tlhodisano eno ya sala o tlwa ka selemo sa 2019 mme maobane ho no setse hanyane fela hore ba hape empa ba hlolwa ke tlhopa sa Cape Town ka dinhlatse mashoma mahlano ana le metso seletseng ho tse mashoma mahlano ana le metso mehlano mokotlisi Rozan Mateis o re motlotlo ka mogotlo pa sa sebeditseng ka teng le ho ja ba sa tle ho hapa papadi o re batla khutlela morao lo she ba rona ba di phoso di tsaetsa tsukai e le hore ba tle ba lukise dintho tsa bona nakong e tlang me o re se ba a re fitse mabenkele ma medira khutla
4: Durban e malala la utswe dinaha tsa boroba Africa di bopa ngatana nngwe kgweding ena ya August Africa borwa e motlotlo o tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya ba itapele ba kopaneng ka o bona dintho ka lihlo le leleng tswelopeleng ya dinaha ntshetsopeleng ya di industry tshebedisano ya economy le kgolo ka hohle hohle ha dinaha tsa boroba Africa di tshwarane ka matsoho kgwebo e ntlafala matsidi a hola mesebetsi ba teng mme le malapa a natifelwa ke menyetla e hlahang kopano ya bo 46 ya SADC setereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katleho eo re abelanang
2: a tshe mamedi mo kotlisi mona he Mateis o re ka nnete ba tla lokela ba khutlela morao ba ile o lukisa diphoso tsa bona e le se hlopa sa Tshwane e le hore selemo se tlang ba khutle ba batla ba hlile ba le matla o feta selemo sena se le nako tele le ka nnete ba sa hape tlhodisano yone mme maobane ba ne ba tshepa hore ba tla sebetsa hantle selemo se fetileng ba ile ba tswa maemong a borobedi ha ba ne ba kapa hane tlhodisano ne ha pele jwalo ke se hlopa sa Johannesburg mme ba ne ba dumela hore ena e tla tla ho bona jwalo ka ba gonne ho phunyeletsa bakeng sa papadi ya magaola gang o re lalo jwalo se batlang se hlile se ile sa ba thefula holo ke papadi e ile nya ba ya na kong e ke ditsweng e ba ba petseng ya di semi final mo ba neng ba hlola se hlopa sa Johannesburg e leng hore ke yona ba tleng ile ya gathatsa di papadi tsa ya holo ya ba di fitla papadi ya magaola gang di se di hle di gathetse bona ba sala empa wa dumela rona kong e tlang ba tla sebetsa betirinyana papiso le ka mo ba sebeditseng ka teng selemo sena tlhodisanong ena e kgolo ha di ya papadi ya netball ya Spa Senior Netball Championships e selemo sena e neng e le ka mona ka Cape Town Stellenberg High School di bile ha kalo tsa o ke neng go tsware se tsona ha re tlela le tseding hape mane metso ma shuma mararo kamara horra yabo yabune bana be sikitsu
1: akule bo he bongs mo hole wena tibla mo bodisontso le fela jolo he re kena mebileng ka mona ka Johannesburg into saka kitsena jole di thula di re tu fela nentse ditla hantle me mo me dire ke le ke o dulukisa fela ka potla kwena ya haisa le kitsena di khutla hape re kena ka mara ka N1 southbound ka mara fela ho Summerand Avenue ho no nale kotsi ka mono malona sa tenga hlekile se phalla ha monacha na se pitipiti me bile mo me bona la le yona fela tla le neng kotsi wa getse yona hore nyene bona o tsedi ntso di bona ka sa di bona ka tswa ke tibots _ koned lima wela 1x # ratela traffic
3: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 ka pakenang ho SABC Plus app ke molele

0: di pehelo di fumanea online mohole tefelo tse twaile.
1: Ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla le fa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
2: Tibo selele go le ga a re bona ka momma ke ka motsakane ka mo a tonya mara mo mhlobetlere tibo so a tswa na ke bona le ntongwe a tswa ke shebile setse le na go nyana ke a bona ra no motho a tlhayang ga yona ntweo so ke gore ke ntwe bintsi ke shebile ke ra a ke nya go etsa ntwe e tshwana le ya batho ba bangwe mara no ke a bona gore setse le nako ga gona motho a tlhayang ka yona yola a le bolela jalo e mfa maatla ke tsena go yona jale dibekenyake no ke tse ke countela dibekenyana tse pedi tsa tharo tlabe ke le go yona ke le bothibose ke sepudla ka motsakane
3: sakane a re ke kena go yona fabekinyana tse pedi tse tharo
4: wa bona a utlo tshaba le gore a e bue moyeng ba motho mola ba ba le motho a tla tloa e kapa ka pelinyana a yetse
3: ka ntho a o yetsa wa yetsa gore mang wa yetsa ntho a o yetsa wa yetsa ka gore ha o yetsa ba ne mang wa yetsa ha o yetsa wa yetsa okay
4: moyeng ga tsa
5: antle le ka skim
4: re teng wa nese
5: a mona ke ka jo wa bana nna tsibone seleletse taba ya mosebetsi wa emiso ga e sale e le ntho monaganong wa ka batho a keta o etsa setlhopha sa lešomi so o ne o sena mo sasabti ga o sa ka molao go thi di-postkitse di tlaise ke tlabe ke le busy ke apply ko ga gona mo ne ke sa applyte botrafficing department of traffic ke kentsetle SAPS ka Kenya correctional ko ga gona maa ke laba ka ketesekeng yabe tibose le osile tshe bohloko mosale keng ya gama batho be ne ke keng ya le bone ba ikisa ka nama jenana ke re nna le gase ga ke na o ya ba tla ba hiruwe ga re bua kena ba tenaimifor e tshwanang gantle la cable motse ke kgola batho ba go cable motse ke e
3: askeseo
5: salang kogore ne o tsenelang ka baka rata keng ya gane dilemo a di sa itumelela ne o tseo seoa ka dilemo and-e batho ba nang le dilemo ka ga ba ka re kadima tsa bone goba tsa rona dingata tsa bona tse nyana ga ba batle o etsa next ka
3: tsonaotsaloe eitada ntho e ndenzeni a buang ka yona ba bangata gampe batho ba fetileng ka re yona ya gore ke batla ba lepolisa ba le sole ke batla ba motho a keteletse a se a give up ile gobane ga e etsa ga le ka nako eo ya dilemo tse o dumelelang oke
4: moyeng kgotso hallo
6: re tele kae
4: ma
6: bua le moruti mona lekate
4: o ntate lekate ene delegate
6: wa tsaba tabe se tlo tsena se mo le mo go le se monate empa ke hona ntwe ke la ka ithuta yona mona Australia ke ithutile hore no ha re sa ipapise re ba pisa le mo le ntsola ntate mo di mo re tie wa maphelo nga rona ha se taba re re lebe tshe ke ntate mo di mo re lebe ha re le bala
4: amen
6: ga re shebile book ya di-proverbs chapter 16 verse 9 e re pelo ya motho e itherela tsela empa ke jehova ya tsamaisang maoto jwale rona ga re batlo fa ntate modimo sebaka sa gore a etse mosebetsi kore re be project yae a sebetsang le rona a tlose dintho tse setisang gore re fitlhelele toro tsa rona gobane ka nako ngwe botlhoko ga a tlo sebetsana le rona o kgaola dintho makala a sa lokang rona oa tlosa kapa o tlosa dintho tse sa lokang rona gore ga re fitlhelela toro yane be re tlo tshwara toro ene gantle re o sebedise gantle
3: jo moruti le kate re a lebong
6: ke la bila kitibo se mantaba se mo se mo le
3: re le bonda twaka atsa ntwe ntate le ka tai buang le bukitse ba hantle ibile kutlwa pele yona ya ka iwela nako e entse go jutsa ka yona ke re ke ne ke le lengunya le tshisang ke mathablo mfantene haholo ke batla o kena ke ba ke batla le sedi tie weyo inele haki ke lukiswa hore skill saka sa khaso si loko ho ja ka kena kana go iwe nka be ke sa last le sedi ka yona nako e ke ne ke batla haholo ke hlokometse ka morana ka hore ke ne ke so butswe hantle jwalo ka sebudi ka nako eo nna ke ne ke fofa haholo ke batla go kena haholo gore ntho entata e buang e tibile haholo ka nako nngwe go ja ka fumana monyetla ka nako eo nka be ke sa nka le lemo tse pedi le sedi gobane ke ne ke so butswe jwalo ka sebudi
4: moyenkgotso
5: ke blatash le mawela
4: ntate le tsie
5: a monate le kae bana beso
4: re fetse ntate le tsie
5: ke teng toro ha ntse e tshela morao ha o bolelo ga e sa le toro bana beso ntse le toro ke blatash ne ke batla go ipona ke le maemong a bontate Piso Mosimane ke ile ka ba ka ithela sehlopha ka etsa le di-licensi nyana tsa SAFA ka ba ka etsa le dikhoso nyana tse ding tsa dipapadi ka theko empa maemo a bophelo kaekae a mphusa gore ke ithole ke tlohelela bashana bana ba ka ke tshwanela gore le ke lwantshane le bophelo ba ka gana jale je ke ntse ke lwantshana le bona empa ke a bona gore toko ya ka ga e sose ke ntse ke na le tumelo e feleletseng gore setlhopha ntse ke tloba le sona le bokwetlisi ke ntse ke tlo ba ntate jo go ba ke tla tloela fela dipoloboy ate bae le mosebetsi mara ke tla sebetsa le ba toko eo ga e sose
3: re le bo ntate letsi
5: bana be se la lo
3: la bua
5: ba tle ya bagata ba le ba nna ba tlile
3: ka ke ke te tsira le bo re le bo
5: thank you
3: ka ba ka opela mantsoe a reng toro ha ishwe monga yona ntsa phe
4: e ha ke kebe
3: ha ishwe monga yona ntsa phe
4: mo yang khotsa
7: hey thara
3: ke bo
7: hey tibo
3: hey thara
7: Hey she bro wa ka mane le sister ka mono lebo hai man tibosi mane a tsoba ka ga ntatela o bua o qetile mantso a tsoba ntwe na tlamile o iemele tibosi kana di ditoro maga na doro tsa ka tibosi ne di le fat maimong e ke le ngwana ke logile hanyane khate ke fihlella ntho tse ka o dimo di doro tse neng ke di labalabela so na ke nana go thongolengwe ena lana kwa teng tibose toro ha o ska ba etloela tshise o yele teng ka mo sfuyeng e modimo wa tseba go tlo o betla o fihlella ka ha thiso ha na go ela e fihlile direction o tlo o fa yona ho eta ho lu tsholo motsiaro lo jwang ha ile ha o ntho e tlo ba ya ha ena ka tla ha o li one
3: ntate re utlwile
7: alala
3: thank you ntate hey bana ba sa di phela toro tse o le Adiphele Adiphele Hai Adiphele Hai ke a shomtso phela tor Eh ho le fifi pele ha o bonale ho le rutho ha o bonale Hai fela ngwaneso a khona tuselit
4: Ya ona go bala kae
3: Ah na ke le go bala mo
4: Kae
3: le benkeleng la ntho la nama mo mo a ke ba tlo
4: di ke le bon
3: ke le go bala mo
4: e le nya ka lo ka lo tsabo
3: ke batla ho ba motho a pele I'm safe I'm not going to be able to do it.

0: ako, by double one wala lusha, pero makasle. Net for dive.
1: Ano, gina po yun?
0: Pamiri ke Thailand ka Chanel, hona sa diyo, pero man tuli ba sa orakya bun, musi ba sa ubal la sa orabun.

0: Yo, man. Mamela ke Dipson Mawule DJ Big wa my lady le se DFM mashume bona ra metsi ka morao hore na ya bone ge bongana sa khotsofetse tsena mo video fa di papadi.
1: A tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala.
2: Ke le boha le bo le thibos. Mabedi wa lesedi tsena ke tsa bobedi ha re dikale ka tsa papadi ya rugby motlatsi wa mokwetlisi sehlopheng sa Stormers se bapalamane ho Curry Cup e leng sentle le hoko e ka tsana jwalo le sebapadi se bapalang ka lephiong Mfundo Ndlovu ba re sehlopha se ikemiseditse ho hatiseletsa le ho tsoseletsa tjantjello ya sona tlhodisanong e bapalwang ha jwale ya Curry Cup jwalo ka batlo thulana le sehlopha sa Pumas ka mona ka Nel Spruit batlo se etela sehlopha seno mokebelong ona o reyang ho ona sehlopha sena sa kamona ka kapa he mamedi se maimong a botshelela ha o sheba loko ha jwale ka morao re sehlolo ke sehlopha sa Cheetahs mafelong a fetileng a beke nakong ena eo ho seng o setse fela mekgatlhelo e meraro pele ho kenwa dipapading tsa di-semifinale le hoko o elelisitswe dipapadi tsa hae ka mokgwa wa ho sebedisa matla o sebediswang ke sehlopha sena sa Pumas empa he o re ba tlo lokela ho ba le discipline e ka setana le ho tsepamisa maikutlo nakong ya papadi ena e matla e ba tlo e bapala ka moqebelo e bang ba batla hore toro ya bona e nne e phele ya ho leba ho di-semifinale tsa tlhodisano ena ya Curry Cup. Lekgotla la ho qetela ya Stormers ba ne ba hapa tlhodisano eo ya Curry Cup e ne le ka selemo sa 2022 pile hore selemong sena ba tla bela ba pheta seo ba ileng ba sietsa selemong seo sa 2022. Ha re tswa seno he re kena ho tsa papadi ya krikete mokotlisi wa sehlopha sa Proteas e leng Shukri Conrad o fane ka lebaka la hore ke obaneng a kgethile o sebedisa sehlopha sa makejakejane bakeng sa tlhodisano ya T20 Tri-Series e tlo tshwarelwa mane Namibia ha mamaraonyana kgweding ena moo sehlopha sa naha se tlo thulana jwalo le sona sa Namibia e ka sana jwalo le sa Zimbabwe ka mora tlhodisano sehlopha sa the Proteas se ke ke sa kgutlela kwano lapeng jwalo ka ha se tlatswa se sa dutse hona mane Namibia jwalo ka ebile re tlabele sehlopha se theuweng ka dipapadi tse 15 e le ho itukisetsa dipapadi tsa ODI tseo se tlo bapala le sehlopha sa Namibia ho tsona mme sena hae mokwetlisi o se etsa molemong wa ho fa dipapadi tsena tseo e leng makejakejane monyetla hore ba fumane boiphihlelo boo ba bo hlokang le ho itshupa dipapading tsa matšhaba. Lebaka le leng hape le etsang mokwetlisi a kgethe dipapadi tsena tse nyane ke ka lebaka la hore o batla phomoditsetsane tse e leng gore re di tlwaetse sehlopheng sa naha e le gore a tle a ba phomotsetse papadi tse kgolo tse maatla tse ba tlo di bapala jwalo tse e leng gore di bohlokwa bona ba esa le bakeng sa sehlopha sa Afrika Borwa ba tlo di bapala kgatlhano le sehlopha sa Australia le sa England ha mamaraonyana kgweding e tlang mme e tla be se lekgetlho la pele sehlopha sa Proteas se bapalela lebaleng la Namibia Cricket Ground jwalo ka ha se ile sa bula lebala leno ka kgwedi ya Mphalane ngwahola mme jwalo ka ha sehlopha se na le boiphihlelelo jwalo ka e le sehlopha ebile halantle se na le boiphihlelelo ha o sheba papisong le sa Namibia le sa Zimbabwe boikarabelo ba sehlopha sena sa naha ke bo boholo haholo ba hore bo thuse kgolong ya papadi ya krikete le batweng lena le ka borwa la kontinente ya Afrika. Tlhopatsana tse tharo mamedi o se ka lebalakile ka o bolelela nakong e fetileng gore di tlo mola baeti tlhodisanong e kgolo ya ICC Cricket World Cup e tlo bapalwa go elela mafelong a selemong se e tlang sa 2027. Ha re kwala ka tsa papadi ya bolo sehlopha sa Kaizer Chiefs se shebile hore se tle se lukisa diphoso tseo se di entseng ha se ne se ntshwa tlhodisanong ya MTN 8 mafelong a fetileng a beke ha se thulana le sa sekhukhune ka mona ka FNB Stadium metsotsong e 30 ka mora hora ya bosupa papading ya league. Amakhosi ba ile ba hlolwa he mafelong a fetileng a beke ke sehlopha sa Golden Arrows ka ntlha e le nngwe ho noto papading ya quarter final tsa MTN 8 le hoja ba ile ba hapa papadi ya bona ya pele ho Betway ka ntlha tse tharo noto ba ne ba hlola sehlopha sa Kruger United. Sekhukhune bona he batla moya o phame ka kwano ka Johannesburg jwalo ka e le hore bona ba ile ba hapa papadi ya bona mafelong a fetileng a beke ha ba ne ba hlola le ho ntsha sehlopha sa AmaZulu ho MTN 8 ka dintlha tse nne ho tse tharo mme papading ya pele ya loko ba ile ba hla ba hlola sehlopha sa AmaZulu ka ntlha e le nngwe ho nka tlhakare ba ile ba hlola sehlopha sa Durban City ka ntlha e le nngwe ho noto jwale he ho bona le ka re ha hona letho le leng hore motho ka letlaleya le malebana le dikotsi ha o sheba tlhopa sena sa sekukhuni se seng se kwetliswa ke mokotliso wa mehleng wa tlhopa sa Kaizer Chiefs e leng Cedric Gaze a tle tlhakore la makgosi mona go bonala ha Flavio Silva e ka tsana le Ethan Chislett ba ka nna ba seke ba bapala ka lebaka la ditimalo ha re sheba tse dintsi tsa dipapadi tse bapalwa mphirimane nyena hona metsotsonye mashoma mararo ka morao ya bosupa a mazulu ba moela Orlando Pirates ka mona ka Kings Park Durban ha Milford ba tlhobotsana dipotso le Siwelele FC ka mona ka Umhlatshuze a tshepa pa di engwe ke tlabeng le pakeng tsa setlhopha sa Durban City le sa Lamonville Golden Arrows yona tla bapalwa ka mona ka Chatsworth Stadium ke tsona tseno he mamedi tse bapalwa mphirimane nyena ho Betway Premiership mme ke ne ke o tsholetse o lokalo go tsa bobedi tsa dipapadi o se fetwe ke tsa o qetela metsotsonye mashoma mararo ka mora hora ya bohlano ha jwale le bolithi bo se ba hatela pele
3: eh bongs
2: what is
3: gona di tsejana ga di ka ditemo
2: eh gitse
3: a go di gwala go di gwala mo kapele yana fe story sa o sa pele
2: eh
3: le bitso la se papadi se sa ra bui ke mang ke mang
0: sentle logo
2: eh sentle ke motlatsi wa mokotlisi
3: eh
2: eh ke motlatsi wa mokotlisi
3: ke mang mabitso a
2: eh ke sentle logo
3: Okay, bong, shabai. Shabongs. Right, left, left!
0: Of course. Oh, mommy, the hurricane, Mbabileng, Mary, the Takula Jaloka, Edward Southbound, the Blue Jalo Batin to change, Molob Harongo Kuizuka, Mo, Hanakelo Shokoshe, Honale Vene A, Minkahari Humi, Larafitraka, N1 Southbound, California Road, Liberati, Huswe Matla, Mommy, the Joloka Hana, Subutelano, E Matas Pitti Pitti, Bangusabis and Milono Hanaka, Kelosoko, Mube Piluskutulo, N1 Southbound, Pakinsa Samarant Avenue, Mojoli, Oliphant Fontaine Road, Hono. Hona le tukisentse nyetso ka mono e phethetswe se phalla ha monna tsana se PTPT re ka mane ka N1 Southbound ka morao ho Gersfontein Road le teng ho nna le koloi e nngwe ka ro mila e tlositswe ha jwale se phalla ha monna tsana se PTPT me ha ra ka mane ka N1 Southbound ka mothinyo wa Rigel Drive le phelo le tuna la mila le kwetswe ka mono hona le lori e parakileng mila ka mono e meng gengenene ga nna ka kelo hloko e bang o sebedisa mila o ke ne ko tsoretse tsena hore ngena e bona le tso di bona ga sa di bona Tsara ke tibos underscore mokori at limawela 1x hashtag ratela traffic.
1: Lebuli tibos, horiatella.

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM leqhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Ditabo afternoon. Last day bo afternoon guys, afternoon. Ala batho ba mdimo. Ke re ke le bontse mono re sholletse ke dikgomo. O ke mathata re bua ka dipelo ha le tsena rona di wa ya. O tswa ka pheretona ka mo. Ho hla ke tsebe fela ba bang ba tla bua ka mo. A ditabo le lebo ke mathata.

0: Asikisimba na beso yo.
1: Ntshwane re ne re bua mo bandre re o tsebe ba bang ba di white. Ha bana insurance. Wa bona re ke di white tsentseng di kopanya tsentseng di le ka ohola. Insurance ha yo ha le tshe le tahlelo. Ha go mutsa sa tla di fumana tse. Bana ibe hona letsela bana mhlomo le fapha la temo le ka thusang la kenya letso ka nnete ke bona wa bana ne re bua ka Dennisville o ka motho o re ba ho kae
0: a ka utlo tsa
1: o re ba ho kae Pretoria o re ba hela
2: ah Pitabo afternoon last day bo mo afternoon guys afternoon ala ba thwa mdimo ke re ke le bontse mona re sholletse ke dikgomo o re ke mathata re bua ka dipelo ha le tsena go na di waya o tlo ka Pretoria ka mo
1: o sha ke tsebe fela ba bang ba tla bo utlo yena ke a Pretoria mabane re bua ka Dennisville mhlomo le fapha le kelele ke o sheba le thuse di white na Free State mona ka re di white ngata di bakentse fapha neng di bile le bothata ka se ramesena sa mabane
0: so no ne se se handle ho hamfela ga itseda ka mme ho bohloko ho bona tshebetso ya hao e fella jono tse bona le batho ba itelang ba sa reke le dijo ka matlong ba reka dijo tsa diphofo
1: a re tshepe fela re ka nnete mosi wa selegae o tla phamisa letsogo o thusane le bana ba boruna thusane le bana ba boruna go bonagale motlhomong gore o ka etswa jwang e botlhoko nthwena ena e botlhoko ena pepi bana beso dihwai pepi yo.

0: Fontaine motse wa di rosa.
1: Set away.
0: Berenye tsosi ngangata. Manga hunge pilunya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
2: Gospel Wednesday.
3: Le bulitibo.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Menyetla e meng o e bona e sa tla hole, e meng ke menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mong. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University. It all starts here.
2: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
3: Mamedi ke labraru la jackpoto ya loto. Labraru lena o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya loto e lekanyetswang ho 82 million combined. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho ka jeno ho reng ya borobo mantsibuwa ho SABC. O ka e ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lutho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hopola, dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa semolao ke Sizekhaya.
4: Gospel Wednesday.

0: ngenzelwe isimanga.
1: Yo yo yo yo yo yo petsana. Mila tsa ikena petsana. Mhm. Ikena imatha ikena limingata. Re lebowa. A sibongiwe. Thabolile bujotsang bongiwe a tshware jwalo. Re mulaka letsa katlalo mahlono lo a phamisi petsana o feta. Ki tikinos motsamai ka petsana ritse. Re lebowa ikena limingata a sibongiwe. Re tla bua le wena ka seding hape ya re khutla mabenkeleng fela modimo dutse wena o file talent mera lebo
0: o bere ga di papadi le bongane
2: a tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
3: ke utaba bana beso mamedi ke tsa go katela tsena ha re ditale ka tsa papadi ya bolo mo kotlisi wa Stellenbosch FC Gavin Hunt o re batla go lokela o sireletsa ka tsela e tshwanetseng e bamba batla go ba sehlopha se ntlafetseng sehleng sena sa dipapadi. Hunt o ne a sa thaba ho hang fela maobane ha ba ne ba hlajwa dintlha tse tharo nakong eo ba ne ba bapala ka 3-3 le sehlopha sa Polokwane City ka mona ka Seshego Stadium. O re ho dutla hwa lebota la hae ho batla ho hle ho ba baketse mathata a maholo papading eo mme ho tloha jwalo ho ya pele ke ntlha eo a tlo sebetsana le yona. Mokotlisi o re lealo jwalo o thabetse taba ya gore le bona ba kgonne ho hlaba dintlha tse tharo o re taba ya gore ba rekisitse dibaparinyana tse mmalwa setlheng se fetileng ke yone batlange ba thefutse empa ba tlo lokela ho sebetsana le taba ya go tlwaetsa tsena tse ntšha tse ba di fumaneng gore na e be sehlopha se bapala ka mokgwa ofeng gore ba kgone go sebetsa gantle dipapading tse latelang. Ha re ya mane mosoma watle barati ba bolo kontinenteng ya Europa ba tlo natefelwa ke bosu bona ba papadi ya bolo jwalo ka ho bapalwa papadi ya UEFA Super Cup jwalo ka ha papadi ya bolo ya Europa ba mo phaming e thagoa semmuso. Dikokonono tsa mane fura e leng Paris Saint-Germain ba tlo botsana dipotso le sehlopha sa England mane sa Aston Villa le baleng la Red Bull Arena mane Salzburg na henya Austria. PSG ba phunyeleditse bakeng sa ho lo bapala papadi eno ka morao ha pa tlhodisano ya UEFA Champions League sehleng se fetileng ha Aston Villa bona ba phunyeleditse ka morao re ba hape ya UEFA Europa League hona sehleng se fetileng. Nalane e tlongolwa papading eo hemo mamedi jwalo ka e le gore mo Afrika Omar Artan e tla be e le ena moletsaphala wa pele eo se letswallwa la Europa ya tsamaisang papadi ena ya Super Cup. Papadi ho ya ka nako ya kwano ya Afrika Borwa e tlo bapalwa goreng ya borobongwe bosung bona. Hari dikwala ka tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa mehleng wa hlopha sa Sharks John Plumtree o elelisitswe ka hore hlopha sa All Blacks se tlo batla ho sebedisa menyetla diphosong tsa sehlopha sa Springboks le totong la dipapadi tsa hlopha tseo ka bobedi di tlo kena ho lona haufinyana. Plumtree o re se wa se hlokometse mafelong a fetileng a beke le totong la Springboks mane Buenos Aires na ya Argentina ke hore sehlopha sa naha eno ya Argentina se ne se hle se sebedisa ta amaholo ha se sireletsa eleng se ileng sa batla se sitisa ditlhaselo tsa hlopha sa the boke le ho qobella bahlankana bana ba mokotlisi Rasi Rasmus hore ba sebedise mokgwa o fapaneng wa mapalo. O re o lebelletse hore dibapadi tse ntšha hlopheng sa New Zealand eleng Ruben Love Jody Barrett le Cam Roygaard ba tle ba sebedise menyetla le dikgeo tse tlo bakwa ke sehlopha sa Afrika Borwa. Lalo jwalo he mamedi papading ena eo Plumtree a buang ka yona sehlopha sa Afrika Borwa se kgonne gore se tle se hape ka dintlha tse leshome le metso supileng ho tse leshome le hoja he se ne se bapala se ne se sa yang ka tlhakatsho jwalo le sehlopha se felletseng jwalo ka ha ke ile ka bua bekeng e fetileng gore dibapadi tse ka bang tse leshome le metso mohlano kaofela tsona di ne di setse kwano lapeng ho kenyelletswa mokotlisi wa diforose e leng Tommy Brown empa tseo sehlopha se neng se di rumme naheng ya Argentina di ile tsa etsa mosebetsi le hoja Plumtree a hlokometse tse ding tsa diphoso tse e leng gore e bang ba sa sebetse hodima tsona sehlopha sa New Zealand se tlo batla se hle se ba fa mathata. Hlopha sa New Zealand ho ya sona ka o le leng jwalo ka ha ke hlola ko tlalela se se bapetse dipapadi tse pedi kwano lapeng seo tseo e leng gore se di hapile ha se ne se bapala le sa Stormers bekeng e fetileng ka labohlano le papadi ya maobane eo se hapileng ha se ne se bapala le sa Sharks mme mafelong ana a beke he se tlo etela ka mona ka Tshwane ho tlo thulana le sehlopha sa Bulls mme hopola hore le toto la dipapadi tse nne kaofela pakeng tsa sehlopha seo sa All Blacks le sa Springboks le tla thagoa ka la mashumi a mabedi a na le Motsumedi hona go dingena ya phato ka monaka Ellis Park Stadium dibile ya kalo mamadi tso ke neng go tshwara se tsona tsa dipapadi kwa no re ya thella empa ha re hopotsane fela ho ba hona le dipapadi tse bapalwang ke le ka oneletsa hore nye fitileng ho betwe premiership bo simbona papadi teng e tlabeng le pakeng tsa se hlopa sa AmaZulu le sa Orlando Pirates yona e tlo bapala kwa monaka Kings Park Stadium Durban papadi tsena ka ofela mamadi tlo bapala metsotso nye mashuma mararo ka mora ra bo super papadi engwe ke tlabeng le pakeng tsa se hlopa sa Kaizer Chiefs le sa Sekhukhune United ka monaka FNB Stadium Milford FC yona ya moela swelele sa rona ke swelele FC ka monaka Richards Bay umhlatuze papadi engwe he hona ho betway e tlo bapala phiri bana nyena ke tlabeng le pakeng tsa se hlopa sa Durban City le sa Lamontville Golden Arrows yona e tla bapala mane Chatsworth Stadium dibile ha kalo tse o ke neng go swara tse tsona ha re kopana hapo sa ne kwa no re ya thella se go tlwaneng sa dipapadi le boleti bo skitse
0: Hakule boeti bla moholo ena bongzito mo medire kena mebileng and one southbound kamera ofela o Gasmontein road molobo ha reng o kwetse gana ga kelo hlokotle ona le lori e emenga ka mo gegenene ke ne go tshwaretse yona tla le wena fela o rengena e ba ha re di bona o sana metse tsedi ba sha wena mashima ba metse mtlano pele ga fitla o rengyane ya botsela ke hashtag ratella traffic
4: Jobs and jobs. Tibos, stille guy. Yo. Yo, kabatlaki fanwa ke moya. That's my sister. Be mamruti ke bongiwe. Ke me mamruti kwa no hae mona. Oh, but from the we are blessed. We are blessed to have her as our sister. Yo, ai ke amtseba ka pileng ke amtseba. Nyakubongisa me mamfundisi nyakubongisa. Maria mukwena ka petsana.
5: Ai moifu moifu ai bona ha re di tloeleng di matcha wa tsa mayamme a ke utlwa hantle ja re motloeleng bona 100 since ke 100% thank you moifu a wa tsa mai thank you moifu double ma 7 bandle bomzite lwana mme ka mo watch bona sibonye
6: Hala la bonyiwe sibeko halala my classmate be ile petsana mapeng girl halala u tlise mazibuko ka petsana reits
7: hello tabole ya o silebo ai modimo moetsi hantle kwa bina ha moetse ka hore mahau ta u mana honta tse modimo ke a leboha ke mojiji ta
8: Clientel e mwana ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena Re le fa horeng tse 24 me o tla fumana double accident cover ka Clientel funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Gospel Wednesday.

0: Yo, moyo ingwele ke bongiwe hope. O ko re fe ke batla re botle ngwe a se bongiwe ngisize ka pa mihlale mihle. Ngisize ka pa mihlale mihle.
1: Ngisize.
0: Kamra yona mo mamedi wa petsana mo mamedi wa le CDFM o tla re letsetsa bua le bongiwe.

0: Ditaba tsena tsa hora ya botshelela re dipetela ka o lekola bolepi bakeng sa bosiu ba ka jeno lo sane provinceng ya Gauteng le Northwest maemo a tshwana le tla kwaela ho bate. Mpumalanga o tla thiba ka mohodi useng ka dihlabeng ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha dibaka ho bate ka mafafatsane a itjadileng le pula ka botjhabela. Free State o tla thiba ka mohodi ka botjhabela fela le tla kwaela ho bate. Northern Cape le hodimo le tla hlaka ho phole empa o futhumale ka bophirima ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha dibaka ho bate ka botjhabela. Western Cape le tla hlaka ho futhumale mpea le kwaele ka o kgetha dibaka ka leboya botjhabela. Karolo e ka botjhabela Eastern Cape le tla thiba ka mohodi hoseng ntle le mo le hodimo le tla hlaka ho bate empa ho bate haholo Drakensberg. Athe KwaZulu-Natal o tla thiba ka mohodi dibakeng tse bohareng ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho bate fela ho bate haholo ka bophirima ka mafafatsane a itjadileng le pula. Ditaba tsena tsa hora ya botshelela le bolepi di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya bosupa. Ke kgutlela wena ke di bone matshela le moifo wa matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenana.

0: selo sa gagwe go nna gore ba ba lefatshe ka maphelo go ba lefatshe ka maphelo ba keng ba ba tlhoka fetse mahala go nna ba ithotseng go nne ka baka le gona no go nna gore o tshwanetse a nne ko gore a boele ko morago e fela seo ka mokadi tlo rarolola ke dikgeto ditlhopho tse tlang ka kgwedi ya Oktobore ga ka thopa motlhomong o ka etsa se Donald Trump a se batlang ga ka latlhegelwa motlhomong o tla kena mo sebakeng sa gagwe e ka nna Gary Azencourt e ka nna Benny Gantz goba e ka nna Naftali Bennett o tla kena mo sebakeng sa gagwe o tla nna ka tlasa kgatelelo ko America gore o tshwanetse a gokgele morago.
1: Ke eng se tlang ho etsahala e bang Donald Trump le dinaga tsena tse ding ba tlile ba tswela pele ka morero ona le ha Iseraele e sa batle?
0: Nnete e salang ke gore ga go etswa dipotso goba di-polls ko mafatsheng a bodikela America, Canada le ko Europa go nna pepeneneng gore Iseraele ke le gore ga e sa thola thego e ngata e golo mo go madidi ba dinaga tseo e leng boemo bo e leng gore Aforika Borwa ya maburu ya kgatelelo ya kgatelogang ile a e thola e le mo go yone mo dijareng tsa jale ka 87, 88, 89 ga re ne re thutela mo go 1994. Se se etsagalang ke gore ga dijara di feta Iseraele ke le gore e tla bonagala e le naga e le gore ga gona motho ba tla go nna gaufi le yone badidi ba Iseraele go tla nna thata go bona go etela dinaga tse dingwe gomme bapapale ba yone ba bolo ba dipapale tse dingwe ba tla nna le bothata go dlala mo dinaga tse dingwe se se etsang gore go nne le go fetoga ga monagano gore Iseraele go nale e seemong seo Aforika Borwa ne e le mo go sona ka yone mengwaga ya state of emergency gomme ga gona bofelo bo bongwe bo e le gore motlhomong Iseraele ka lebelelang le bona go ya ko pele ntle le gore e fane ka tetla ya go tlhopha mapalestina mo nageng e le nngwe ya Iseraele go mapalestina goba e fane ka mapalestina go naga ya bone ya palestina e leng se e leng gore ka gago tsetse go ne le di-settlement tse ngata ko West Bank se nna thata e fela nnete ke gore mo Iseraele e shebileng ko teng ke mo Aforika Borwa e neng e le teng ka ngwaga wa 1992 ka 1985 go tlhaka 1993.
1: Ha re phethela boemo bona ba ditaba ga jwale dipakeng tsa Iseraele le America re ka re bobega bokamoso ba setswalle sa dinaga tsena go kae mme e bang setswalle sena se fokotsega kapa se fela ketso ena e kotsi ga kae mane go Iseraele?
0: Setswalle sa Iseraele le America ke se e le gore dipotso ba di-polls di bontsha gore badudi ba ka America ka bongata 50% ke ba e leng gore ga ba lebelele Iseraele ka lefe la go ithabela ko go Democratic Party ke mo e le gore 87% ga ba e bone ka lefe la go ithabela gomme America ya ko ditlhophong kgweding ya November e le ditlhopho tse e le ga tsa presidente ke tsa di-congressmen le tsa di-senators gomme ga se tla etsagala mo ke se se tla buang gore setswalle sa tsone se ya moka kare Iseraele ke le gore setswalle se ke setswalle se le e thola tse ngata ko go America go feta tseo America di thola mo go tsone gomme ga Congress e ka thola ke batho ba e le gore ba bonagala ba thega Palestina ditseo Iseraele e di tholang jona ka tšhelete ya yone dišhekele tse e le gore di thegile ka American dollar ga ntho e ka kosa mo go tsona ke mo e leng gore ka ikonomi ke tsona le bothata e leng puo e ke buang gore Iseraele e thola e leng mo Aforika Borwa e neng e le gone ka state of emergency gobane go tloga gona neno ga gona godimo tsang ko teng e tla ko tlase fela go ikemisetsena ba ikemiseditse gore koloi e ba leng mo yone e tshwanetse gore e thule le bota ewe gore ba ikemiseditse gore ba dumele batho bangwe ba emise ba tswe mo yone gomme ba kgone go palamisana le yone le mapalestina na.
1: Ntate Mashego re lebetse nako ya gago ka o buisana le rona.
0: Lebogang.
1: Mamedine Robisana le ena ke setsipi sa ditaba tsa dipolotiki Good Enough Mashego mme sena se re beya ntle metsotsong e robong re ya re lebile horenyane ya bosupa re hatela pele ka ditaba tsa rona mme re fumana gore commission ya mahlanga e utlwile masako kometse bopaking bo amahanyang sepolesa indasteri ya dilori tse hulang makoloi le kgwebo ya dithethefatsi profenseng ya KwaZulu-Natal Sibahle Motha o tlhophisitse tlalego ena e tlang ka moketengong yo boo.
2: Komishini e utlwile ka mo indasteri ya dilori tse hulang makoloi a mang le kgwebo ya dithethefatsi di sebetsa mmogo ka teng mo mapolesa go tlalegwang a ena le seabo se segolo tshebedisano mmogo diketsong tsena. Sena ke go ya ka motlatsa molaodi wa IPT go tsa diphuputso Len John ya nyegelanang ka bopaki mabapi le seabo sa maqulwana le sepolesa tikologong ya Durban.
3: So police are very much involved in the tow truck industry. They have the friends in the tow truck, they know the tow truck that they can communicate with. And because of that, we see that the tow truck industry

0: Mabat. O ke mo kireng ke a tswa teng. Nna ntho o tlileng ka yone e potlakile.
1: Ka bo madimabe e potlakileng. Nka se kgone go ema go feta bona tle Mistress Nevis ka go kopa.
0: Wa tseba keng? Ke kopa o diotlhe ditlhong fela. Go na le mo ke potlaketseng teng.
1: Gantlentle a ke atla kata ntho tse ngata. Ke paki ke itlhokela feedback fela go tswa go wena.
0: Ke enjoy le feedback.
1: No. Ga e ka o lebetse je mebisi go tlakile gore ga wa etsa letho ka selelo sa ka nna
0: sheba osi mo ga ke etse mosebetsi o le mong kapa wa motho a le mong ke etsa mosebetsi wa matitšhere kao fela
1: so
0: jale selelo sa go ke se fe
1: mebisi e sale ke tla ke tlolola go wena ko o tsebisa gore basebetsi mmogo le nna bankwe ko e tla matsatsinyana ke o boleletse gore ntho e e etsa gore ke seke ka natefelwa ke mosebetsi wa ka e ka re jale nna ke na le lepera ebile ke tlo ba tshwaetsa ga o tla o lebile batho ba gasakana ba shebela kwana le kwana ba swenya o e utlwa gona e jwa manto
0: o ke a gopola jwale
1: wa gopola
0: ee ke a gopola ba tseba ke taba ene ke ile ka itshotlha-tshotlha le principal
1: jale le etsang ka yona taba ee
0: ngwana mme ga di monate karabo ya teng gobaneng he nna le tsholwane re ile ga dumelana ka gore ntho ena ga e batle gore re e dulele fatshe kore e etse taba go teng fela ke gore batho ba ga o na letho le ba tsekisang lona mabatho
1: babe sena o imametseng tsore
0: ee
1: o imametse gantle
0: mamela a kere ga ba tlola melao ya sekolo ebile ga ba o setisiwetsa mosebetsi wago ga kanya ntho e re ka tletlebang ka yona
1: he
0: ee
1: go tlakile gore wena letsholwane ga le utlwisise gore na ntho e nkama jwang ga le tsebe botlhoko ba gore ga o tla o lebile batho mono batho ba o qhelela ka thoko gantle wa utlwa gore na ke tlile ka engwe he ga o qeta batho ba o phelang le bona nako ena yotlhe ga ba etsa ntho o wena o tlo ikutlwa jwa mebisi
0: motlhomong o nepile ma batho
1: e se motlhomong etlile ke nepile
0: fela he re bolelele gore na wena mistress mabatho o ka thabela ga re ka etsa e
1: ke monate go wena ebe nna gape a tlameyang go tla ka leyan
0: mebisi ke nanyana le bothata a ke re ke wena a nang le bothata jale ga re o fa tharolo ya rona ga o kgotsofale ke yone re bolelele rona o batla tharolo efe
1: okay ke batla o mphetise mona le tla etsa eng go sane ga nka ga ke a tshwara gantle mona mosebetsing he letlhareng ga nka re go ba okamedi baka ebile le a e tseba ntho e nana ebile ke lona le ntse le e kgothaletsa o tlo ikutlwa jwang ga nka ka e beya jwalo taba e
0: hei o leshano mosadi tuo he wa rata le o e tseletsa ga o ne mo o rekileng ra re matišhere a tswa go wena
1: le etsa enka
0: ba tswile gobane ba tshaba go bona ba le gaufinyana le wena
1: mmaae
0: ka o fela re le tsena mona sekolong re a tshaba re tshaba go sa
1: ke bola batho nna
0: mma batho ke wena fela ya sebete mona jale he tswela pele o re bontshe sebete seo sa gago
1: o ke a bona jwale ga e ba o tsho jwalo kapa ga e ba taba e e jwalo ke kopa o nketsetse molemo o le mong fela mebisi
0: molemo wa eng molemo wa eng
1: mamela mona ke kopa o ngolle lengolo o mpolelele gore ga le tlo kgona go nthusa jale he nna ga ke re le nna ke ile ka kopa thuso ka lengolo go tswa go lone
0: mamedi
1: mamela ena taga ke gore fela gore e tle e kgone go ntshebeletsa ke kopa fela nketsetse ntho o fela ongle fela gore o ngolle lengolo e be yona molemo e ke nagana ngwe o tla ntshebeletsa
0: wa tsheba ke o morosoma batho ga o tswe ditabeng ke gatetse ke wena ntho e nngwe le e nngwe o rata o ntse o kena le mo o sa tshwanelang ngwe kena teng o ntse o phokola ditaba
1: ke
0: morosi wa tsebamare ke nnete go na le wena
1: o lokile.

0: Mamedi ke thakadi ya di hlaba ntete kwane ke bua ka ntate phalla mofokeng e motle ne sentse le mogwa sentse ke je thibela fela ke nyanya e sentse e matha ke mogwa ka ke ba lo che ka fola nkebe ke kene o bana wa ipaka hatsa madi ke ba tlokwa le ba fokeng madi a mona le khokobitsong la eya ya ba ke ja ga tlo ke metsotso e mashoma mabedi metsi mihlano pele ho hora ya borobong ke tlo khutlela ho molebohentshwane le mulifi ntseki ka bakeng sa kagolo ya bobedi ya kgaso eno e ntse ba re neletsa yona pakeng tsa Kaizer Chiefs ga mmogo le sekukhune re utlwe na go etsagala jang ka moo go etsagala jang ka mono bakeng sa kagolo ena ya bobedi o gopole le goreng ya lesome kgaitsedi ya ka Thabiso Maferika o teng re ntse re bua taba tsane tsa WAFCON re shebile di-semi final o teng Thabiso Maferika goreng yane ya lesome o fitlhele goreng ya lesome le metsimedi ke ka moo tlileng re tshwereng ka thata la borarong lena la borarong lena re tshwere ka thata o fitlhela boemo mo jwale ne ke re ke o fe setshwantsho sa boemo ba ditaba gona tlile re tetla sebetsa bang bakeng sa bosibu bona e re ke bele ka thoko leratompope ke lebiletlhe tlhophisong ya mmino sebidi molefe aizo motlong ke leleboile diengwane o teng go go balela ditaba le ena ge ka tsele e tshwanang o itla re mane karolong ga bolo e fitlha gefutsong e be he o re neheletsa tsa go ra bokoboletsa go ra lesome ntho tse re di bonang thelebišene mole bona batho ba manamane mono o thole motho ebile o itse o na le maanse re mmona mola ntho tse wa tsa ntho tsena di a phoqa ke o kokele batho ba re ke a o kokela ukwa yo tšhentle le gabe tšhentse le wa teng he a mo busa e o tla qhosha balo mono o sefubeng sa tale e re ke etse tjena ke bone na ntho tsa ka di tlong supela go kae o tshwere ka thata o tshwere ka thata bashimane ba ikotlolola bashimane ba tsebe ba se ba emetse mokgatlholo wa bobedi wa kgaso eno go bone na le tlisa diphetho difeng jo ba bangwe ba betšhitse mona o betšhitswe ke a dumela ke ba bangwe jwale o tsebege ntho a didije kgona molebohentshwane
1: ausentswake
0: o phesantle ka tola ka diramentse impebe wa pege ke bone wa pege ke bone wa pege ga swe ka pedite nana tse mofuthu tse boya
1: yo ha re batle le ga
0: e re ke se be ka sola ke senyaka go ya letho ko fe ka go le bobedi le ke fe yona le coach molefintse ke ka mo ke tse o he
1: ha re le bo he o re khutla jwalo he karolong yena ya bobedi ya papadi entse le noto ka Kaizer Chiefs noto ka mane sekukhune opole he ri le mane gefutsong le noto ka Kaizer Chiefs entse le noto sekukhune United opole he ka mane vuyo le tlapa ona sa tswile ka rlo nyane ya pele ya papadi hona le bohloko ba botlwileng ho akena ka mane mukibelo ramabu ya tswa mane he polokwane city har bona fumana karate ya sehla ba ipiletsa ka mane bo zita kwini ka kena ka mane la nge li hlepili ya satsimfatsi fumana ka rite sa ka mane si pesi hlemkize moletsa phala re ke a o neletsa re ke fe ka nete ke potlakela ka pelenyana ho mo kwetlisi mo le fintse
2: ke papa di ya maikutlo empa he ha se se ba fumana hore tsela e o ileng hore si pesi hlemkize o le ya ka teng ho yana la nge li hlepili ine hlile esitsela ene pa etseng ke ka home moletsa phala ile mongwadi a bonkile Tom a ile nga bontsha se bapadi sena sa se tlhopha sa sekukhuni e leng yena sipe sihlemkize karete e tshehla mme he o eme se bapadi sena e leng yena langelihle pidi gona go bolela gore e tlile ga e ka ba kotsi e kalo gore e be langelihle pidi a ka tswa papading ena empa he ka mokgwa o a bapetseng ka teng ke dume moletsa phala o ne a bona matla ao a neng a sebedisa go fumana bolo e
1: ka nnete ka baka ya maneng he e melaong ya bolo e lesome le metso e supileng ga ke fetela mane go law 5 e bua ka matla moletsa phala gore ka nnete moletsa phala o na le matla ebile he o tla o nneletsa karete empa eno he ke law 12 mane e re offside fouls and misconduct ke mane he moletsa phala a tla kgonang gore a o nneletse karete e ka bantshetlha kapo e ka bang gubedu o bapetse sebapadi ka tsele jwang ga re bone ba tla kala gantle borao ka mane Sekukune United ne lena ka mane tshepo wa mashilwane ene ba petse ka mane le toaster ya ntsha bole telele ha re bona ba harreng balabala banka ka dishwa ka mane ina sho Miguel empantse ba modika dikile kena ka mane le bohamma bue khutla ka mane ka mane Sekukune United ne lena ka mane tshepo ba bona ka mane tshepo wa ha mkwena ha re bona ntse le neletso ko neletsa empa hana ka mane ina sho e bile ba bona tsalang ka ntle arebe bona lona ka mono Sekukune United eta ba bone kena nya khola ke bona ka mane Sekukune United kena ka mane Elisa Ramala laba ba tla ka mane Elisa esa bilan sitse bolo ba petse ka mane le Daniel Caruso ha bone Daniel Caruso ke ba pala ka mane le yana tsapo matsimbi ya khutela motho nga Daniel Caruso ha bone ko ropetsa bolo empa teng ka mane as bongi sele mthetwa empa ba hana ba modika dikila enga khutla ka mane ka mane Sekukune United kena ka mane Thato Khiba esa bile ba nkila ha bone ba tletsa le bolo Sekukune United wa itsipa ha bone ko ropetsa bolo ka rate tir mahana ka mane Kaizer Chiefs Lana itsipile ka serete mpona santa le tenka mane asita wa kwinika. Lai ya mwela kamane kena gift mo kupe. Khutela morao ha re bone ba harre mbalbala. Kansa bai ketile kamane Sekukune United kena kamane Daniel Caruso. Ha re bone ba harre mbalbala. Rene le tsakamane ke ne ke itse o tla ne le tsatsapo kwa mashilwane a khutela morao mane ba ba pala kamane le yana toaster toaster ba pala kamane le Daniel Caruso a re bona tsetsa Daniel ka ro petsa bolete le lo batla kamane tshepo a re bona ba tsetsa bo tshepo bana mane hana kamane ya zita kwa kunika ensele motho nga tshepo mkwena a re bona tshepo mkwena ya ba pala ka mhlale le Thato Khiba a re bona wa ya mola kamane siti batimane Brendan Peterson Hensel no to Kaizer Chiefs Hensel no to Sekukune United Yanka kamane Bartmane Arbona Bartmane Arbuta pile bona kamane langi li tshepile ya khutela morao kamane ba pala le bohamma boya ya khutela motho ngela kamane langi li tshepile baharim bala bala Kaizer Chiefs yanka ine le kamane sponsor ne butetwa bane sidiko ri kwense ba harim bala bala wensa ba bona kamane le bohamma boya yanka mbona kamane ba ne le sampiri ba vele ba yodela se kamane Solomon sa bensa kamane harbona ba tetsa nkena kamane vele ba ka rada 18 bole kotsi Kaizer Chiefs Bartmane ane anete ba hana ka mane Sekukune United khutla ka mane swalo Sekukune United kana santsal teng ka mane mukibelo ramabu hana ka mane moroka za chiza ya pala le siti batimane Brendan Peterson ya pala le siti batimane Brendan Peterson basabela kile ka mane zita kwirika arrenka tumele nga kile bone hena le sa ka mane Solomon so bona na ka mane Velbaya wa ntsa bona ka mane imothetwa arbona tsa samthetwa arbuta pele go ropetsa bona tlhakore nlane ya le tsari mo ba yamba le bile teng kera zita kwirika arreta ka mone shateka aha arbona na rofeta ka motempa wa hana ka mane khutletse mo rao ka mane harim bala bala kena ka mane monna zita kwa kwirika Hena le tsakamane Solomonsa arbona tsetsa Solomonsa yo botlale arbuta pele kana kamane lengi lihlepile Solomonsa ka radio 18 arbona vele paya arbona tsetsa mbere paya le ka batla batho le ka rekisa batho khutela moro kamane e khutsetsa batho nga zita kunika bona kamane Solomonsa entsela motho nga zita ntse tsene le tsemigale megelo ine le tsakamane afrosla arbona frosla ya bona kamane Bartmane arbona tsetsa Bartmane khutela morao ine le tsakamane le bohangwa mabuye arbona tsetsa le bohamabuye ba batlena ine le tsakamane zita kunika entsela no to Kaizer Chiefs entsela no to kamane Sekukune United entse senye masoma mahlano ena le motsolomong ka rolo nyena ya pele ya bobedi ya papari ere ka bolo solo ke ba tsela ka pele nyana ho mo kwetlisi mali fi ntseki
2: Inse batla ele papadi esenang thasi e ka lokal empa ha se tlopa sa Kaizer Chiefs ba qadile hantle ha holo baneng bonete batla ba metsotsing ena e ka duma e mehlano papadi e qadile karolo ena bobedi papadi re bona inse le bona Kaizer Chiefs ba ntse ba neletsa na bolo empa ba ntse ba hlolela hore ba ka thuba molao ka morao ka pale botle ka morao la tshireletso la tlopa sena sa Sekukune mme hape se le ngore se ka etsa hala se tlopeng sena sa Kaizer Chiefs gore ba iphumana ba raha ba le holo baneng hantle nda ba fumana monyetla hore ba fetele ka e tlhaselo mme kotsi ya le wa leo ba le bapalang kore ga ba fumana bolo ba tlhasela ka lebelo mme e be e le gore e ba bothata go setlhopha sa Kaizer Chiefs gore ba ka tshireletsa
1: e re ka bojalo dintho di santsang di eme ka tsela di emeng ka yona e mmathele mane diphaposing tsa gaso wa o sentswaki re tla gotlha
0: ke lebohile gagolo moleboheng mamedi e re le nna ke le dipatipe ke kopane le bana ba dikgabane herbalist sentse ke na le ntate Semanama ka kwano bakeng sa gore na o go tshwagetse difeng ntate Semanama dumela ke a wa mohela tshebeletsong ya lesedi go la re mmogo
3: khotso ho hlemetswa ke sentse ke re madume hle ho mamedi wa lesedi ka di kanta tso hle mamedi ya motle hle re hla ka mona ka ha bo di gabane ha ba lesedi bana mamedi ya motle ke ke ka mehla di gabane ha ba lesedi ke ngaka ya setso ke ngaka ya moetlo ke ngaka tshitsa ha la hlitaola ha sa hlobo empa a ka o thusa ho sireletsa motso wa ha o gahlano le mashuri ka pena meleko bana mamedi ya motle re boetse hape re tshwere meriana e matla matla ke bua ka sireledi super health care moriana o ka o thusang ho laola tsikiri le ha e bolate melongwa ha Honyo la se solo sa o sa mmere sulile se kwenne ka dina go tsohle mathata a pelo mathata a stroke mo di kwadi kwane e ba pale ya maobane ha o itsebelisetsa segeledi super health care bona mamere ya motle ka bana le bothata ba hloya o pa methapo e ditseng sa taletse sebedisa segeledi super health care se tla o thusa haholo sebedetse se tlatswa dipio se chatla majana ana a dipio e ka sitana le a senya segeledi mo thata ba re ba mo sisi o tshisa mo sisi o mo setla o ntsha mo peteletsa e ba pale ya maobane Wana mamedi ya motle ona le bothata ba sejiso ona le bothata ba thabe ona le bothata ba di alsa sebedisa segele di super healthcare se tla o thusa ke pheko ya segabe se masapo manonyeletso le misifa yani e honyelang misifa yani e hulehang wana mamedi ya motle mangole ano a opang wana nkhono le ntate mono lape mono segeledi se tlutlanyo ko le seso di betaolong ya mmelo wa hao wana mamedi ya motle ka ona le bothata ba maqeba ka ba ke le qeba le itsemeng fela sebedisa segele di super healthcare se tla o thusa haholo sebedse se tlatswa pelo se tlutla le letona mamedi ya motle ke mampuri wa pheko ya khetanya le fulela la mofetse ka mefuta yohle bona mmamedi ya motle sibese tla o thusa ngwana le so ha bona le bothata wa botsikinyana magopo ke ano ka botho nga mono mongwe go ono sa nganga mona di tshwelisa ke tseno se ba di sa segele super tsa tla o thusa se hlatswa mari se bula methapo se hlatswa letlalo la gao le be boreletsana bo botle sibese se ntsha hlala yana ya popelo ka metso ke ngwana leso ona le bothata ba selumi di period pain o hlatswa o sa qeti se ba di sa segele super tsa tla o thusa bo emo mo ra bona ka bona le bothata ba miss go la thola miss kagetse kapa o sokola le sia sebedisa segele super health care se tla o thusa se phekola le banta diso magopo e ka sitana le mathopa mmelengwa o mona na mamedi ya motle segele di tla o thusa hore se o fematla wena mamedi ya motle motho bathata bana ba ditipatsa seng ke re dikwe go di seditswa melami e ferile re buya hape ka segeletsana sane sa bana se tla thusa ngwana ena hore se matla fatsa masolo a hae a mmele mmeleng wa hae mono segeletsana sena sa bana wena mamedi ya motle se boetse se ntsha leleta le betse tshilana e ka sitana le ho etsa ngwana ena a je le ho ithoma hantle ka dinako tsohle segeletsana se phekola le badi ditlapedi di swa e ka sitana le magopo masiana lona di letswejane ngwane mono sebese sibela go ngwane no a ske ya tlola mehlala bana mmamedi ya motho re bua ka letswailane la tsela seo letswai le tsang mekale mehlolo letswai le tlo o thusa ho ntsa senya masekito melengwa ha o mo re bothata ba ne ba go sokola mosebetsi ke re ha o thole le ha o so o fumane o dula le jwa motho sebedisa letswai la tsela seo le tla o thusa

0: Mahale me la muleza para. Papa la mpeka mani munik. Basa bai kusitse he mo mamedi kameru. Karolo nyane abo bona le bala. Ale ka kene la kayona karolo nyale bala ya moroko papa misa bolete le kara dia itini. Kameru na impasi tiba tiba nonte kama nwa ya moyela. Khadija Ermichi. Ya mo ponywa kama ne Maria Maga. Aya moyela mautunga hai Khadija Ermichi. Kiano sa ya khatse galo so Ermichi. Bale ka utswa kayona he mo mamedi ba re mala bala moroko. Enyilwa ka Yasmin Mrabat. Kio takabolo Yasmin Mrabat. Eka pamisa bolo nsa bolo bima kama ni Mrabat. Ibilo temu itiba kalo tubi hina. Tiba kalo to se tiba tiba nesa kameru. Reza maile mezozo ele shome. Osala eme sano ya karolo ya pele ya na kwekeri tue. Rabolo kamra kama ni bolo ite lile mde. Kutsa kasho kamra uhemu mamerima. Irota muna bahari marbala. Impa kia ne bolo ba inka ba ibapala kama ne kama shabela. Pabolo kia ne tawa shola mda. Bashotse Cameroon. E musia kamane abab. E gestwana abab. Gestwana he abam. Basaba ikusise kamra Morocco. Eraba ikosa he mama di Morocco. Ile noto Morocco. Ile noto Cameroon mi tutungena ele shume. Yakarulo ya pila na kweke ditjon. Remate. Nako ya dumela re kene mabenkileng
1: na o blacklistilwe ka podikoloto MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao ba leletse ka po romele WhatsApp ho 0834 00 46 ba thusa ka o hlakola lebitso la o tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 0834 00 46 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
0: Karolo ya pele he mumamedi ya na kweke mafumane huku he na haya Morocco. Ilo tloswa ke na Tagnawi. We tloswa ka mekwalonge ka borwa bophirima ba. O sa huku ka mane takna wibe kan ka udeti ni batayo ko ba Morocco ma empa ba ntsa bole bo efo kolanga hapile bolo ka mane Cameroon ba itla bona ba remala bala asurubana ka mane otepo so benzina kinoto onoto Matai kosa he mumameri na haya ya Cameroon maeva amisa bolo kama ni maeva ay khuti saka so benzina ale ka wetse ka hape bataka bolo kama ni Cameroon empa ba shotse he mumameri Cameroon e ba shotse kama ni Cameroon okay ani biletso la kantle o tu ha itlebe bolo kena nya gelwa ha itlebe bolo e kena nya gelwa aya khetse kamani he Morocco amolengo ka bashabela le ka khuta ka bolo rania ba etsa phoso ba happy le bolo mo mamedi Cameroon ka ntau di 18 Cameroon ka re 18 bolo ka bankosi Cameroon ka re 18 bolo ntla ya bathula kamani ya bahlola Cameroon ya mohlola kamani abama empa ke ano tla e ko bamba amolengo ano ka bashabela le ba 3 ai bialo to ba 3 o ba ka huku ba 3 a ngwana me ke bana ba hlotsweke monyetla fela ha re fitise huku ena ya bona Cameroon re bua ka monyetla le huku a tlosa huku he mo mamedi Cameroon ba tlosa huku he mo mamedi Cameroon ba le tlosa he Cameroon e tlosa kiena toko njoya tlosa kiena toko njoya Weko sakamane heka le boya le teng ka le boya ba Shabela. Stare Moulay Abdella Rabat. Yo weko sakamane ka radio 18 ba ibela fatsebe. Ba eko ba bole ka mangotsi ba rentle. Ya ba hlola kamane Cameroon. Ya ba hlola kamane ka ri thutsi emong wa paditsa Morocco. E tla boela hape ba huku ne hlotse kamane. E hlotse kamane kome Afarimatu. E hlotse kamane kome Afarimatu. E boela ba huku hape mo mamedi yana ya Cameroon. Bela e ba huku hape ya naha ya Cameroon

0: Olwetosa, Toko Njoya. Toko Njoya, o setse metsotswana ke yana Olwetosa Toko Njoya. Ha o tlo sabola ntle Toko. Ke Toko. Ke Toko toske a potla ka Toko. Huku ya naha ya Cameroon. Huku ya naha ya Cameroon. Letosa. Yani, waipamisa, bole telele kamane, karande itine bae tsola Morocco. Ibile taka mona kapo prime la balabala, aileta, moleta pala. Are refua, metutwe medi, empa ke poso ya naha ya, ke poso ya naha ya Cameroon, fela refua, metutwe medi. Pele herre, taka karulena, ya pele na kweke di tse. Re bua ka bona boiteko bone he ngwana mme ba Cameroon pele ba fumana hukutse pedi tseneng di tla di latelana
1: ngwana mme ka morabo tlhaswa ba le botha le morao tlhopeng seno sa Morocco seo ke se eleletsweng ke gore Morocco le hoja he e na le taolo e golo papading ena empa ba batla ba iketlile ya golo mme ba latlhegelwa ke tsepamiso ya maikutlo mme nakong eo go e tsalang seno dibapadi tsena tsa Morocco tsa Cameroon tse bapalang pele gagolo Obama ke sebapadi se kgonang gore se sebedise maatla le matlhale e le gona gore se tle se gape dibolo tseno mme go a bonagala ngwana mme gore go ntse le thata go bona ba Cameroon ka nnete gore ba ka fumana monyetla gore ba tle ba raele go se thibathibane e sa Morocco
0: ke itse re fue metsotswe medi e momamedi re pšatlile o le mong go setse metsotswana gore re tletege ka karolo ya pele ya nako e keditsweng e sa le noto-noto ke noto Morocco ke noto Cameroon ke noto Morocco ke noto Cameroon o e ntsetsa ka ntle Monique ba itlwagela bologe bana ba naga ya Morocco ya gelwa ke Ait El Hadja ke yaanong a getse bolo El Hadja le ka ebe pele maano ba tla Tacnaoui empa ba ikenya loto gape ba ntsetsa ka ntle Cameroon a ntsetsa ka ntle gape Cameroon ke ba ba yagela Morocco ba e neletsa Tacnaoui go batla go feta boteng ote poso ke ya lona Morocco ote poso ke yago ka mono Saoud ke poso ke yago Saoud o bapala hampe Craig Mendua bapala hampe he Craig Mendua re tleta he ka karolo ya pele ya nako e keditswe e le noto Morocco e le noto naga ya Cameroon papading ena he momamedi ya pele e le ya bobedi pele re fitlha papading ya makgaolagang moo ke e tlhalositseng gore naga ya Malawi e semetse motlhodi papading ena go tloa mona go tsakela metal wa bronze naga ya Algeria e semetse ya tlang otlholo wa papading ena ngwana mme re yakaretse ya karolo e felang ya pele ya papadi ga go lebile le karolo ya pele nako e keditsweng e le noto Morocco e le noto Cameroon
1: go bua nnete ga o bonagale gore ntlha e tla tlaga ka ngwana mme ntle le diphoso tse kang e tswang ke tlhopha tsena tse pedi ga go le lebota le morago re ile ra bua ka tshosumetso eo sethibathibane sa Cameroon e bileng le yona karolong yane ya pele ya papadi le karolong ya bobedi empa go fitlhela ga kana wa bonagala Morocco go sole thata go yona gore e ka fitlha mekwalelong ya tlhopha seno sa Cameroon mme bana ba Cameroon go a bonagala gore ba ntse ba kgona gore ba tšhakatšhakaele ka mekwalelong ya tlhopha seno sa Morocco le go ja he ba soka ba etsa menyetla e totobetseng ya gore ba ka tlha bantlha re bona dibolo tsa Cameroon e le dibolo tse tloang morago e le dibolo tse yang mane moleng o pele empa go fitlhela ga kana bana ba Morocco go batla go ba bonolo go bona gore ba ka gapa bolo eno ke nana gore ngwana mme e tla ba papadi e bang e ka gapswa ke setlhopha se bang se ka sebedisa matlhale mme setlhopha se tlang botlholwa e ka ba setlhopha se bang a se ntse diphoso tse bang ke tsona tse tle dumeleletseng setlhopha sa badireng gore se qetelele se tlhabile ntlha
0: re kena karolong ya bobedi he momamedi ya nako e keditswe e le noto Morocco e le noto he naga ya Cameroon e le noto Morocco e le noto naga ya Cameroon Wafcon na Morocco a 26 ke tsepa sa naga sa Afrika Borwa banyana banyana ba papadi ntsane he tsa Inter Confederation Playoffs ke Afrika Borwa banyana banyana, Nigeria, Ivory Coast, Ghana. Sebe ke leto nyana he hore ba ka bona ba phunyeleditse ho ya papading tsa mopelo fatshe Brazil 2027. Batla bapala le Nigeria ho sasa banyana banyana. Re se re kene he mo mamedi karolong ya bobedi ya nako e keditsweng. Karolong ena ya bobedi ya nako e keditsweng naha ya Morocco e tloga ka mona ka borwa e shebile ka mane ka leboya ebe Cameroon e tloga ka leboya e ya e shebile ka borwa. Ya e shebile he ka borwa WAFCON Morocco 2026. Otu akhela mbolo he Morocco. Otu akhela mbolo Morocco ituti kome Farimatu. Tuti kamane kone Farimatu. Bolo kia ne baleka wese ka barimbala balaka bu primela ole kautwa ka bolo monika. Shia bolo barimbala bala krei shemeriwa. Eka ufitsa bolo kamane krei shemeriwa. Venka isa brawe nilesa maeva nilesa esta mai. Mai ki bane baleka khuta ka bolo he mumamedi ke Kameruna. Barimbala bala pamisa bolo kamane maeva. Emba bae hapile kamane karolo nyabu bale bala bakhuta ka bolo Morocco. Bata ka bolo reba le bapile he mumamedi ka bolo Morocco. Ele noto Morocco. Le noto Cameroon ka re lo nyana bobedi na kwa ke ditsweng re tsama motso tsongwa bobedi me re boele re mathe hape hena kwa ya dumela re kene ka monaka mabenkele
2: na o ble kristilwe ka po dikoloto MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse ka po romele WhatsApp ho 0823 244 0046 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 0843 244 0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Sadi sadi papadi. Holy City FM.
0: Carlo nya bobedi ya na go keditswe re tsa mamotso tsongwa boraro. Ile noto he mamedi Morocco, ile noto Cameroon. If mana huku he mamedi na haya Morocco. E tlo sa kiena Tagnawi. Ba e tlo sa kamare Tagnawi pa misa bolete le ka radio 18 ka soho. Ikela udimo kamane Morocco. Mariame Atika. Ba e tlo sa kamrao Michaili Bihina. Ke ba ne ba itsa poso Morocco mo mamedi ba tla ka bolo Cameroon empa ke a tlo ka itse ka hape mme ke a ne o tshe poso toko njoya na wa pitsa mpe kamande Yasim Mrabat a e tlo sa kamande mo mamedi Morocco bolo ke a ne le ba bo harima le bala ba re ba feta kamande Morocco mme ba mo nketse bolo sa Ram Saudi mme empa teng a fika tshetsa ma ka ra go bia le bala kamande mme e ke ena ba battery mme o nka bolo battery mme o isa mrawe ne tsa benzina. Benzina kia nanka bole nelzama Maria Matika atika nka bole bapala ka bachabela o ineletsa Ait El Hadj o bia bolo ka ntlo de itse matla ka ba Morocco himba ba ipelo to ba ntse tsa ka ntle ka mane Cameroon etla ba bolo ke na nyagelwa o ntse tsa ka ntle ka mane Monique eta ke na yagelwa ho tswa ka bachabela ba le bala ilo agelwa ke mo captain wa na ya Morocco ile nyena Ait El Hadj ye o patisa bolo eteli lempa ikela ka thoko ikela ka thoko he itla ba bolo ke na nyitwa mrao thao mikolo ya ba ne ba le ba pele ka bolo ta ka bolo wa e mathela ithuba pele tsola ka ntle mo medi ma ba ma ke o tla ka bolo ke Cameroon ba ma rwa e kwa ba ka mana ba ma ikentselo thomo Kenseloto kamane Rania. Kenseloto Rania o tsabe bolo ya Rania. Haibe bolo ya lona he Morocco. Ba bile ba ya khetse ka mane Morocco. Ba misa bolo etelele le ba mane ba re malabala Morocco. Banka bolo ba dile tsana Saudi ke wa. Bonka bolo ka mane sana Saudi ma. Ba kana ka bolo mo America ka tlhodi etile Morocco. Ka tlhodi etile tsa Cameroon Morocco. Ba hana ka mane ba itshola Cameroon. E tla ba re malabala Cameroon. Ba le ba pele ka bolo Maria Maga. Bontsa bolo ampe ka mane Maria Maga. Ai hapa hapa ka mane mabedi Morocco. Ba isa mra se tiba tibani Khadija Ermichi. Ermichi a nka ineletsa Benzina. Benzina ke ana ka bola ineletsa Mariame Atik. Atik ke o taka bola ke Morocco. Kamisa bola etelele we be apele ka ntlo 18 tsa Cameroon. Ka bo primela wa imathela ba. Ba itiba ka mane Taknika. Ke o Taknawi ba. O taka bola ka mane Taknawi. We be akara 18 ka mane mpa ba itsola ba iraela ka ntle. Ba iraela ka ntle Cameroon. Le tsa palo re papadi e ke me hanyane empa re ha ona letho e me hlano he metsotso ya karolo ya bobedi na go e keditsweng yani rania a khala bolo ka mane rania arba e tsola ka mane Cameroon ba batla ba etsa phoso ba ntse ditse kantle ba ntse ditse kantle yani bolo ba ya khala hape Morocco. Yane o kera ka 18 Taknawi tla kwa ba mamedi Morocco ka ntlo 18 tsa Cameroon pa bisa bo letele le ka 18 mme empa ina sa palisa Morocco yane wa tsola Monique tsola bolo ka Morocco Cameroon a ibile bo le tla tsola ka ntle ba hlotse ka mane Morocco e ba hlotse Morocco a we hlakile o re ya thaunya dipenele ba tla ehle e saka tsela ya rona ya papadi ena ya bobedi pele re fika magaola ga ka bo chabela bolo ke yane sanam saudi o tla ka bolo ke Morocco ba monketse bolo sanam saudi ya khutla ka Grace Meriwa ye o tla ka bolo ke Cameroon Grace Meriwa mba re bia pele mane Grace Meriwa empa ba monketse bolo e bile ke yane wa imathela a Benzina khutla ka bolo mo mamedike Morocco o iketlile Benzina wa enka ile bisa ka bo chabela e ne le tsakamane a tshe ba misa bolo ka mana tieka empa o tenka morao maeba kgutsa ka tlhoka mane ke Cameroon e rotha ba re malebala wa ifitisa ka mane kome Farimatu ba taka bolo mo mamedi ka molengo ka botšhabela Farimatu ba nka bolo ebile a e phamisa ka mane maeba le ka e bea pele ka mane ke Cameroon ba ithula ka tlhoka morao Morocco ba gutla ka bolo karolong ya bo bona lebala Morocco ba le ka e bea pele ba batla sanam saudi me empa o tenka mane maeba ba ne le tsa sethi bathibane me behinama e rela ka ntle ka molengo ano ka botšhabela e tla kena yagelwa ke Morocco e supile metsotso ya karolo ya bobedi ya nako e keditsweng le noto Morocco le noto Cameroon ba tlakola ka bolo Morocco ba phamisa bolo etelele ka ntlo 18 tsane tsa Cameroon e ka e tla ba tlhola bolo rania yane ba e tshola a e ntsheditse ka ntle tla ba bolokenang yagelwa e tla ba bolo e kenang yagelwa se ba yagetse ba ele ka wetseka Morocco le ka o feta ke ano tlae koba mamedi a rwae koba ba monkela bolo tla e tshola ka Morocco mane o Monique o ke yane o setsa o ele fela ka re o ikile Taknawi e ka re o itile he Taknawi ba batla penele bana he ba Morocco ba batla penele ba batla penele sebedise matsoho ka mane maeba yanju maeba yanju e le noto he mo mamedi Morocco e le noto Cameroon ao ke a kgola he ngwana mme Morocco ba se ba bona gore ba tla sebedisa mawa otlhe ao ba e nang le ona gore ke a gola le pene le mpe tlhae pele hua thaong ya dipeneng
1: go fela go le jwalo ngwana mme mme ke nagana gore mongadi kapo moletsaphala o tla leka go sebedisana gagolo le bane ba sebetsang le yena mane go VAR e le gona o bona re a tseba gore melao ya FIFA ngwana mme ha idumele matsogo ho hang le ra bona dipapane tsa mopolo fatse mo Thembazwane a ile nga sebedisa matsogo ya ba fumana karete e khubedu ha re bona re na moletsa phala o tlang ka qeto efeng mohlomong tla ya mane televisioning e thusang hore a tla etse qeto tsene pa itseng VR e le hona hore a lo inwesa kang
0: o jalo he ba le ka hore ba tle ba shebisane Vincentia Amedo Motsa Togo Mole Maria Apakuta Motsa Kamade Kamurishas ba le ka hore ba shebe ka tshwantso tse iketlileng mohlomong ba tla mitsa re a tlo iponela e bang ba e bona ka tsile nngwe a letsa phala a bontsha re a e ba mpitsa a re ba mpitsa ba re ke tlo iponela are ba mpitse ka ba penele he mo mamedi ya naha ya moroko e bang ba tadumelana e bang he ba tadumelana wentse poso maeva nyanchu ba le ka hore ba tla ba ishebisane re ha ba dumelana aleka ho sheba fela ngwana mme ba ba ka re ke penele mane ka re tla ba e bo bebe
1: eish mara mme fela ke bodile melomi e khitsa madi ho se ba palisena sa Morocco miki nana hore tla ba penele ngwana mme jwang ka pfang ibang isa isi penele seno se tla etsa dipopuo a holona henya Morocco jolo ka ha ile bona ba tshwere ba palitsena tsa wafco
0: are ke penele ngwana mme ai super molo reng he mo mamedi penele yana ha ya moroko penele yana ha ya moroko ai le mona re tsama metso tsungele shome ya karolo ena ya boberi yana kwe keditswe wenze poso mo mamedi maeva nyanchu penele yana ha ya moroko penele yana ha ya moroko re ke bona rena e ile rawa ke ma re ke bona ile rawa ke mang he ka tla rawa ke mo kapteni yena ya ho file bolo mo kapteni a itela hatch fela wa ilesa ile rawa ke taknawi Taknawi Morra wa kena Taknawi Rakaloto la leqele Taknawi Rakaloto la leqele he mo mamedi Taknawi Tenele yana ha ya moroko ha ile mona o sala metso tswe miraro Karolo nya bobedi yana kwe ke ditse Ke se lile phala Taknawi e ke o tabolonga Wa righty ba Haiti ba mo mamedi bihina Ya ba hlola thao ya penele moroko. Ba tlo se gitla ngwana mme e bang Cameroon tla ba hlola moroko. Jolo ka re buile fela. Pele ba ka fumana penele na e hlolang Taknawi.
1: Ho fela ho le jwalo ngwana mme mo nyetla o moholo wa tlhopatsena sa moroko hore e tle ipehele se ba ka dipapading ka papading yane ya makgaola kgang. Mme sena se bolela hore bana ba Cameroon jwale ba khutletse papading ka morao hore ba tle ba phonyuwe hore ba tle ba tswa dipapading tsena tsa WAFCON kapa tsa pele ho makgaola kgang. Mme ha o sheba ha uwa thaong ya mekoko ho ba bonahala ka nnete hore Bihina e tlo ba sebapadi se botlhokwa haholo hlopheng seno sa Cameroon. Mme o tlo ba thata ho bana ba Cameroon hore ba moroko hore ba ka hapa papading.
0: O tle bo hloko he sana msauri e o kileng ka mona he karolong ya bobedi ana santse o ntsha matshwao a o kgathala le ka re ba mahatile e ka ba mahatile fela ka re tlo tswa sana msauri mo mamedi o setse metso tswe mmedi setse metso tswe mmedi ba le ka re ba mo thuse he sana msauri kile ka hlalosa ka re moroko ile a fitla papading ya makgaola gang ka 2022 le ka 2024 empa ka bo madimabe ba ile ba lahlehelwa papading ya makgaola gang kapa papading tseo tse pedi tsa makgaola gang ba hlotswe ke banyana banyana Afrika Borwa ba hlolwa ke Nigeria o tlo agela bolo rania e ke o agela bolo rania o tla kwa ba ka mane ene le Sakina Ozrawi re ne le tsape ka mane ba phamisa bolo ka re 18 Morocco mba emba ba tenga mane ba tla tsola Cameroon ya ne ka ntle 18 tsa ba bona mba a qatela ba itsotse mba re la ka ntle Cameroon re la ka ntle Cameroon ba se bile ba ya khetse mo mamedi ke bane ba le ka tlaka bolo a le ka tlaka bolo ke o ka ntle 18 tsa Cameroon ba e kenya lotu ape Cameroon a ke nyalo to hape Cameroon yani bolo ba harimba le bala he re dula hantle metso nyane e mashuma mararo re dula hantle yani e mashume a mararo he mo mamedi re fuwa metso tse miraro bolo ntla se ke batwala sa ya moela hape ka mani bihina ya moela ka mani bihina kine ke tsalo sa re re fuwa e miraro amara miraro re ya taonya dipene e miraro re ya taonya dipenele na haya moroko e tsere papalitsa wa fkone ka magheto a mararo le monga sa 2022 2024 le 2026 e tsana hantle Afrika borwa e ile nya tswara ka le mosa da year 2000 ya tswara ka 2004 ya tswara ka le mosa 2010 Afrika borwa le yona e tshwere ka magheto a mararo o tla mona rebele Equatorial Guinea e ileng ya tshwara ka magheto a mabedi papadi tsa WAFCON o tla mona he rebale naga ya Namibia kgetlo le le leng Cameroon kgetlo le le leng Ghana kgetlo le le leng ke tlhokomela gore naga ya Cameroon ba etsa phetlho tse pedi ke a gola ke bapadi tse tshepiweng gore di ka rapenele tse tlhakitlhakileng kapa penele tse ntle ba tlokenya bapadi tse pedi mona Cameroon le Morocco o bonela ba tla etsa phetogo ba tlokenya champele go tswa Sana Msaudi go kena champele ne ke tlhokomele ka re bane ba tloetsa phetho tse pedi na le bapadi tse leng dieme tse pedi mona he okene he Kenza Champele ke tse re fuwe metsotso e meraro mamedi ba etsa phetho he go tswa go kena leshome go tswa Toko Njoya otsa toko njoya ke Cameroon yeno ba kenya le bene le 12 ba kenya le bene le 12 ah le 17 ke 17 he atamero una kene watswa na kene rosu kene he okene Bella Rose 17 Moholena Brunelle Abielu ke bona bakene ke tse re fuwe metsotso meraro so setse metsotswana o setse fela metsotswana bolo ke yane ka radio 18 mo mamedi bolo ka bankotsi Morocco ka radio 18 tsa Cameroon ba tla hlelwa ke bolo ke yane se tiba tiwane sa ya moela a o itsa e ba hlola a ile tsanga le tsa khetla bobedi ai moma ka moya wa qetela yanengatsa maisa papari eleng Vincentia Amedome o tswa ka mane ka Togo salo sa papari ferile he momamedi e fela le notona ya Morocco e le notona ya Cameroon me haule tsena hembe re le ba taung ya dipenele haule tsena he re le ba taung ya dipenele me jwale mona ke e molemo wa itshebeletsa mona e molemo wa itshebeletsa fela ke bontshitse re dipenele che e tla ba taba le hlonono mona me re na le metsotso e meraro fela pele re ya mabenkeleng a ko ya ka retse ka rolo e felang ya bobedi ya nako e keditse
1: mona America re Morocco ke yona e bileng le monyetla o moholo wa hore e ka hapa papadi ena ka mora hore batle ba fumane penele eno empa ke bona ba ka ba khona ba sebedisa mme ke nahana hore jwale sekala se sekametse ya holo hla ko reng la Cameroon jwale ka ile ga hlalo sa hore se thiba thibane sena sa Cameroon ka nete se ya thiba se hlwahlwa mme re bone le ka tsela e wa khonne ngore a tle a thibe penele eno e re wenye ke Takna Wu mme ha o sheba hlopa sena sa Morocco re ka re gatello ka nete e batla ile matla holo ba ne le tshwelena le mona ke le tshwele le bang le tshietsa tlhopa sena sa Morocco jwalo ka setlhopa sa se le hai mme ba gatellong ya hore ba tle ba hape papadi jwang kapa jwang haholo jwale ka o so tlhalosetse ngwana mme ke le hlono lo fela dipapadi ka botlhao nya mekoko empa sengwe ga ke tsebe gore na se tla bapalla dikellong tsa bona jwang kapa ha kae bana ba Morocco empa ha o sheba Cameroon ke setlhopa ka nete se bang ha hona letho le bang le tla ba lahlehela le ha ba ka hlolwa ke kapa bahlole ha gore ba tla ba fihle papading yane ya magaola kgang hobane ke nahana gore mosebetsi boholo go bona e ne le gore ba tla ba fihle papading tsane tsa mohope wa lefatshe selemo se tlang ka mane ka Brazil.
0: Ho jalo he momamedi re tla leba thaong ya dipenele le teng re tla re bona gore na ke naga efe e tla ngotiana le naga ya Malawi papading ya magaola kgang ka Sontaga ya WAFCON Morocco 2026. Re tla bona nete o re tla ba bafe re tla bona nete o rena e tla ba bafe sa bontsitse se thibathibane sa Cameroon Michaele Bihina ore o ikemiseditse fela he re tla bona bane ke tse hlano ho tse hlano ba kapteni ke bane ba buisana le ba tsamaisang papadi ho ka bona ke ofe ya tlang ho rapene le pele lo re ke se thibathibane se fe se tlang ho ema mekwalong ba itsa lotho he ba shebisana ele re tla mabenkeleng ele noto e mumamedi na haya Morocco ele noto na haya Cameroon ka mokgwetsa meleng ka teng metsutunye mashume robong ya boela ya tsama jwalo ho ye mashume mararo ele nyere shume le metsu mehlano e gautsweng go dotsepedi re pedi ho ile rra wa dipenele re tle re mathe re yo monga phofu re fitise mabenkeleng.
3: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchaus of Vodacom if fihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa se solo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Sadi papadi, Holisedi FM.
0: Rekena taonya dipenele he mumamedi. Rekena taonya dipenele papadi fedile ka noto noto. Papadi ya bobedi ya pele he rekena mane o magaola kgang. Stare Moulay Abdella toropong ya Rabat di tlo raelwa ka mekwalong e ka mona ka borwa e ka mona he ka borwa di tlo raelwa mekwalong e ka mona ka borwa mo kapteni wa naha ya Cameroon Monique Khamisa matsoho o dumedisa batsietsi ba bona he hore babe le bona ha ile mona ho ile rra wa dipenele lo le ka bua le bona di thiba thibane ya tsamaisang papadi ibile ka etla rra wa ke ena ya pele e fela ho eme ba papadi tsepedi ho eme wa Morocco ho bo eme ho eme le ena Monique fela re tsebe rona ke efe ya ilong rra pele fela ka re ho tla rra wa Morocco fela ke ba kapteni tlo mon le bona he ba bitsuwe ka tabua le dithibathibane he pene la pele momamedi ya naha ya Morocco lo rra wa ke mokapteni Aït El Hadj lo rra wa ke mokapteni Aït El Hadj o sa tlhomme ka mane Aït El Hadj o sa tlhomme Aït El Hadj pene la pele ya naha ya Morocco shebane le sethibathibane Bihina Shabani le sethi ba thibane behina. Yalla pala. Akio ayit el hacha. Ota yona wara we be ile ka hari. We be ka hari he momamedi ayit el hacha. One Morocco, not Cameroon. One Morocco, not Cameroon. Benele Pele, Yanaya Cameroon. Benele Yapele, Yanaya Cameroon.

0: Ilorra wake maga. Ilorra wake maga. Marie maga. Yena elong rapene lehe yana haya kameru. Ele wana Morocco. Ele noto kameru ni kio tabolo. Ra aibia kahari. Yale kanadinta wana Morocco. Aki wana kameru. Kewane Morocco he mumameri kewane kameru. Benele ya boberi yana haya Morocco. Benele ya boberi he yana haya Morocco. Norrawa kiba parisane seilensa kena eleng chapele. Norrawa kena chapele benele ya boberi yana haya Morocco. Chacha la mraka mane chapele kio kabolo raitiba aitiba mumameri mikeli bihina sitiba tibane sana ya Cameroon wana Morocco wana Cameroon aitiba he mumameri bihina aitiba mumameri bihina. Ilorra penele ya boberi Cameroon. Ilorra penele ya boberi mumameri Cameroon. Ilorra wake Grace Merua. Ilorra wake Grace Merua. Mendua. Grace Mendua. Jeresia Bourbon. Chacha Lamrao Kamande. Kiano Tawiona. Paraitiba! Aitiba Khadija Ermichi. Ao mwana meri tiba tiba ne kitse di sebetsa.
1: Kitse di sebetsa mwana me ka mora hore ho tlo bona di ipeleletsa pele. Tse o di tlhopa tsena tsa ka bobedi di re ile le di peleletse bonolo wa holo. Ne ri ile ra bua ka botlhokwa ba hibina hlopheng wa ba bihina hlopheng sena sa Cameroon mme ke mona wa iponagatsa jale le Emrich le ena ore a le nna ke a tseba go thiba dipenele mme ke sona ngwana mme se e tsalang kgatelelo e gutlela gape ditlhopheng tsena ka bobedi
0: penele ya boraro ya Morocco ile rra wa ke Mariame ile rra wa ke Mariame Atika penele ya boraro ya le kana dintlha mo mamedi ke one Morocco ke one Cameroon ke thao ya dipenele. Getao ya dipenele pele re fumana na ha ya bobedi e ke nang o magaola gang e le go bopala le Malawi ka sonta ya re meria mo tabolo ra haitiba hale haitiba mo mamedi michaili bihina siti batiba le sana ya Cameroon a ngwana menester o ile a hlalosa re e ka ke motho ya jile ni hwete bihina siti batiba le sana sana ha ya Cameroon.
1: Sikile tournament enye nang bona Messi ba paletse tshingwane nya diwete mme le dipenele ka nnete wa di bona go bane ke yena ile nga pholosa tlhopa sena sa Cameroon re se qetelle se tlile thaunye na me go ka mora hore a tle a thibe penele ya ne e ile nya fa ya thoa tlhola ke tlhopa sena sa Morocco mme le thaunye na me koko go a bona hore ke tlo ba sithiba thibane ka pa se bapadi se bo tlhokwa ha ho
0: bapadi tsa ne tse ile ntsa kena a le mong ho bona wa na ha ya Morocco ke yena ile ngo rapenele ile ngo rosa eleng aus ro se ke na ile ngo rapenele ya bona ya boraro ile wa ne Morocco ile wa ne Cameroon ya ne ro so tla bolo ba ile ko la bolo ntla we be ile ka re mo mamedi rosa bela rose to Cameroon wa ne Morocco ke ba banka ke tapile he ngona me Cameroon
1: banka ketapele Cameroon khatello khotlile na jwala e ho tlhopa sena sa Morocco mme ke se bapadisane se keneng Belarus pele re ka popa pele na kwa ke ditseng e fela mme ke hangata di bapaditse jwalo ngwana mme di ya ke di ya ke di fose dipenele empa yena ke mona o e hlabile re bone le chapel a kene hlopeng sena sa Morocco o ile a ifosa ka lebaka la khatello lo re le le sipa ha isoka ifutuma
0: penele ya bone ya Morocco ile rwa ke Sakina Ozrawi. Ilo rawake Sakina Osarawi. Yalla pala he mumameri penele yabone yanaya Morocco. Raitiba! Aitiba Michael Bihina! Abari Monakin! Abari Monakin! Arimona Horin Nawe! Mwaname Witibili!
1: o ithibile ngwana mme wa busa wa laela wa lalasa bihina mekwalong ya tlhopha sena sa Cameroon. Re re ke ena ka nnete e banga o nkile dintho tsotlhe kapo le dithelebišene tsena ngwana mme o tla bua ka ena le mang dipampiring o tla bua ka ena ka nnete gore o sebeditse dipenele tse tharo ka tatelelano tse bang o dithibile tsa tlhopha sena sa Morocco, mme ke nagana gore e bang Morocco e ka tlhaba ntlha mona go tla bo sokapo Cameroon e ka tlhaba ntlha go tla bo go fedile e le letlhono
0: go jalo he ngwana mme ga e tlhaba Cameroon e tla kopana le Malawi ga ba e tlhaba penele na ya bona e le 2 Cameroon e le 1 he momamedi Morocco e le 1 Morocco re kele ke o sheba bapadisena ba re fa nomoro a ile ngwe ra penele ya naha ya Morocco ke o tlabolonga wa ra o fedile ke letlhonolo mo mamedi 3 Cameroon 1 Morocco a Cameroon e kena papading ya magaolagang ya WAFCON Morocco 2026 e tla kopana le naga ya Malawi ka Sontaga o tloa mo nage naga ya Morocco jalo ka batlhotswe ba tla kopana le naga ya Algeria ka moqebelo ba tsekelela metal wa bronze ngwana mme ke nako tsa oseng ke nako tsa madungwadungwaneng ga re akaretse ga e le mona Cameroon e fitlha papading ya magaolagang ke itse ba Morocco ba tla segitla go se go le jalo go batla metsi a tswekere
1: go batla metsi a tswekere ngwana mme ga re theoletse tlhopha sena sa Cameroon ka mosebetsi o motle eo ba o entseng jalo ka ga e le mona ba fitlhile dipapading tsena kapa papading ya magaolagang mme bakeng sa Morocco o ile a tlhalosa gore ba tla lela e bang ba sa fe papadi eno bane ba ebile le menyetla e mengata eo ba sakang ba e sebedisa mme ke batla go bona fela ngwana mme jalo ka dipapadi tshwaro tse nageng ya Morocco gore le tshwele le tla kgona kapo le tla fitlha ka bongata le tla attenda papadi eno ka bongata na gobane e tlabe le papadi e dipakeng tsa Cameroon ga mmogo le Malawi
0: ga ngwana mme go jalo go bile jalo he go bile jalo ba segitla gagolo ya segitlanga ke ena Tagnawi ya ileng a tlholwa ke thao ya penele nakong ya karolo ya bobedi ya nako e keditsweng fela mo mamedi nete ya sala go fedile heme papadi eo ebileng boima gagolo o tloa mane goreng ya lesome e fela e le 3 naga ya Cameroon e le 1 naga ya Morocco ka mora thao ya dipenele jalo ka re bolela heme naga ya Cameroon e tla kopana le Malawi papading ya magaologang ka sonta bosiwo ga ba tlabe ba phethela dipapadi tsa WAFCON Morocco 2026

0: Mabedi ke metsotso e re bonga pele re fitlha goreng ya pele go bonala itlhile gora e se ile lenaneo la rona la re tlhoba bosiuhemo. Mabedi a o sanang se re tla tsipa-tsipa mo re tsipa-tsipang teng, mme gona jalo sa tsa tlola nako yane ya gore re ke re shebe rona histori e paka ditaba difeng mona mo re leng teng. He Mabedi, wa tseba ga metsotso e dula gantle go ye lesome le metso e metlhano pele gora ya pele lenaneo lena la RQB. Rehle re mathe ka pelenyana re o tsebise rona histori e reng ka di 13 tsa kgwedi ya borobedi selemong e re ke tlo o fa daba.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, go sa tsotelle gore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhoba bosiu go Lesedi FM.
0: Ke o taba hemo mamedi ho fela ho le jwalo re ro fela ditaba rona di nthodi e mejwang hemo mamedi wa tsebeletso ya Lesedi FM. Ke rata nthodi le tsena ka nete mamedi ha ke re shebe rona ka di 13 tsa kgwedi ya Phato ho ile hwa etsa le bang hona mona fela province ya Free State re ka Kronstadt ka mona ka Kronstadt ine le hona ka jeno kgwedi yona ena mamedi selemong sa sekete magolo re bong mashume ha re Free State tsulo wa ba no ntse re Free State mona o ntse re re Free State fela ga ka nthunga mona ka le bitsa ntule e tulo ke ena fela mona ke polo ru ke polo ru taba ke ena mamedi ne le ka la le shume ere ke mane ke bona ke ntse ke tsa ntori ya nofe ofu itsa mona ya emane yena ne se ke tshwere ene ke tshwereng ke anye ene ke tshwereng ke ya ke neile re keng ke ya ka mona yena o tla tshwaratsa poloru na ke dula Kronstadt go na ba ke tla me o dula ding le hle ke ntse ke nepa mo mamedi. E ne le ka la leshome le metse boraro kgwedi ke ya Phato e leng ena ya Augustinete a sala sethibathibane sa shebile sethibathibane sa naga ya Cameroon mamedi mamofile tlotla ya gae ba re ke ena se bapadi se ipapotseng ka bokgabane papading ena mamedi. Ne le ka jeno kgwedi e le ya Phato selemong sa 1948 ka Kronstadt ga o ne o tlhaka kapa mosiwa Thera Lekota. Mme lebitso lena Thera o le reuwe ka lebaka la talente e wa neng a ena le yona papadi ya bolo ya maoto go tho na le mobe gagolo o na le mobe ka papadi ya bolo ya maoto ntate mosiwa Lekota e o seng le mofu ga re bua le wena tsena he mamedi o ile a sebetsa gagolo nakong yane ya mmuso wa kgethololo e tlile a o lwantsha mmuso ono wa kgethololo mamedi mme kae kae o ile a sebeletsa Black Consciousness Movement nenneng itse ga tloa mono a kena ka mona ka moo re reng ke United Democratic Front ntate mosiwa Lekota. Mme ntate na o ile a tshwarwa mamedi o ile a tshwara mme a kwalelwa tšhankaneng dilemo tse robedi ka o fela gobane jwale bana ba tseka e le baitseki ba tseka tokologo nang ena ya Aforika Borwa o dutse dilemo tse robedi ka o fela e le motshwaruwa a tshwerwe. Mme ntate mosiwa Lekota mo mamedi ka mora gore naga ya Aforika Borwa ka 1994 e tle e fumane boipuso e seng boipuso tsholo e tle e kgethwe ke setšhaba setšhaba se kgetha puso ya setšhaba ka setšhaba ile a ba ena moporesidente wa pele wa porofense ya Freistata ka 1994 ntate Thera Mosiwa Lekota ka mora gore go tloe bue le dikgetho tseno tsa 1994 he mamedi motle mme o ile a sebetsa e le tonagolo ya Freistata o tloa ka 1994 fitlhela ka 1996 wa bona o nkile lemo tse nne fela mme ya bahe ka mora bono wa kgethwa gape a tlwelela mokgatlho wa ANC a tla ka mokgotlong ona o bitswang ka gore ke COPE ke Congress of the People ya ba moporesidente wa COPE ya mamedi go fitlhelela ka di-16 o ile a kgethwa ka di-16 tsa December 2008 mme o tlhokaetse ka la 4 kgweding ya Matšhe o na le mong sena ka 2026 mamedi a ena le dilemo tse 77 a metse supileng ebile mo Aforika Borwa ka nnete a ileng a sebeletsa na ene Aforika Borwa ka bokgabane mme lepato la gaehe mamedi motle le ile la e ba lena la semmuso leo re reng ke la mokgatlhelo wa bobedi mme ka mantswe a mangwe o ile a fua official funeral category number 2 mona profenseng ya Free State e bangana ntse a phela ka jeno e ne le ona tlo qeta dilemo tse 77 a metse 8 ke bua ka mofu mosiwa a Thera Lekota ke tsatsi le gaela tswalo ka jeno ya bomamedi ne ke re fela ko o fe histori Mr. Sidula Hunter, we

0: khoswa a gore letsetse mo mabedi mona ho 086 000 3084 086 000 3084, kapa o re o tshware mono WhatsApp nya rona ke 079 758 5066 079 758 5066. Re bua ka batho bana ba sebedisang letsolane le letsheadi lane le kankane. Se ke la bua nako e telele tlhe le go tlantle fela, e re kutlwe rona ba reng he ga ba bua ka batho bana, e re nke kutlwe.
1: Hallo mntane nkosi molo.
0: Ndade
1: o philile mntane nkosi. Hayi, uYesu usemhle. Ukhona omnye umfana eyeni spread phaya ebendingeni isikolo naye ngoma 1970, ebesebenzisa eso sandla ene ebhala kakuhle man, ebhala kakuhle. Abantu abalolonhlobo ebabhala kakuhle. Omnye ukhona phaya encwadi iDinville ibingomntana kamistress Diphuko, umtlatsi Diphuko, naye bebhala kakuhle. Most of them mna endibaziyo, hayi tata, babhala kakuhle. Amen, amen mntana enkosi.
0: Ke lebona tata mabele, ke kopahle ha o recorda wa etsa voice note o kwale radio. Bane jale ga re utlwi ntate ka mona ke radio, batla o bua ntho a e buang ga re mo utlwi. Ke kopa o kwale radio ha o etsa voice note. Ke kopa o kwale sealemoya ha o etsa voice note. Nakong e e tlang jale ha o etsa voice note, radio e ntse e lela kankane, ke a feta ke ya gobana ba tlabeng ba e otla monate. Ke tlo feta monate jwang ke o jetse
2: ntate tshelo dumela.
0: Ke tlo o kwala
2: ke ntate Mareka Melk ka mona ka e resmetheta mona.
0: Ntate Melk,
2: le nna ne ke le mongwe wa batho ba sebisang letsola left. Ha ke ne ke santsane ke etsa sub A, a ke ne re ke sub A gale mehlenyana gale ya ne ke sebetsa nthunyo ngwe leng ka left. Ha ke etsa sub B, se ke sebetsa ka matso a mabedi ka letso la left le la right, go fitlhela ebile ke kgona go ngwela ka right fela. Mara se sekolong aba njwetsa gatšhe mongwalo wa ka o mobe. Ntate tsholo a one gona ha ke ne ke se ke bapala boxing, ke ne ke bapala ka yona partine bang ke South Pole o tla ka leqele. Ne ke setisa batho ba emang ka lotu la right, obane jale ne ke memisa hampe obane left le right a dishebane, o setisa motho eno ga etse ntho a batlang go etsa. Ntate tsholo ne ke le mobe hampe ka boxing ka nako tsene ke Mareka Melk ka mona ka Harrismith. Tanki tata.
0: Ntate Melk ke a leboga.
3: Abtsolo.
0: Mohlomphe.
3: Nna ke mongcele. Nna one ke mongcele ka hohle. Ngwana ka leqele.
0: Lelo.
3: Ke jaka leqele.
0: Lutu.
3: Ke raka leqele.
0: Ege.
3: Ko ntho nngwe le nngwe gona mona ke leqele. Ke tshwaeditse le mokaka. Le mokaka o tshwara le nna fela jalo. Ke le ke mongcele. Ntho nka o ka ntho nngwe le nngwe le ka o tsamaya. Ke rata seo sa gago, ke rata seo sa gago. Aowa.
0: Ke tsatsi le
3: ha se re tlwaetse. Ba itse ba ka go ba leka gore ba nkutlwe gore ke sebise tswala gola le ntona. Ashe. Le a hloleha. A hloleha, a hloleha. Ke santse ke le monyane. Okay, ke a leboha botshelo.
0: Ntate ke lebile gore moraka letlotlo ha a sa le monyane o ne a sebedisa la leqela. Ha ona jale ga se na o fetotswe ke mang o sa le ka mang.
4: Alala, ntate tsholo.
0: Ntate
4: tsholo loka oke.
0: Ntate.
4: Hai, o nshapa ka gare ntate ka mmino o monate.
0: Ke na tabi.
4: Ha ke kgone le o botshwara boroko ntate tsholo. Ke ntse ke jaefa le ka dipuo.
0: O tle pele. Ke tle ka mona ge batla taba, ge batla taba ene ge
5: bona. Yena. Sebidi mo lefe, sebidi.
0: Re ke tsa tsena, feta mona tsholo, tlo ka ntlena papa.
6: A go ditsholo dumela ntate, dumela. Ke mbagaba ntate.
0: Yena de mbagaba.
6: A ke tla hlompha motho a tsola left. Ne ke le monna tsebang go ka lla holo. Ai una mfafaze monne no ka left ya ine ba ke tsitsu ka la go go motho a left ke mahlompha.
0: Mabedi dumela hle.
7: Ke a
0: ngwaneso.
7: Ngwaneso ke just ke mane ke mo wa ke ke step mo.
0: Ndate.
7: Ntate ke ke ntse re tsole le tshadi.
0: Eh.
7: Ha ke ja ke ka tsole le tshadi.
0: Ege.
7: Ha ke ngwala ka tsole le tshadi. Mongolo wa ka o mo dang ke ke ka go ba sa.
0: Eh.
7: Ja la ha ke ba pala bo. Ke ntse re tsole le le tu.
0: Yeba.
7: Ha ke ba ka tiwa ke ona ka tsole le tu. Ke tsaya ya le sibi.
0: Eh.
7: Eh ke mo tsaya le ntse.
0: Ndate.
7: Thank you tata.
0: Ke tsatsi la lona le.
7: Eh ndate.
0: O no itse ba tabe ka pa no sa itse.
7: Ah ni ke ke ntse ke le kutwa ka ji.
0: La o ka sheba bukeng tsa mona di phone ntse da buetsa go ke tsatsi la lona le.
7: Eh ke tsaba la ntse ke.
0: Ndate ke ya bala kha so mona ke tswe ka thata. Bo manini ya ba tle ba thwantse ba bapala ma ka ke phone mona bo katle o mona bo mona e mo shefe.
7: Ntatwa.
0: O tle ke sebetse e tate. Nda tegele buile hle.
7: Thank you ntatwa.
0: Ya u kwa he re keng ke mong ka mona ke.
8: Mme ntate tsholo.
0: Mme.
8: He ntate tsholo. Ke na le no bradi ya ka. O na le lengwe le tsoho le nna le ntle.
0: Eh.
8: A ke so no mo lo mo ya ka.
0: A u rindwa.
8: Ke dutse ke mo sa mohlano. Ha ya tla a mona.
0: Mm.
8: Ke o tsa ke mang yo mongwe tsimo he e so ba nne mo lo jwalo ke tsi ke o ya no jwa ke na sekolo ngwana ka o se ba doctor mongolo wa
0: ka mongolo mo
8: lo jwalo so ba nne mo lo jwalo ra le ne bi ke ngwana nya na akitile
0: eh
8: Thank you,
0: Tetsolo. Mekele bile a holo hle ha kutlo rena e mong yana o reng ka kwa.
9: Tetsolo, le nna Tetsolo ke se bile sa lona. Le le tsheya di letsoho le le ntempa.
0: Eh.
9: Ke monate, nate, nna ke bile ke la le matla hampe.
0: Ke
9: nna traffic ma sanga le ka qoqo thabisi.
0: Ka ba ka o tsiba o tla ka nqane traffic.
10: Dumela Tetsolo, dumela Tetsolo le ka o sentse.
0: Ke phetse ntate le ka hle.
10: Ke ntse mande tidi ka qoqo mphatlalatsane.
0: Eh.
10: Nna ke tseba potlako leo. O sebedisa letsolo la left leo. Ah, jealous down. Mongolo ha yona o motle. Mongolo ha yena o motle ka nnete Ntatetsolo. Ke makhe wa ka mphatlalatsane ka qoqo ka monana. Mongolo ha yona o motle Ntatetsolo.
0: Ntate wa ka ke a leboha hle.
11: Kgotso, kgotso Ntatetsolo, kgotso.
0: Ngwaneso.
11: Nna ke rata botle ba bona. Ba ngola hantle batho ba ngolang ka letsolo Ntatetsolo.
0: Oh,
11: bo nete mbona ba ngola hantle hampe ke phapanya ya batho ba ngolang ka letsole.
0: Eh.
11: Ngolo wa na motle. A le ke bona ba ngola hantle nna. Le pene ha ke bona ba tshwara ka mogomonda tetsholo.
0: Mm.
11: Na ke bona ba ngola hantle, ba ngola hantle hle. Ke kuze wa le sanda wana ka mona ka mama feel ka mona tetsholo.
0: Ndate kwa.
12: Mga phofu. Batho ba no ba tsole no la le qele ba ngola hantle a holo ntate.
0: Eh.
12: Ke ya tshitsana khetsane. Sen lantane le sotho
0: ndate ke a leboa
13: monga phofu khotso gabane
0: ndate
13: mo ramagisa ka mona ka tebentse go jele ka le khubula 106.6 ndate o ka qaboga thaba ba mbatho ba manqele ba ngola mona ke nete ba ngola hantle empa ha ngola mona fitla hore buka e mo ha e shebise pele we shebisa nhla go reka ba a iso ke shebe ka ho yena hantle ha
0: Nda tegele bile mo nga phofu dumela hle ke bone ka moradi wa ka mongolo wa hai o motle fela mara ha sebetsa ka paetsa mosebetsi o itse ha sebetsa ka paetsa mosebetsi o itse o qala ka letsoho le letona ha ke mmotsa hore ho baneng a qala ka le letona ha sebetsa uri le matla ho feta le letsiadi ke tsikino se motsamai ka petsana o la race a gale matla holo bana yo wa 4 seconds u tlo re mathwa mo di mere gupe a ke chula ona motho 4 seconds
14: dira mona bo hembe ga buri ho ntse o tsika nwa ditopo tsa phera jo mogana makwiti
0: ga ga ke tsetsweng
14: wa ngono
0: pe ya ngono
14: ke po tsena ka le mosetla ke po tsena ka le moseka dzino ha ba re go re ke po tsena ka le moseka mo ba le qele
0: eh
14: Wala hanga to feta nyana u kuzi la o tla ka lona tsole la ya o tla i munna ba di mo shanya na o tla i munna
0: eh
14: tsamela mo tsela ka mathe munna na fola a ne to go ruba go jela ba bana go kalolwa ba kopane ba tshwana ba re maqela ha e ka bana metho mo tsamisa ba tswa le tsela
0: oh
14: a ne to go ri a ifela ha o le mo nyanya na ga o tiba ga di tsholo hanga ga o tsela nyanya na ha ha o ja mo no ja ga lona ga tsotsa lo ra tsholo ga la gala le ba bana le lo ja ga lona la tswela o ja ga la ja ga ba tla o le sebedisa
0: ndaa
14: ke tsola bo mme bo holo re bo mme le bona ba bangata ba ka re sebedisa bo ntate ha re na matla ha o le re le go go bela wa go
0: go go be
15: e ke sile ntate tshilo ke ao ganna batho ba ganna ka letsola left a ikona ba tshintsha di gere ha monate ha mpe ntate tshuri di gere tsa kuli ao di kena ha monate ka ofela ha ne se ke le testing drive ha na ba tle mang but speed copper sene sen twitter a ikona ka re ho na ikona di gere tsa ho ke ya monate yena ha sa tsebe ho ke motho wa leqele ntate tshulo thank you ntate tshulo ke mara ka melk ka mona ka resme
0: melk wena o gena nga daga ka mona butle man ka phantsa ke gena abudi tsholo hona le autie nngwe ya ka ka thembisa ka mona ona sa fosi ka leje ha le betsa ka leqele he ke batsaba hampe batho ba le tsola leqele e but charisma manga unkwa kwa mani ya le hoa e ra ele prefarle ke re kutse ka mona dumela ntle
16: e abudi tsholo
0: ndade
16: e o bua le mopango ka mona ka dikene ka mo
0: e ya ndate
16: e a agiri ho wena mtangane no ha wiyo bito ke a motse bona se bitse le tsole le tsia di ga motse ba se ba ntse okay ri ke kena ho ya ka tha eh wa tsiba nna ke dikile se bitse ntate wa ka jwa le bana ba nkenela sekolong mana o tla re se bitse le tsola tswe a tsikile ka ka tla ke nya sa di ntate wa ke ke se bitse le left ntate wa
0: o ba ke la tswe
16: ba re ke la tshwene ka ketela ke le nya sa di tsetatu wa ka ka nnete ba re ka le ka ke la ka sokula ba re ka ba ka twae
0: i thata ka ka ntshwene e bana le ke
16: ka nnete ba re ka di tsala
0: nda dengile bile duela tle khotso
17: o tla tsho
0: shapulwa
17: ke na le ene ngwana tshulo a sebedisa letsona la lokwela o ja ka lona o hlatswa ka lona ba bua ne ba tshula bara bana ba ngola hantle ngola hantle ngona ka tsholo ka tsoleng kha ke thabile ka tsholo ka tsila bona sa tsila ka jeno ka mjo tsa so re ka tsila tsa tsika ka jeno
0: e ba ke di ka o tloetse tsendo tsa smart tla lo ruta ga so mo danki nana
17: ya tsola
0: kubai tla lo ruta
17: bye
18: ya di tsholo
0: dadie
18: Ach, nage motlele. Ke taba o le ka lukwa go jetsa tsela bona ba qele ka shekule.
0: Eh.
18: Ke mo qele ka lotso ho mo qele ka lotu, la ha ke ngola bukena ke shebisa tje. Ke jwa wa bo.
0: Le hlele jwa le ka lzi.
18: Ke yone ba ntse ya le sekolo ma ba ga tshe wena mona o ngwala lwa nje lwa ke tsa tsena jwa le ke tsa righty.
0: Ke ke.
18: Mo le ya ngola.
0: Ndati.
18: Ke go tsum khona zika mona ka 7 park ya le bona ari
0: kwani kwani
19: e di mena ntate tsholo ke tlemente ka ne Dubai mo traffic speed ana ke jaka le tswala left le ha ne ke lwana boholo hle ke lwana le matla le ke se le ke se bidisa nga holo
0: oh
19: mara ke ngwala ka la gae mara boholo ba di ntwana go ngwe le tshwarasana le la left really a ke tsebe na ke le eng Leventika du M Classics Bay.
0: Ngwaleso, hey babedi ke batla ithuta o ngola ka letsola leqele man. Inge ke ithute fela. Haw.
20: Khotso abtsulo.
0: Me.
20: Ke me mathato ga mpae mapos ene so too much tswane. Ke tsaba mess we san letsola leqele. Ke me ma dibu senjane. Ke le bana ba ke bana ba se re sa letsola leqele. Hai le ho tlo ka hona. Nna ke se re sa ba joma bedi. Ke se re sa ke khona ngwala ka letsola leqele la le khosa. I mean abtsulo.
0: Make your hair ofitile he mo mamedi wa tsebeletso ya le sedi. Na ke tse bona moraka o la fetula king mala sa o tla ga gaiti ba na ntsa o tla ga lefe na bone ka ofela bona a sa fetuetse ka ho nna ka fela ona ntwe ba tla ithutela ba tla ithuta ho ngala ka letsola leqele go re se sebedise matso a mabedi nje ke a sebedisa fela ho ja wetsa tsohle lena la lekele ke le sebedisa go lwa ke ja pole e ya bona ke tshwere ka lefe ka mona a ke utlwa ga no fela ke batla go ngola ke tsebe go ngola ka lona Alicia Keys, una le Tony, a Tony Tone.
1: Yourself.
0: Diary.

Abre tsebe le tswala se ripile ke brati ya go lo Black Diamond ba re ipano yi ya o tlamona ti tsebe le song yo be ratang le CD FM a ke motso tsuka mara ora ya bobedi mabedi wa ka ya rate hang sentse ku dumedisa ke o amohela ke boele hape ke le bohe wena ka ho nka mohela ka jeno tshebeletsong eno a ke a tseba e sa le dutse le yona re tle ke boloke ka tibi ya fubeng sa ka hlompho le kananelo ke tle ke lebise basebetsi.